0: ko se ti o mo be so ba te ti do re meji agugu so pe se bi o wa gbe e de be o ko fe ma wa nbe fun special program ti o ne o se pataki o me ti mo ni ko gbe dani a fe fi bere fun anu ma gbagbe awe ati adua ti olua wi pe ka gba ni o ni ka fi bere fun anu anu lo de se loruko jesus o ma ra anu gba ni opolopo thursday ati sunday mo ma wa ni igando lasu igando road hotel bus stop so pe lo se bi oba gbogbo adura loruko jesus anu ma wa ori
1: amen
0: anu ma wa ori
1: amen
0: anu ma wa ori
1: amen
0: anu ma wa ori
1: amen
0: anu lo le se anu lo le se loruko jesus lora anu gba
1: amen
0: lora anu gba
1: amen
0: lora anu gba
1: amen
0: lora anu gba
1: amen
0: lora anu gba
1: amen
0: lora anu gba
1: amen
0: lora anu gba
1: amen
0: lora anu gba
1: amen
0: lora anu gba
1: amen
0: lora anu gba
1: amen
0: in the name of jesus so pe mara anu gba
1: so
0: mara anu gba ka tu tesiwaju ba n so fe to wa legbe pe onilo woli
1: onilo woli
0: awon ikurita kan ma nde to ma ni agbara to a pe ko sona ma waju ko sona leyin legbe ko sona legbe mejeji ko sona o wa mo pe kila wa se a ma sele be mo so ti odokore kan do sele ni Canada aso ni jo monday mama yen ele so fun mi pe omo ti wa ni libya ni itimole o wa ni libya ni itimole rube mo ma pe ni oju olomo oto kini mo pe
1: oju olomo oto
0: ya ibi to le binu lo o le binu lo awon le de kan be to pe ko si bo se fe o le binu lo be o ko so gbon ni wa bere visa lowo e o ni visa ona wo lo fe gba iru awon situation kan wa te pe omo ma pe ba pe ba ba isele ara re o kan ma gbona ni ko si to le se o le gbe ja e ni korita be o ninu olorun ni korita be o ma ninu owuli re mama ye ki gbe daddy eran mi lowo o ni omo wa ni igbekun o kokko gbo voice yen sugbon nigba keji wa gbo voice mejeji pada a wa pada sinu adua
2: baba mi ninu oluwa ipeyipe mi ojo ti mo se di photo yi si ipeyi daju baba mo ni gbagbo ninu pe yin o to mi nso omojo lori afefe ni sugbon mo ma wa si mi fu ape baba ipeyipe mi ojo ti mo se di picture omo yi si ni gangan baba mi arugo woli lolo baba mi se yi ojo yen gangan omo yi ma jade mo se de si ni bi owo san owo ro le ma ni baba amudupe lowo olorun o e ma se doruko esi yin baba mi o won ni kan lo ba mi gba jade baba ipe mi pe daju mo wa ni ga ti mo mo baba iye pe daju pe daju tele sugbon mi si mo tun gba ko daju ojo yen gangan o jade lojo yen gangan ojo yen ni eni ti o mo ri mo lo ba ni jade ni angeli sebi oba ba mi koja lo sibe ko so angeli re de niyan olorun sebi oba ba mi so angeli de niyan oba ni mu jade o wa lo be niyan bayi o ba sendo esi ni baba mi o ese mo dupe o
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: olorun woli mi
1: olorun woli mi
0: that's your me
1: that's your me
0: ni korita ko ye mi mo
1: korita ko ye mi mo
0: gbogbo eyin te wa ni korita ko ye mi mo loruko jesus oluwa dai lolu ni
1: amen
0: mo ran gali bi eniyan loruko jesus o ya ko dide fun
1: amen
0: o ti ra anu gba
1: amen
0: anu le se anu ni anu na ni woni se peti fi man down anu ni ore ofe ni mo gbadua anu to ma gbo ti e ta du o ninu loruko jesus le

0: gbogbo eyan mo Olorun ta jo nlo Jerusalem ta jo nlo si Jordan akumura mo ti mo pe gbogbo yin ti mo ba se fe rin aha ba ti mo ba se fe rin loruko Jesu ti Nazareth layo ati abowa Olorun yo pa mo loruko Jesu
1: amen
0: gbogbo eyan mo e ma gbadura fun wa ani awon kan mo so pe daddy mi to yin gbadura fun e ma ma so mo ah e ba ti e ma so fun mi mo pe e to gbadura fun wa adura eyin ayan fe na lo ngbe wa ro abi ngbo la tora ye gbadura to eyin na e ma gbadura fa wa na ba se gbadura fun e ma pray fun wa e mo pe ageju laye mo gbadura loruko Jesu ageju aye ko ni gbe omo re loruko Jesu ngba momo yen ke koju re o pomo yen ni sugbon ni ojo gaga to pe woli re ni ojo na olodun de ran gele bi eniyan eniyan bi ageli o de lo chomo sile that's the same day ko jojo keji mo gbadura ta ba ri igbekun ti omo re wa loruko Jesu atusile
1: amen
0: wo la atusile
1: amen
0: wo la atusile
1: amen
0: anu ne egbo oti beluhi eja wo emi mo mo wa nu ewe Rome ori kesan ese ke dogun ati ke de logun Romans chapter 9 verse 15 and 16 kilowi
2: ni fa yo wi fun mo se pe
0: tori pe o wi fun mo se pe
2: emi o sanu fa ni ti emi o sanu fun
0: emi o sanu fun awa ti emi o sanu fun
2: emi o si se iyonu fa ni ti emi o se iyonu fun
0: emi o se iyonu so be pe o ma se iyonu fun awa to ma se iyonu fun
2: ije be ni ki se ni ti o fe
0: ki se pe en to gbogbo eyan lo fe ko sanu fun bo ki se gbogbo en to fe o ye ka fala sibe ye ki se te to fe sugbon en to ba fe sanu fun lo ma sanu fun mo ma so fun gbogbo eniyan ki se ise ojo kan na fi fun yan appointment ta ba fe fun on appointment wa ti lo wo kilo ti se wa ti lo wo ise re bibeli de wi pe mo mo ise re kini akosile ti nbe fun akosile l'Olorun ma wo akosile Mose igbiyanju re akitiyan re gbigba lati fi le oba sile tori awon eyan re Olorun record pe iwo ile ja fa awon eyan re kini akitiyan re kini ise re kini igbiyanju re hanni arobinum kaola bisaya mo so tele bo ba gbagbo lori o ma ra anu gba ere di eyi ti mo bi so fun pe gbe omi dani ka gbadura si to ba di asale a to gbadura si adua lo ngba gbara o ki gba awon to ba de gbagbo awon ni mo gbadura o ni emi o sanu fun eni ti emi o sanu fun ki se ten to fe yes
2: kisi ise ti ani ti nsare
0: kisi awon ti nsare gidigidigidi pe ah ma debe ma debe ma gba ko yen ma se leyin ma se leyin ere sisa ko kisi ere sisa slow and steady and win the race
2: bi ko se ti olorun ti nsanu
0: bi ko se ti olorun ti ma nsanu bi ko se ti olorun ti ma nsanu ah o ma ra anu gba
1: amen
0: gwana yi da o ka de yes loruko Jesus o ma ra anu gba
1: amen
0: o ra anu gba
1: amen
0: o ra anu gba
1: amen
0: o ra anu gba
1: amen
0: bi ko pade Jesus ngo pade Jesus batlome loruko e ngo pade Jesus o na ki gbe ni o na lo se gbo no we map chapter 10 in verse 47 iwe mark orikewa ese ketade la adota yes
2: niba ti o gbo pe Jesus ti Nazareth ni
0: oh yes
2: o bere si ki gbe lohun rara wi pe
0: o bere si ni ki gbe lohun rara wi pe emi o sanu fun enti emi o sanu fun wa ri pe man to wa ni Bethsaida ni eti odo ni chapter 5 iwe ere si ati owo Johanu ko sile Jesus lo lo ba o sanu eniye but eleyi fura e lo nkigbe be eyan ba kigbe down o ne bere yo ri gba yes
2: jesu
0: jesu
2: iwo mo dafidi
0: iwo mo dafidi
2: sanu fun mi
0: sanu fun mi
2: opolopo si ba wi pe
0: o ba gbo mi sir to ba lo lo church la ro se bi oba to ba so fe yan marun meji aso fun e koko ma lo sosi to ba lo fe gbadua awon ka so pujo to tin gba nko ajo la dua to ba pe fa dua sare ma nye sare njo yen jesu de ri on de sanu e yes
2: ki o pa inu re mo suba o ki gbe se ju be lo pe iwo mo ja fidi
0: iwo mo ja fidi
2: sanu fun mi
0: oh yes
2: jesu si dese duro
0: sonu ni pe gbogbo awon owo idiwo o party o to le di lowo lati gbadua o to le di lowo lati ba jesu o se kino o juda le o party o sare to bo ni lo korira yes
2: o si ta jesu wa jesu si da o si we fun pe kini wa fe ki emi ki o se
0: kino fe ki se fun egan yes
2: afoju na si we fun pe Raboni
0: Raboni
2: Kye mi ki o le rira
0: Kye mi ko le rira
2: Jesu se we fun pe
0: Oh yes
2: Malo
0: Malo
2: Igbagbo re mu olaraja Loju kan na
0: Oh yes
2: O si rira
0: O si rira
2: O si ta Jesu leyin
0: le lo Na wo so

0: anu owo
1: anu owo
0: iyan na wa be ni owo ni da o si o gbogbo be ni bi be ni ko owo ni abo money is defense so pe oluwa
1: oluwa
0: mo nilo owo
1: mo nilo owo
0: e sile ko owo fun mi
1: e sile ko
0: oya ad

0: akori to si ya pe ni only ghost night asale mi mi ma ti oni ko je pe ni ma ri ti won se nigba ti e mi mi ma ba so kale o ma ni testimony to ko ja be ifa mi ruru yan to si ya mi ati se iyanu ninu aye oni ko ti ko ka kiri agbaye isemine support doctor esemo mustafa jp ati mama prophetess nisi mustafa baba ati mama sebi oba lulu gbalejo fi padi adura e pari osu kewa emi mi mu ni se ti e na ti lasale ojo yen ami mi loruko jesu
1: Alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alusekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu paraye
2: 32 fm 94.9
3: laughter house
2: ori oke tete premier
3: mokola ibadan

0: gbogbo olugbo mi jakejado nibi kibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi good morning sir good morning ma how are you and how was your night gbogbo bi ti e tin lanfani ati gbo mi mo layo lati so fun o pe oni ojo kerinla oni ni ojo anu gbogbo eni to mo pe o ra anu gba kan bi owo soke ko dupe gbogbo eni to ba du ope yen to ba se se to ba le gbe orin eyo kan soke si ko kan fi dupe pe e ba mi ki o boku ise mi ijare ba mi ki o boku ise mi e je won bo ki o nla rugbo ojo agbalagba oye irawo to ju irawo lo o nlo mo maria eni to mo to mu ola tori akitan to ni olomo jeun pelu awon ma lade eni to bo penu elegan mo to so oro ti e di ariyan jiyan se bi loju malu ki won so ipa lapata ti ku ni loju abinu eni ohun ti an fe gbo ni pe alakori omo ti lo olohun ti o gba be fun o gbogbo eni to lanfani ati gbo mi yin logo e so fun pe baba iwo lo daaju inu olohun a si dun nigbati awon omo re ba n define to je enikan bi bo inu olohun ma dun nigbati an ba n so ti tobi re nigbati omo re ti o je nsun ba tin le so fun pe o seun gan inu olohun a si dun nigbati eni to nla iji koja to ba tun le dide nle to so pe baba mi mo yin o titi lai o ri binu olohun se dun si job abajo tun fi da igbekun job pada ni ilopo bibeli so pe gbogbo idamu to de ba job pelu gbogbo ajalu omo ku ise baje ile ise dori kodo ile wo bibeli ni ninu gbogbo lasigbo to de ba job nje je mo pe ko si tun dese o le mo binu orun se mo dun nigbati an ba ri ote bi npa o tabi to nla iji koja to si tun le da ope pada fun ninu gbogbo nkan o ni e ma dupe o wa ni ka je ki ope wa ku poju ibere wa lo lord we thank you we appreciate your name we honor you we celebrate you forever in Jesus name gbogbo eyan mo olohun ibi te ba wa mo fe ke gbe body yin e wa dide ke foke e kan foke ni igba meje iyen tumo si pipe tori pe ire nbo wa ba oloni ibi o ba duo si yen na lo ti foke le meje ohun to kan kigbe na ni pe ma ara anu gba loni anu dide fun mi loni ma ara anu o ya gbe body e ko bere si so mercy will speak for me today oni loju anu oni lo yato nu gbogbo awon ojo oya o e tewo si mi ki n so tele gbogbo eni to gbo mi ni oni ojo kerinla ninu osu elekewa bo ba le se ami anu dide fun o anu kan be lori ite idajo bibeli lo ma se ogo ni anu yen nikan na lo lase ti ma sogo lori ite idajo gbogbo eni to gbo mi awon to ba dide si oni idajo anu oda lebi e wa gbo nkan ninu we psalm 23 oju we be anu se ma se oju we bi ta anu ma wa laye eyan asa anu ma tele eyan ni iwe psalm 23 ni nito oto ire ati anu yo ma to mi leyin ohun lo fi je pe ko si ibi to ba ti ri anu ire nbe nbe ko wa si ibi to ba ti ri ire anu nbe nbe awon mejeji ibeji ni mama yen to ba le se ami anu o mu obi beji kole o ko to so won niyan ire ati anu olohun oba ngo enikan lo ni oro yen won ran mi si ola aro kutukutu ni nbi to tin gbo mi yen oluwa so fun mi wipe oronu ronu lori oro omo oro e si jabo bayi won le wa bi omo kole sinu diary tabi ko ko seyin bible e pe tayo omo je ire kainde omo je anu nitori jesu gbogbo bi te tin lanfani ati gbo mi so ori kili o to su loni iwo nikan ni oda mi se won a si o laanu ase nbo le lara mi oluwa so fun mi pe enikan nbe nbi ori fo moju oju e si nla mi kamala abadu e mo na safali abadush ori fi fo fo moju oju e si nda mi bi igba to nsunkun gbo nti won ni ki nso fun o mo duro gege bi woli olohun ofa buku ti en pe ni ofa ori fifo mi o ti e mo ko ti iba mo je iba ajori fifo tulu kalaba shapali abadu to ro fi 40 omi loju eyan o ti de nkan mi mo pase le kan na ina ko ti jade in the name of Jesus sami ko gbe to ami mi njo wa je mo pe ofa yen ja bole igba ti n ba fi waasu itan yo koja lo o ni guru e mo lo gbo mi we to fi we kana eni yan ni mo ba wi o ki se gbe eyan to elomi le sare lo bi stove e ba n pe wedon eni ti mo ba wi yen bo ba se gbe kana igba to ba fe fi we oni wa ka Psalm 35 you see ofa yo wole o ni ri mo ni gbogbo oju aye bi nkan mi o ba ti e wa se o ke so ri fifo mo ise akoko niyan oluwa so fun mi pe enikan be nbi ton purge enikan ni kini nje be sise lo nsegbon se sa you are purging 24/7 o mon to fa igbonse ni o sa nlo toilet le me wa ni ko si wahala gbe owo le idodo re eni to fi han mi to ni kin wa so fun oloni oju anu ofa buku yen mo ni ki na ko ti jade in the name of Jesus abara ati ase olohun fun itusile ko wo inu aye re lo in Jesus name now egbo mi isoju ori afefe ni o oni lojo Wednesday ojo agbara the bible says in the days of his power the people shall be willing ni ojo agbara re awon eniyan mo fe ki won fe itusile ki won mo fe owo ki won fe aluyo ah anything gbo mi yi o wa gbo nti oluwa ni so fun o oluwa ni ninu eti mejeji ikan ki gboran oni ikan ti e gboran nbe ala kabada basha wa fowo di eti gboran yen olorun ipekun aye olorun emi awon woli nitori ise to ran mi ofa to simi sinu eti mama yi ofa to simi sinu eti baba yi eni to n gbo mi lowo yi ofa ti eji ogbo bo se to ati bo se ye ina ko ti jade in the name of Jesus you are cured and you are healed in Jesus name gbogbo yen dide nibi te ba duro si e wa pawo yin po bayi owo te papo yen oluwa so fun mi pe o n fe wo nkan kan bole lara awon meje eyan meje eyan meje won fe wo nkan kan bole lara e mo si gbagbe po ni ojo Wednesday ambo ninu church isin igbowo lelele idawole I am going to lay hand on you enikan ni so ti e ba bibeli mo nbo e pawopo oluwa ni ofa stroke fe wo jade bi igba ti ejo ba wo jade lara eniyan iwo gan to mo ba wi ti mo pe o ti nbe lara re o ti feel e ara se ti emi awon woli ran mi niyan modumika badalia badu sempolia badash lati seju yi lo ofa buku to simi sinu omi ateje re ina ko ti jade agba olohun ati ase re mo ni ko wo inu eje re lo ofa dani gunle eni to fe gba odi osan lowo re agbara ti o fi o jade nle mo okun aye lati soyan mole stroke lo kun aye e sa mo sako nigba ti en ba fe de yan mole won ni a fe ko jade mo won a si ni e de won wa fi stroke de e da shabali abadu ogbo mi loni iwo gan tin feel e paja paja abadi ni wa mo feel e pe owo kan ati ese kan kuriri eni ti mo ba wi nti dare mo baba deboye ni tin ba da ko enikan o le je eniyan 1000 be ni ase n koja lo n to ba so le mi o se o isoji afefe ba se mo mu wo Sunday niyan ofa buku ijabole in the name of Jesus ofa yen mo ni ki na ko ti jade ninu omi ateje re in the name of Jesus won ni so omo le kaka ti won fi so omo le lomi won ya so tori pe bibeli so pe okan re yo bi eye jakun ninu okun apeye okun ja oni iwo si yo oya foke nbi oba wa mama gbogbo eyan foke eni mo yo aye mi yo awon omo mi e yo in the name of Jesus so mi o nilo ki ri okawo to kapo lare e gbe owo lori gbogbo eyin ti ori mo ta ona meji ni o oluwa ni eyin kan be nbi physically lori mo ta o adabi eni pe nkan be nbe a mo ta o agbari igba mi o da mi sori sibe oyin yo si tun mo ta o mi na haladabash awon kan wa nbe to je pe abala elekeji ori to nta won gbese ni ori to nta won ebi ni ori to nta won ailowo ailonje on lori tin ta won mo gbe owo mi soke loni ise ta ran iko ki pa iko ti tobi len to n gbenu mi ju eni to n gbenu aye lo oni oloni oju anu agbara ti nta o lori gbogbo eyin to ri nta ni temi ati ni tara ori ti nta o mo gbe anointing lati orun mo toro e bi ri se nse mo ni ko se le olori in the name of Jesus se ri eyin ti ori nta wa jade nigbati n ba pari waasu wa gbe omi dani lowo re o le je omi 77 yen na wa wa lo da sori ninu otutu yen na ni bo ba se wa n da omi yen sori wa ni mo da omi sori o fa ori ti ta fi mi le iwo to ba se pa ni ni ori ti nta o o ti ni nira pelu gbogbo lasibo to nla koja wa wa kigbe bo mi se n da le be ni o fa adagbe adaso n japo lara mi in the name of Jesus mati lo ta o John tori olohun jo je igba ta ba to pari oni wa to lo si ita now e wa gbo nkan ti mo fe so oni ni o pe isin elekeji fun gbogbo eyan omo olohun patapata isin gbowole number 2 bi ba ti ku mbi ni isin ma bo sori Facebook ma bere si mo gbadua si ose lowo yin mo ti so latana mu ose re le ki n to mo lo church Odekunle Epaphras lori Facebook, TikTok ati YouTube. Won si be ni keni chat. And Lord Lala Side summit ita bere. Idanileko fun gbogbo awon evangelist, gbogbo awon ti je pastor, gbogbo awon osise ijo ati eni to fe idagbasoke fun ijo re. Ni agbare ni to ni aye atun to ba ti di ago mewa ni ola. Ma tutu so ngba ta ba di church. Awon eyan ti register lo bi ile bi eni to ba ti le di ago mesan loni si mewa ani gba registration kankan wole mo
1: mo gbo program ibo se ngbo oni to ni idawole mi agbara ati ase olorun ki ba ti olorun ojiji gbogbo eyan ni mo n ba wi laaro yi gbogbo awon ti o fe ra anugba ibi ti ran re odiri laye ti won fi mo pe looto lo n sin olorun agbara yen wonu re in the name of Jesus Oh, telia mana haladish. Oluwa ni enikan gbo mi bi mo se nsoro yi. Labalabali abadusha. Oluwa so pe ni eko kan to ba du kini kan si pin re. Pin yen tumo yo ja oje. O le ja oje nikun, o le ja oje leyin, o le ja oje legbe. Ohun Oluwa ni kin so fun o pe ejo aye ni. Bayi lo Oluwa wi, mo ni ki ejo yan sare je. Agbara buku tin ja oje. Abere ti fi nkan le eko kan ki no jadanu. In the name of Jesus. E wa wo gbogbo awon ti mo ngbadua fun yi. Gbogbo won ni ma gbowole ni church loni. Ogun ta ba ti fi han, logun ti Olorun ti se. E mura o. An to ba jo oro re, tete lo mo dogbon mura. Ago mejo abo mo ti de church. Ma bo sori Facebook laipe yi. Oh, ati bere soji agbara lori afefe. Ba se mu titi pari odun re. Inu mi se ndadu. Olorun ni kin so fun iwo omobirin ti inu to yin nle moju Oluwa ni inu rirun ni sa osa yi ohun yin nle se nso nkan fun olufe gbogbo igba ti Olorun ba fi isipa ya han mi ti n ba ti le so opin deba eni ti inu rirun ti ra baba ababu abinesha mala katoli abadash itin da inu reru ti nji oyi kin nle mo duro ninu ase Olorun ina ko ti jade loni in the name of Jesus lati seju ilo oya gba ominira ategun itusile ko fe si o so isemeji la o se loni leyin e ma gbe owo le gbugbu awon ti an ba appear gbe owo lori nti e iwo ni mo n ba wi laarin ogun logo ori ti enu o da pesin bowo mi o se kon wa fi mi yan gan lojo waju pe woli to n dun yen ara awon ti an gbe owo le awa ni yen enikan ni so ti e ba bibeli mu jesu ari kan kan nu bible hebrew chapter 6 hebrew 6 Egbon ti Bible so ni verse 1 lo sale. Oni ni tori na ki a fi ipile se ko Christi sile. Oni ki a lo si pipe. Iyen ni pe ani foundation fundamental knowledge. Awon eko ipile wa. Awon be ni salvation iribomi gbigbagbara emi mimo sisi atunse ati be be lo. Oni eje a fi yen le, eje a lo se to tun pe. Wa gbon ti Bible so. Oni ni aitun fi ipile ironu pe wada. Kuro ninu oku ise lele koni lo ka mo se repetition mo un ti be yen so niyan ati igbagbo si pa ti olorun o wa so ni verse 2 ati eko ti iwenu iwenu yen tumo si wi pe and the doctrine of baptism o tun wa so tesi waju oni ati ti igbowole ni iyan ni pe eko odidi kan be odidi episode ni ninu bibeli eko igbowole ni iye tun mo si wipe bi pastor re o ba ko de be eko re de kan eko igbowo le ni ati ti ajinde oku ati ti idajo ini pekun ara awon eko to luwa ni ako niyan sa awa na ni syllabus ani curriculum vitae hey. Ani formula ta ntele ani nti won ya ale fun wa aloju opo a kan wa lanu lati ma soro o ni bo se tole gbogbo nto si ni ako yen ke se yo kan ni benu bibeli ngba te lomi ba didi omo gbo pastor e soro ojobo orun oh my god mo soro ojobo orun gbogbo eko le mi nko be mi oluwa se fi ile wa mo nko bibeli ni I am a Bible teacher gbogbo se nje ti olohun eko to wa nta lowo bayi ti o fi di december igbowo le ni oni ka lo sinu pipe ka de bi eko igbowo le ni oni bibeli fi so fun timothy oni mo salaina ni ebun oluwa eleyi ta fi fun o nipa igbowo le ebun awon kan oni je yo laye afi igba ti woli ba dawole won bibeli ni nigba ti mose gbe owo re le joshua mo nuni bibeli ni o si di olola won ni lati ojo yen ni olohun ti so mose lo ti so joshua mo nuni di eni igbega ni waju awon mo israeli mami se wa so nkan asiko ni gba mi loni o isoju ori afefe la si nba bo ni agbara olohun ti nba gbowo le o nkan 30 ni o sele laye re enikan ni bibo o le me fara instant ati nba sare gbowo le o igba ti o ba dojo waju en to gbe owo le mi ti gbe owo le mi 35 years ago ebi ni bere si je yo bayi nkan tawon kan mo ni elomi nkan wiri wiri ni nwa nkan ti o sare sele laarin iseju mejeji laarin won gbowo le oloni o ti fe sare de oba lola ero ba nko ni se mo sise ma ba ile amanasha tin ba ti gbowo le o awon nkan kan be to je pe a pe jade lara re on lo fi je wi pe owo to ba kan ori re ni nkan se pelu igbedide amosi so ki se gbogbo pastor lo qualify lati gbowo le o pastor ni yawo meji o le gbowo le olori ben pastor ti yan le ogbodo gbowo le olori pastor ti ba nja le ogbodo gbowo le olori enikan ni ha bo la se wa mo yen bibeli ni nipa iso won lao se mo so ki se gbogbo pastor na lo qualify because other be osmosis and diffusion ni enikan le wo osmosis and diffusion mo bo aso ngba to ba dose ti mo tori mo fe ka sare dele agbara ka gbadua fun eniyi olufe igbowo le ni nkan ogbon ti mo sele emi won gbowo le mi ni so mo qualify lati gbowo le nikan igba ti elijah gbowo le elisha ogonu re farahan mi a mo so nkan ogbon nigba ti nba wa pada bo ni bi oba wa lo mura emi lo church niyan lati iwo road ewo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen wa nawo esi o isin meji ni sise loni igbowo le na mejeji so ki esin ti mo ran so yi mo si o niye ni olufe o gbogbo eni to ngbo mi waju baba re lo bi e ba ji o si ami mi o fe mo bi won bi o si ibi nkan wa niyan mi o fe mo bi won bi o si sugbon gbo bi oluwa se nbe ti emi nbe laye okiki re yo kan wa si ju awon mo baba re lo engineer in no time
2: oruko mi ni akande oyejide
1: akande
2: oyejide
1: nice
2: nigba ti dade wa si iwo ni 2023 ni this school araro
1: ina wa si wo
2: ben sir in lo mi wa ni agbodo wa pia ni program ye igba yen won ti ni branch si iwo
1: okay
2: asa lo sibe sugbon igba ta lo sibe mi ati yawo mi owo kan mi
1: owo kan yin
2: beni ise mi si jira o si fun mi lore ofe ni 2024 lati ramuto ni last year lati 2023 yen ni owo ti kan mi
1: lowo ti kan yin
2: ni this year
1: mo si bo lowo yen se kan yen je mo o
2: mo ri iyanu sele lori
1: ise nipa te wa sibe ki se pe mo wa gbowo le yin
2: e gbowo le mi o
1: tori elomin yo lo dena de mi ni
2: ah no e gbowo le mi o e gbowo le mi mo wa ninu program
1: e wa nbe
2: owo olorun kan mi nipa se yin
1: je npa se bo ba le sami je nto owo olorun kan ko bayi e ki pe jo wo kan mi sit down mo like it
2: ni odun yi olorun
1: eni suru se leyin gba to wo kan yin tan
2: mi o dara po mo ijo yi sugbe mi o mo nigba to di august ni 2024 leyin igba ti mo ra moto ni july ending ton ni mo darapo mo yin lori phone mo ma follow
1: mi
2: mo de ma san ore majemu mi ati tomo mi igba to di 2025 yi ni February mo wa darapo mo 7
1: e darapo mo fully
2: 77 mi le ma wa
1: nice
2: ṣugbọn lodun yi olorun fun mi lori ofe lati pari 17 shopping complex
1: 17
2: shopping 17 shop shopping complex
1: 17 shop
2: shopping complex
1: wo to re da
2: o wa lo awon
1: in de je nwo eyin le si ni gbogbo e
2: gogo se je to olorun
1: na we 17 wo bo se to lo aso nla ko leyan nla wa ki me baba mi o e gbo wole a close mouth is a close destiny so se bi wa san 17 shop ni iye ki ye ti won ba gbe le ebi o le pa won mo lai lai
2: problem oni
1: wa mo nbo wa gbe owo yen esa o la mo nikan a o fekeje emi ti mo ni mo gbo pe mo ri settlement se se bere mo se nbi ni e n ba fe ko gbadua e n ba fe ko mo soro gbogbo eyin omo lo e ki pe baba mi o 7 sit down se bi won ki gbe pe cement won won ki gbe pe ito oda inu bi ti to se da yen ni won ti ko 17 shops complex ni yes
2: lati 2024 na ni mo tin gbowo ole to je self con
1: le tun tin gbowo ole
2: to je self con
1: self con
2: 4 bedroom four
1: ilu wo le le nge
2: iwo
1: iwo na nigba ni kete ba se wa tan
2: be ni ṣugbọn mo fe ki daddy sa ko won ba mi sadura fun daddy ana mi o si mi bai ṣugbọn yawo mi wa bi atomo ko ba mi sadura fun tori true ana mi ni won fi ni
1: true ta le bi wa bi
2: true ana mi mo fi wa si abe
1: mother in law yin le fi wa
2: si father in law
1: father but daddy won o si baba yin o si mi bai
2: but wife mi wa bi bai
1: ko ba yawo ti won wa bi
2: wife temi gan to je baba e o wa omo
1: e omo e pe won
2: mommy oba
1: ah mommy oba ati banabas
2: banabas
1: e ma gbo mo yin bo ti eniyan ba ni baba yawo to da tabi ya yawo to da o ti sori re to ba ni ya oko to da tabi baba oko to da e tete moke e gbe mike si awon yawo won ilenu se in to ko yin so iso to ni won ni daddy yin lo mu won wa
2: ben sir awon ni won ko fi mi gan lowo moto pe mo gboro wa sugbon mi o le ri yin o o wa ju si o
1: daddy yin so be fun won won le le ri mi o
2: eh but ki sa do o wa ju so ju window ni mo se wa ta e bo mo le te ni wa ri
1: won ni emi le bo
2: yo yoruba ni
1: wahala ti je ndudu e bo ni mi olajo yin bo lo mo nje tele wahala yin ti je ndudu e bo ni mi tele
2: sugbon la igba ta ti wa bayi ti olorun ti tu orin wa ko e ko so pe a fi ogun gba ise ni
1: church ise ki le nse e so dada
2: eran ni mo nta bo hnd garden fun mi
1: iwe eran wo
2: mo eran malu
1: malu babe leran ti wa nbi won ni malu la won nta hnd graduate ni won o nigbati yen o woja won lo fi nkan mo won wa fe ran mo joko

0: di olola doloro oni wa woko to eleyi oruko wo ni won ko si owo wu mi ni se ko to mi ni oni ko to renu o ti fe ekun oni be ni o ti fe ekun kini won wa se be to won fi para so di aye olo ti kan juju to ba ti para re ni ko to ase danu ri o ba kun laipe ti won nu doloro eyi ni won so lowo lo wo wu mi lo taji soju aye o wu ko juju aye oru bo oni a se pe ti n ba ti para mi ko to ase danu o ti ti fe ekun ose kan leyin re ni nkan ye pada fun owo wu mi o dolola doloro ko gbe maje le je mo o ko to ase danu ti e na ti fe kun mo para re
1: e je agbe ewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran lukan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 mtn ile se mtn nigeria lo so ni gbowo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba back na lori YouTube wa Mr. GRA TV e subscribe e like ke mo wo gbogbo nti lo nbe Abdulrazak Abdul Ghani Mr. GRA loko mi ilese MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale
1: oro agba re o e ja gbe ye o
2: Was wobe kene mo ballet team station wala ye ngo aye lo vibrate yen frequency yen is 94.9 32 fm aye rerin oya marin eni ogo ni yen asire lo ni ko ma rerin oya rerin laugh

0: FM 94.9.
1: Laughter House.
0: Orioke Tete Premier.
1: Mokola Ibadan.
2: Baba Fendo de.
3: Iyan mele ni wo station government mo private ni ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government ko ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
4: e lo le so fo luweri
5: e ma gbo
4: owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
5: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se ri nu
4: se ri ti are tinubu o ba jare igba ti o ba jare igba Olorun ma je ko bi committee di wogun lenu
6: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe afawon afawon afawon ati family won
7: a se mu yan gan
8: ga
7: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo courage bi ti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la se nbi ta kan ma fa go boju
2: baba

0: Ole ole se gbagbe tin roju oni kirun a ni soje ka sojun timi en tin ti jo le soje awa ti mu bi ise lo fi mu wa lara afora pa mi din lo fi ro wa lorun e ka ro apa yorun bo dalaye e tu ka bo sori eto yin eto wa baba fendo ni ko si me to gba tare bi le re ikani 32 fm na ni o 94.9 ta kale ka si laughter house premier il makolambadan sugbon ka kere agbaye ni won gbo wa o kuro ni radio elekun jekun te wa de to gate ibadan te wa ni gbomo abi ko a ma se kokokokokoko ka kere agbaye ni won gbo wa oni ni ojo kerin la yo la wa sowo yo la wa somo yo la wa se tete ku tin se bale ro erin bayi la wa rin ko na ti eyin ni won ma rin ko wa orere ni o wa fi ma lo wa osu ke wa ni orere o ma wa wa wa egba le loko odun ati mefa leyin ko oluwa wa efa le efo kon teru ko oko bi oni ko wa leru lo o etun ka ro apa yorun boda laye emi ni kunle fani ifana tv computer adafa mo fi ajemi adeda je n lo lokin to sanra e fami
1: fami yes aki yuko juwa o je wa tutu losu laaro yi o ti di dodon wa to je wi pe afa wa o se ku le na ni atobe ajube lo na ni o 32 fm 94.9 won papa bi te ba woju agoyin e ri pe bi iseju melo na lo ti koja lara go mejo e ti mo pe iroyin baba vendor e na le mo gbo lasiko yi iwe iroyin ojojumo bi won ti ko we re lede gesi ta si tumo tu lede yoruba seti igboyin kele mo bi nkan tin lo lole de nigeria
0: so babade oye ja bere si mu gege bi onka tori pe ani gbewe lare ko ka ma wo loju ni bayi na iwe iroyin punchwa lowo temi
1: okay ni waju emi na o awon iwe iroyin be nbi o daily trust n pe mi oni olusola bo bi o be na ini nigerian tribune n pe mi oni mouthpiece mo bo
0: bakan na ni iwe iroyin fanga ni pe baba te ni kan ka ma sala e mojo ohun bata
1: daily sun na ni omo omo omo mo wa bi mo ni ko si problem
0: the guys are not ko gadi jade
1: to fi mo gbogbo awon iwe iroyin ohun bo ba se bode amaka city gbo yin
0: amaka si yin leti oye ja bere si ni ma mu koko re bi gba ti eyan ba nyo mi ori ogi lori igbese to dibo gbogbo odun 2027 papa julo fun ti eto dibo are won ni pe egbe oselu PDP Abga Accord ona lo je pe won ni ewo bo ba kura wo kon loju sama awon tele wike awon tele suludo awon si tele Adeleke lati polongo eto dibo fun APC be na ni won ro gbugbu awon eyan pe ki won dakun dabo ki won gbaruku ti are Bola Tinubu nitori pe igi kan le da gboshe ki won si wa pelu re gege bi eni ti o je alage egbe oselu APC ati ko ton ri si ipolongo eto dibare ni egbe oselu ohun gege bi won se pabi ti won fi yu abidun ta ba wo jiwe karun iwe iroyin Vanguard o wa nbe bakan na ta ba to sesese rin yawo lese bo si oju iwe keje iwe iroyin the punch gbogbo won na ni won se ankoroyin ohun
1: o da iroyin fe fara pera na lapa bi ka koja lo soju iwe kankan le ni ogun inu iwe iroyin Nigerian Tribune lori oro odun 2027 e ti mo pe to di gbogbo ogun na la se lori lede Nigeria oro ti be sin jo bi oro o time re na la ku wa yi asiko oselu re bo lawon iroyin ti jade loju iwe iroyin Nigerian Tribune woni eredi re o bi o ba ni di obirin eku je kumolu eredi to fi je wi pe lati nu egbe oselu APC an no ese sinu awon egbe oselu mi wi pe e ma obo na o e ja jo se kini woni abibo wa ni ka jo bara wa se ko le da na ni bi o ti je pe egbe oselu APC woni won pada na wo si wike won na wo si Adeleke ati Soludo wi pe e ma obo ejin e wa jajo seto edibo iyun lori wi pe won mo seto igbolongo ibo fun go are orilede Nigeria Tinubu oro kan wa jade oju iwe kankan le ni ogun na lasi wa o ninu egbe oselu ti APM bi won tin face si awon igbese ohun ade ni kene ngbe wa ni wi pe ki Adeleke tin se gomina ipinle Osun wi pe ka won na ki won wa le waju ninu an seto ipolongo ibo fun are orilede Nigeria are Bola Tinubu lodun 2027 won ni yin o so wi pa awon omo ipinle Osun won jade won lo dibo fun Tinubu size enu mi ko egbe oselu APM won soro bode oju iwe kankan leni ogun Nigerian Tribune
0: latari balu ile ise omo ogun ojo ofurufu e to ja ni si agbegbe kan ni ipinle Ondo won ni pe iberu bojo ti gba okan awon eyan ti won wa ni agbegbe bi ti sele la bi na ti sele ko lon ba medu mare ko ba wa fi mo nibe iberu kina wa ni ajakale arun ni bo se je wi pe won ni oku awon eyan to wa ninu balu ohun lo je pe won o ti ri bayi ti won si ndode won wa won ni ibi omi ibi ti balu na jasin wa ni pe eni ti je obalaye ni ipinle Ondo awon olugbe agbegbe ohun na ni won ke gba jare won ni orun abadi ona ni jare to si ti gba legbe ko gi agbegbe ohun ti won si ni pe ki won dakun debo awon to ro bakan ki won ba won pale eya agbegbe na ma ki won si wa nkan sisin bakan na ni legbe ma so fin agbo orilede wa Nigeria soro won ni pe olo ni jagba ko ma se loju firi sherin to ni won se pelu oko ofurufu ile ise omo ogun orilede wa Nigeria yo da oke se agbeyewo lori re ke si se iwadi re dada ati awon igbese yewo owo kan bakan na owe ti won ya soto bi won se na owo ohun fun itoju awon oko ju ofurufu ohun ati atunse re bakan na ni ilegbimo asofin agbo orilede wa Nigeria keji asofrep ni won ni ewo ti ebo agbe igbese iwadi to lorin ni toju oni ka mesan ka o seri yo je to je pe ko ni lowo ara lenu ninu igbese ile ise omo ogun ohun abi ni eka mi yo je pe ti yo daduro danfoni bakan na ni won ni pe ile ise omo ogun ojo ofurufu lorilede wa Nigeria won ni won tenpele mo igbese ati se awari awe eyan to lugbade sele ohun lori igbese ohun na ni won fi se ifilole igbimo eleni meji lakan latun ti se itan wadin to fo sababi ti oko ofurufu na to fi ja won be ni oju iwe keji iwe royi the punch to jade laro yi
1: olohun wo sanu ni ifa ori oro eto edibo dun 2027 na ni mo si wa
0: tin
1: ba ti gba won royin kan oni ba si be si men se yan la iru royin to katon ko olohun sanu ni jate si waju inu we royin Nigerian Tribune oju kokan leni we kokan leni ogun lawon oju we bi oju iwe kefa na inu we royin ti Daily Sun eba ninu iroyin bi won ti ko itesiwaju awon iroyin ti fatika siwaju ati awon kan na temi na ti ka le nkan ni o lori oro dun 2027 eto odibo ti yo waye wike o soro o ni ohun eri e wi ohun eri e re
0: malogun agbeja jeun e ni ko se
1: engegedi Ifa
0: yes
1: se gbogbo awon mo ni dvd sa wa gan ni ko won jo bayi
0: a ko won jo
1: won wa ma ba wa se couples party
0: awon ba se couples party won se sori ogbo ta wa fi n tole wa to fi n gun bayi ta ba fi tolu ilu mo da o
1: yes o da ka mo bara wa se loku nisin wike bario in to wu yen wi o in to wu yen so o ni gbon gbon in lo nduro leyin igbese eyi ti egbo oselu apc ti won gbe o lori oro wi pe eja nowo ofe sira wa ka jo se
0: ife ni kunu fe la re la o ti eda ban ti egbo oselu olobrada ba nwe mo fun egbo oselu onigbale ta wa couple party na ta ba nwe mo fun divorce party ko si nkan to buru me eja payunde ka tun mi se bi yo ba bo won ni pe bi ojo ba ro a ri pa agbara sugbo to orilede wa Nigeria ri be opa pa julo ni eke eto orajo orilede wa Nigeria bi joba apapo orilede bi won se na ogun re wi pe ipari ina ekte eke ojo orilede wa Nigeria tin gbepo ti e wi ola re si run be na ni ile ise ton ri si ile ise ton ri si tun ya lowo ni agbaye IMF soro pe ewo se ri awon orilede wa Nigeria won lala se bakan na ni won gogo ni won ran nkan egbe aye ti dogun dode fun won bo si je pe eto raju orilede wa Nigeria on gogo si ti e wi ola re sin ru sibe sibe ala so nile arin oho ale nile ansun le kan iroyin be ni oju iwe ogun iwe iroyin Vanguard to jade laaro yi
1: iroyin ohun na be ba denu we iroyin ti the guardian oju iwe kefa bo sile je pe ba won ti gbe lowo bi o tun fe ri bakan amo egbo o won ni ajo aya ni lowo lagbaye IMF to fi mo ijoba apapo orilede Nigeria won ni o ke se pa ri gbogbo bi nkan tin lo ari amo wi pe eyin omo Nigeria lasiko yi nkan o senu re papa julo bi nkan tin won go go go laarin igboro won ni agba baba laari ni iyun pa fe po ni ta ba fe po awa na ri a si mo pe looto bo ti ri nu IMF ijoba apapo won soro odoju iwe kefa the guidance lo wuro ni
0: doju iwe keje iwe royin the punch mo gbeju gbere mo rin iya wo de be o le furu gbagbo ko ni gbagbo mo mi lo o da lori every fine home nibi ti enikan to je oluwadi itopinpin investigator ton ti soro pe ewo sheri owo buwe it no bi egberun lona og egbeta dollar egberun lona egbeta dollar eyun $600,000 o na ni erufa ya soto fun awon osise ajo EFCC kini won fe fi se kilo lero ngba kila awon na fe fi se ile ise wan e bo se oju iwe keje iwe royin the punch to jade laaro yi
1: loju iwe kefa inu iwe royin daily sun awon royin kan na won gbe laaro yo o jo pe nbe na loju iwe karun inu iwe royin ti the guardian ni bi are orilede nigeria re tinubu bi won tin na ka si eka eto idajo orilede nigeria ibo won na ka awon si o lo ba dodo awon adajo won ni ewo eyin adajo lorilede nigeria egbo won ni ninu gbogbo awon igbese idajo te mo se papa julo lori awon ti won ba nwu wa jagudu jera lorilede yi won ni e mo fori le kobo loju boro ba ti ri ina ni e wi
0: bo ba ti ri ni e wi alagi bo ma lero
1: oju iwe kefa daily sun eyin oni jagudu jera erogun
0: so lojina ajiji kejo rajo orilede wa nigeria ko gberu si dada ati ki eke poro bi orilede yi ko turu gogosi wa ni pe ile ise elepo nnpc won ni won duro de awon abo iwade yi to lori igbese igbende ati eso di otun awon ebu fopo oyinbo orilede wa nigeria refinery nu o on be ni oju iwe kesan iwe royin the punch to jade lara royin ti mo wa mule kan to ni je pelu IMF ah na tun so ninu iwe royin punch oju iwe kesan na ni won ni pe awon orilede wa nigeria n koju ose ati ise
1: mi fe mo gbo so ni mi o se ati ise mi fe
0: se wa ni ka ni
1: ah olorun o if you swear oju iwe keje even said the well the guardian iroyin be lapa bi anje kuro oro iko tan
0: eyin na se nje se danu
1: aboya ka ke ku danu
0: e danu ni o tun le wu yin nu
1: abi ka fo abo yen
0: e fo e danu tike tike
1: ka tu danu
0: e dasi na
1: tori bo lo ti je ajo nafdaki ajo to nboju to oro
0: on lo wa waju
1: mi isamulo
0: aye deru
1: atogun
0: eyan gande
1: lo orilede nigeria won tu tori awon kan to je pe aye deru awon elerin dodo yin la won se ipinle eko
0: ani ipinle eko na ni eko legos eko for show ni oju iwe karun ati ikeri iwe royin punch to jade wa ni pe ajo to rin si pe ni yeun jije ohun mumu ati ogun lilo lorilede wa nigeria soro wa ni ewo se ri awon aye deru awon nkan ta n pese bi mumu bi fifa bi jije eyi to wo re to bi billion 2 naira ohun na ni won kefin ni ile ise kan ni ipinle eko owo ti te awon eyan won
1: won ti o mu won o mu won oro eto ilera na ture ninu iwe iroyin Nigerian Tribune ko lo mo ja sai san ina la se pariwo pe ngba ati toju aisan ni isin o ti ni agbara awon kan tu wa mo se nkan aye deru e mo ja mo se bayi fura wa Nigeria loju iwe kerin Nigerian Tribune iroyin gbe o gege bi awon onimo leka eto ilera bi won ti soro pe nje mo pe ati setoju arun roparose lorilede yi ni isin o ti ni agbara o koda won ni ile Africa lapapo pe owo telomi ngba gege bi owo osu lo didi osu kan ko to lati setoju arun roparose
0: olorun ni jafo wa wa isan
1: awon
0: to si wa lori akete isan we yonda lafia to pe fun wa ele ka ma dupe ni ko ma jo igbe ajo so gbanu ele ti eyi ti ko je ki oruko orilede wa Nigeria yo foke ku ni arin awon ajo abi orilede ti won pese epo robi lagbaye OPEC won ni ewo ni igba karun telera won ni osu marun won ni je ti eme wi pe gbedeke I igbese ati ilana ti ajo pec fi sile pe gbogbo awon orilede ti o gbodo ma pese epo robi iye bayi no gbodo ma pese lojumo won ni pe ewi ola orilede wa nigeria arugogo nje pe 1.84 million bare per day
1: chai
0: ona la npese fun ajo ohun e jajojage ni yodo
1: gogo na arugogo
0: o nbe ni oju iwe kokandilogo ibero yin pangard
1: adupe
0: ah kama ri jase lokun
1: abibo wa ni eh ja tun te siwaju o inu iwe royin the guardian ibe na mo si wa won ni saju eto idibo ti yo waye lodun 2027 ajo eleto idibo inec ati awon eso alaabo to fi won awon ikankan mi won ni awon ti won je olori lawon egbe oselu kankan na won ni won ti sa won po o lati se ipade ni ipinle eko kini ipade ohun dale lori o gbogbo bi igbese o ti lo to si je pe eto idibo odun 2027 yo lo ni roworo se odoju iwe keta the guide ya
0: ikoni title fm lengbo 94.9 akalekas laughter house premier e makola badan kakere agbaye ni won gbo wa iroyin baba fendo ni eyi tin lo lowo bayi e ma lo suri sakwa e lo jara facebook youtube instagram e se aware 32fm 949 fe yin e 32fm 949 fo yin e ma fi awon awile yin so si be loko ijo kan ti o ba tu akoko a si lanfani lati ka mo wa ti gbeju gbere bayi mo dete si oju iwe kejo iwe royin vanguard e to jade laaro yi nibi ti joba apapo orilede wa nigeria tin so fun awon ile eko facility lorilede yi oni ewo gbomo gbomo la nkiloko nitori ide eleyi se ri gbogbo igbese eto ikeko awon akeko to pe bi odun merin lo ye ki won fi se o gbodo pari laarin odun merin e gbodo wa so irun ajo ogoji ojo ke wa so di ogoji odun mo won lowo lai se pe won wa lagiju abi won je omo israeli nitori ide eleyi gbogbo awon courses to ba ji pe 4 years ni won gbodo fi se ko gbodo ju odun merin lo
1: egbo
0: ga facility egbo o
1: tawa tawa oro je egba o
0: nigba kan ile kokan ile ko mero kan awon de ko e ki won pile na odun la odun merin o si ndodun mewa mo
1: o de be guarantee course kan ti mo se won ni na won ni osu mesan in life is you ifa ifa mo be lo to odun meje
0: kilo de o pass ni abi
1: mo pass strike ni
0: odun meje odun meje wa odun meje lo wa po no ba mi elu
1: eh awon so mo pe o ti da ni nsin
0: o ti da
1: ah strike won na that's strike
0: eh ti jo te ba strike a pada sori eh oju iwe kejo iwe royin vanguard to jare laaro yi
1: eh okay o e ja tu mu royin mi lapa bi olohun sa lori eto ilera ina lo tun ba de o loju iwe kewa won ni kini ohun mo sin be ngboro gbogbo awon igbese to ba ye ka gbe e ja mo gbe o loni mo toto olohun mo ja rogun arun lasa ni won ni gege bi iroyin Nigerian Tribune ti gbe pe awon ti won ti jolo ni pe latari arun ohun bayi ba lasa won ni won ti le ni igba ti awon kan na ti won si n setoju won lowo lowo ti won ti kefin oran ohun lara won wode won ti le ni egberun kan oju iwe kewa Nigerian Tribune
0: so ni ipinle Benue ibe na ni mo wa bayi ko ba medumare so mi lo so mi bo won ni pe awon catholic won ni ilewe won to je ilewe to je ti ijo catholic ati ilewo so won won ni won ti gbe won ti pa bayi o ni awon agbegbe kan ni ipinle Benue nitori pe awon kan lo se ikolu lu ibe awon agbegbe won ra nitori idele yin ki won ba tun je ki osu ki owo rara ma won lowo won ti gbe awon ile eko ati ile iwosan ti pa nibe to je ti ijo catholic ni o won be ni oju iwe ketadin logbon iwe royin the vanguard to jare laaro yi
1: o da aye kankan lorilede nigeria to tun je agbejoro agba lorilede yi agbakoba o soro kan o lori oro to ni se pelu oro epo robi lorilede yi ati owo epo petiro lori ijala kan won ni awon ti e ni awon igbese kan e to je pe o ye ka le gbe lorilede yi o to ye pe ta ba si gbe owo epo o ye ka le mo ta ni 1000 naira lori ijala kan 700 naira per liter
0: e ki wa lan ba ki lati je
1: e ma gbo ta ba so fun yin tori eyin fe gbo ti yan
0: e to wa ni o agbe igbese ehun be a ti ma ti dipo fun couples party
1: oda
0: gbogbo nkan ta mu e re po aya yin o ja
1: abi 20 naira won mo te ko la be
0: ah sa ni jire ni
2: a le se o da better life le mo ra ja la kan
0: better 50 naira ah mo nta ni le se mo ja so
2: ilo la mo ta ja la
0: a kan le so fun e o se ri ati ni yawo di rorun so npe ita won eya won bi Emmanuel fin se lati ni yawo asowo ni te o ba ti wa eni yawo e pete eyan ti o fi meji ti o fi meta e ki lo kun daada tori pe awon mo we mo egbe
2: ti o dara po wo ko fun party
0: O
1: da iroyin sin tesiwaju 32 FM 94.9 fe yin e te ba de oju awon opo kayelu jare mo gbo wa na la ro tuni boni fa saji se tin be waju wa
0: ka je ka to lo si oju de oja
1: o da won ni won ti je ko di mimo gege bi iroyin ti gbe wi pe lori oro Rolex D won eni tin se oludije labi ase gbe sole ti Labour Party ni ipinle Eko wi pe won ti duro lori oro wi pe idajo ododo e na lo gbudo waye lori oro ti Rolex D gege bi iroyin ti wa gbe laro toni wi pe oludije sipo gomina labi ase gbe oselu ti Labour Party ni ipinle Eko Rotimi Odunaike e na ni won tin pe fun wi pe ki won dabo bo eto ati wi pe ki idajo ododo ko waye lori oro Rotimi ko waye lori oro Rolex D gege bi won ti gbe wi pe oro na ni won so leyin ti awon na wa nibi ti eto idajo ti waye ni ile ejo giga to je ti ijoba apapo to fidi kale si ilu Ibadan bi won si ti gbe ninu iroyin gege bo ti fojule de laaro yi wi pe lori oro olorin Afunso Ridwan Abiola ti opo mo si Rolex D eyi ti won tutu sun ejo ohun si ojo kerin le ni ogun osu kokanla ninu odun ta waye gege bi gbajugbaja onkorin ti Fuji taye currency lori ejo eyi ti won pe lori oro to ni se pelu ibani loruko je eni to wa je oludije sipo gomina labi ase gbe oselu ti Labour Party ni ipinle Eko ohun Odunaike ninu oro re ina lo ti wa je ko di mo wi pe bi awon ti dide lori ero ejo na ina lo fidi re mule wi pe ohun to ba ni se pelu idajo ododo wi pe awon ko mu lere o papa julo fun awon ti won ba je omo ipinle Eko yala nibi kibi ti won ba wa boya won wa ni ipinle Eko abi won ko si ni ipinle Eko won tu je ko di mimo nibi oro tutu jade wi pe Rolex di ohun wi pe gbogbo igbese to ba ye ki won gbe lati ri daju wi pe o pada senu ise re gege bi olorin eyan awon itoju to ba ni se pelu itoju opolo ati awon kan mi na to ba ye ki won se e na ni won se leyin ti ejo ohun to ba tenu bepo gege bi won tutu je ko di mimo wi pe awon iwe kan ile ti o kokko se idiwo lori oro ejo na lori oro eni to duro e na lo je wi pe bi awon kan tin gbe oro wi pe boya o ni se pelu oro oselu eni idiwo fi deba ina ni won ti fidi re mole ninu iroyin wi pe won o ti le so ni pato boya oro oselu ina lo fa idiwo to de ba oro ejo na amo won tin pe wi pe idajo ododo in lo gbudo fidi mole lori oro Rolex D na
0: so ejikade oju de oja anbo

0: kaluku yin men to le se daada ama tori pe ohun lentin sponsor e ko lowo lo oni baba sale e ni dibo fun
1: ayo nina tohun o da yo sonu
0: e ni campaign fun e wa mo fegbe kan enu soro awa go gbogbo awon ti en ti jese bi to gba 2000 ti to an retele lese lu bayi iya re un fi do mo mo re ya jo bara wari ah awon awo lowo se daada ebo arin kan keke asin boyo ma awo lowo wa nigeria e to wa nigeria ipo to da lo wa e ti gbagbe pe awa ta je mekunu ko se ni kankan ti o ja fun wa afi ka ja fun se wa
1: ta gbe moto sona
0: ina mana mano si ara na 5000 ina o ni ku yo to ma tan red red won to ma blink epo ti di gobe won de la lepo nigeria e lo bere lori awon orilede mi tan lepo baye won si rorun na oni cng lo da ijoba ti se cng kikaluku se nti an to ra lona gate so en to ba ni royin bi temi no yo gbe cng no moto re so yo fojo kan to ni salary ti fun wa ti o to kan to je pa an osu mo ni ya ko lo fojo kan mo nbo o ya ko lo fojo kan to sibi ti tin tepo cng gbogbo nkan te se fun apata ni nira wa nbe en te fe se po cng e gbele epo kaakiri won ti e ni o ti e sibi ti ti le rara loyo ni hm abara pita o lasupo te nlo okada o le electric to ba ti ko dele se bayi la ko plug so da awon security na hm en fara ni peter hm o nroyin ya se kede asipo lo oja mo

0: Young Kuni sing now. Ade fila bose di. Emba di 70, to di 80, to di 90, to 100, then 120. Oye omo dupe ni.
1: Omo mi lati onija ku.
0: Oye keru ti ma bayan, te emba ti pe 40 pe ha. Se ti nkan kan ba ti e wa sele bayi se bi 20 years lo wa ku fun bayi. Upon the honor, eyin baba te tin ki 80. Awa youth na atun ko bara wa awon baba n gbowo ti won awa youth la n gba ti wa online awa mo bura wa gbera wa se pe a mo hale mara wa lori kini e mo keyin o kan towo bo omi keyin wa mu ko anu oke bayi se pe kini kan to nto ni on fun yin leyin te fe para yin so lo se lu lorun yin awon ti nje kiki nje kiki
1: peju adibulu mi akoko e lo ni le ore
0: baba fe ki yo tan lo lede yi ta ba fe ki yo tan lara wa
1: mama wo be ase ni
0: awara ilu la koko change mentality wa the way ta se nronu elomi 200,000 ba yo mo pariwo lo se lu nkini wo we eyin ni sha tori gbogbo yin o ni gbagbo sọlọhun ọlọhun o jọ yin loju e ni gbagbo sọlọhun e kan mo so pe mo ọlọhun ni

0: pa ni ni koja n tolorun ti ko ma pa ni bo gba gbogbe oni mo boye na oni le sakant en to le dimu na ni tolorun ti ko mo po dimu boya mo to eyo kan ile kan olorun lo ni kin ri kin ni mo fi ko le yen na sugar bo se be o ko le yen
1: baba ni pele awo mo nkere baba beji
0: e da nkanju

0: actually ke se be yen gan la ri lin lo la aro yi awon nkan kan ati awon nkan kan ti mo kan ropo ni lo bi awon nkan kan ti mo so la aro yi en fi ya je wa gan o olohun oba ngbo omo olomo won lo fe lo won fe lo sin rulu eh won wo ko ni bi awon aburo mi to fe lo si kini ba eru de nba mi o da na en fi ya je wa gan o olohun o da o gbe yin agbalagba te ti jese bi be se yo to tem bi sibe sibe esitun ni Nigeria nuna gbogbo yin le ti dipo mu o omo talika mi o ni ko ni ba won de airport alakiari ko ti lo pick eyan nbe talkless of pe yo fo gbogbo yin le nfo lojojojumo olohun o bi e ma wori
1: alaja
0: ba le mu yin alolohun omo yin si njeye se podo yin lawon aisan lala yen mo nwa odo yin na ni mo wa ko le si lodo wa se ba se pe gba ta wa na ti wa da lagidi an tan ni a mo fa mo tan mo wa ti nfa imukumu ti ni a mo mu mo eyin na le si ran won mo na ko le gbe sori kori re le mo yi ko le ba mo si si esu te fe ran olohun o bi
2: aya igbo
0: mama mi mo se bi pa wa
2: aya igbo
0: aye igba kan ti a wa ndagba bo an ya joko to mo nbi wa ni so ti yo so je si abi walai won a lo ba wa ko e ba si omo mi o ti yo won to ba wa tefo si legbe isin won le biyan mo kini je so ti yo lunch ni isin won ti lunch hungry hunger si lu ta lo nje lunch mo mi o mo ba ya won lo ki si nje lunch o o ba ti je taro bayi aro yen gan oni tete je bi 11 mo 12 lo ma je breakfast abi iyan lo gbe titi di role te bi ba fe po o lo ra biscuit pa mbola bola oni bi 200 naira o ra jo iyen mo o mo manage e titi ti o fi dale ti o fi ra fun fufu meta pelu ewedu atomi obe je lo sun ka mo ku mo loku ta nje ra aye igba kan fruit yo po lopo yanturu osan gbogbo awon yen popo awon eyan nfi yen mu yen mara bawo ti ero wo rogun eje asa na sa ko si gbogbo ntojo mo rin sin o aluku kan ra nse baye se gba ni eyan kan wa nko wo nu ile elenjeun olodum mu yan mo yan mo we be se ran won university to won mo we awon wa ti o lo junior secondary school ona ni mo we yin ba yin ibi titi yin ti ba yin nu won ado mi pe esin ko wa mugun na eh iwo to loju secondary school lo a gbe won na mo o pelu lo selu ya wole tan yo fi ssc yo mo fun 75,000 esa je agan o ba ye pe briki la na ni ko wa eje amojuto lati gba contract gidi ba je gate na la tin taja e ja mojuto any opportunity to ba wa bili won won se ni remian ti korungba hanunu gbogbo wa parata mori yun ni e ri oga wa mori ni won so re ni gbogbo wa parata ni an ti fi je eyan won sise elomi ninu awon oloselu oni second address ko si pe ise to nse re won ni iru won le ri pon sa so pa won fe ku be elomi ti wa lati 1999 abi nkan da tin se joba wara wa lelomi ti wa nu house of assembly kini se nbe baba nso ba yo mo to gbe o sin jo ngba constituency allowance ni ogbo joba yo se dada joba yo se dada local government chairman won mo so fun mi pe se yi o se dada odo ti ani o ti se dada o se dada sapo ti e o abi nkan se o ejo gba ko ni ngba tan ni kan mo so autonomy yeyin le ni ejo gba pelu governor pe so autonomy o wa ni o se da kilo nse local government o ya mo san elomi leti ni awon eyan ni an fun yin layo olohun te pe awon eyan wa se dada ni ko e kan pe kini kan party kini kan won tun tin kun ni bi baptist ona liberty nisin won tin kun ibi an wa nkun de PDP o mo se ti e loke bayi APC o mo se ti e ni sale bayi se ri pa ronu lori rice abo meta tan fun atangbe lo le ijo ti en ba ti ti en ba tun ti dibo tan bayi egbe word won o tu won e ni riyan kan joko mo iyoku tun di next election won ti a so wa di ah olohun ebi omo da o olohun yo ebi ku nu oro awa o e je gbowo da ko nitori olohun awon le to ku leyin ku le wa ko sile mo ko sile mo new site ya pa o e je a fi da ko ah boya ta ba ti e ni ntati e kokko je won ni tebi ba ku nu se ise ti bu se boya nkun ti e irorun fun ade e la todun temi ti gban epo lo le ri I ma ai ni wale epo lo epo nigeria la todun temi ti gban o o ma ai ni ko lo le ni mechanic your advice e e ma fi epo sinu moto e daada tori ifo e pump
1: oh sugar
0: aye gba kan ni won e free automatic tan so fun yin o fi sinu tra ni en o si pana o wa me so pese re wa lori brake bo ba ti ri bi kan to ti fe sun mo moto o sare sina o ni lati start brake o mu ti wa so mo nigeria di a roko tuntun o eyin na le roko tuntun to kunbo oko te ebo ti lu aye re baje atun wa gbe lodo afa wa won a mo sadua si loko te ebo ti lu aye ebo so nigeria di dom site awo rowo roko tuntun ri to kunbo na bi 12 million ni 30 12 million 10 million awa lodo afa wa afa igba ntolohun ba sere house be lie me and satan oro jimmy to ba di sunday lori pepe jesus se moto fun mi loko te ebo ti lo pa san fori ti wa run mu ni sola le roko tuntun ni en ba ti e tun ra to kun bo gan tun kiku orire ti nigeria bo lajo nlo mo ra won lai so ti lo tan e dakun te ba fe ta moto yin e je ngbo o awa nbera wa olohun da o ibi e so wa dey egbon o trust abro mo abro trust egbon mo anybody you trust ara won mo kalukun rira won bi olowo ko si se n to lowo kalukun fi de mo gbe ni bo ri onu mi o rokan mi de mo mo wa e wa so kaluku olohun o bi yin ke so lo se ilu ni kan lola won bi o to re yin o ti ma sami olohun o bi eyin na olohun ni bi yin kini so wo se yin le gba lowo lo se ilu ni
3: alelulu bujo yera se
0: so owo owo se yin le gba lowo lo se ilu eyin baba te mo foki ba ti da osiko ole se bayi le mo foki olohun de mo mu yin ejo mo nja kan ni e si ni pari e ijaja aja tu kan ta gbarin e ni pari e e mo ja ni ede aya yin oni yera yin ene kan wa ngo awa awa go tori pe o nse sympathy awon ara ilu o wa ngo awa eyin te ejo wa njoba to fe tan to ku bi osu mefa ti o tan te le se mo eyin na wa lo gba poti awa go nederin ni wa we are fool e wa ngo wa in te ejo je te ejo mu se ewa ewa ni won e gboro si won se n gboro si lenu o se je gba ti joba fe tan le won e gboro si lenu e se titete ajade ngba ti o gboro si lenu ka mo po looto ni o le jo ni awa go e n gba bilibili loke labuja bili n so kale so your state oyo state you si yipada e lo won titi agbole na titi travel nikan e lo an titi travel yen gan lọwọn titi agbole ejo se joba yi ni se yi nikan ko se yi gan le gbowo jade fun yin ke mo se eh e wa ja mo wo governor bi en ti oda so ni oda ni won fi o si iwo ni an fi si garage bi ma ni an ti fi o si garage bi o ti wa da pase se tinubu ni oda ko kowo jade se o kowo jade fun yin ibo le kowo si gbẹyin minister ti ku ari minister kan na nisin oju everybody ti baje e si dele un yo jo won fun ani a jo mo ra ni ye baba jo ra na la jo mo lo leyin wa nbe ngba na tan tan yin fun yin yo su eyin na gbogbo wo te ji we a pada bi e gbogbo wo te ji pamọ tinu yin dun te njo ten jo ten yo te se bi nkan ti mu yesi gbogbo a pada jo na ni mo to wo pada jo mo baje ni sugar
3: bentio
0: ni ku nbe mo nu won de wa sa won nikan se aleyin agbalagba te ti jese bi iwo to je landlord adugbo tan ri pe o lenu nbe iwo to je kini kan tan kowo fun ti won an to wan convince awon eyan awon ti o si nbe to n parorun niro fa awon eyan ma wori eba ma ti eno lo futa e a jo sanwo ni

jin ati na ni ndijin owo won ti fe papo e fere nti le ni sin won ma gbe fun yin e mo e cement di ni o to ni se won mi toju le beni kan ba tin ko jade ke lomi o to ko wo be ni an ti kokko tun se na eh se gota ilu ebo ah teyin na sin lo gbogbo nkan ni won ni awon ilu tolorun ti da lohun oko won ina debe titi debe mejeji yen ti kokko sure fun won na mo le decide pe mi o gbe gboro eh mo le lo mo gbe na eji oku ki ma wowo lo kan bayi ki sati start mo mo pe tin ba start moto mi within 30 minutes mo ti debi ti mo nlo eh fun wa ntiti gidi a mo te break fun ra wa bayi ni gaga gaga gaga e wa ni a mo eli yin hospital oda eh hospital oda ilu ebo won dagba na awa wa dabi paye aye lo npa wa aye ko o eyin le npa wa o e ba si si ki nti yin e ti te ko furufu le ti e ti lo ilu ebo olodun de mu yin pupo yin na nku e ku e se ni mo ku sawo ku le ni awon nkan ti o le te kan ko hospital a bere nkan pupo lowo yin sa ni e mo rowo ni ko wa so polo awon kan le le so pe awon ni piti ranu ni mo bi so pe pitiness ti pa wa ku awon tan jo jale eh even en ten pariwo gan ko jale to won ko ja to won o ko ja to won o eh amo eh right mo bi support kini mo fun mi reason reason ranu wo lo fe fi support Olorun o ye ko wa nu ofin Nigeria e ba ti wa se joba lekan ko mo wa mo mo wa mo mo lo sa mo lo mo wa o se dada o tu se dada ko mo lo ko mo wa mo kini an ri nbe ti an se le meji tan se le meta why e ja se kede ati pelowo oja e le nbe ko kan

0: kódẹ̀ níbi tá à ń lọ láàárọ̀ yìí.
1: Iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ kò di bàjẹ́.
0: E sọ pé Adédìran.
1: Títí la ó máa yìnyán.
0: Well done, Tiamiru. There is no way new building size will not be plenty. Because house rent is suffocating people. Anyone who has land will prefer to build a few rooms and park there to be free from house rent burden. Nigeria is just an example of what a country should not be. Ire o. Eh, pairo. Ile kan wa te pe be abi 80,000 abi nkan ni an fi wo bi odun marun ego. Ile yen ni sin ba te bi 500 na san bayi. Eh, paro ko si ro nbe. Ko si ro nbe adele bu won sa. Nje kan si mo gba 80,000 yen lowo en to gba gbale lodun marun ego. So le to awon gan mo. Everybody then in business la nse oni le o se bu en to fe sanwo le o se bu
2: amo tun tun wale o
0: awon tan jiya yen ju awon nse osu ni elomi ko ni increment odun marun ego eran mo ni
1: to wa dojo ikunle to bi wa
0: en se wa fe boni le se ni Boju gbogbo wo fo so na le rowo ko ma fowo kowo bo ti e fe fi kun to ba ti ri awon eyan o bere fun e ja ku nbe la ro ibi ta nlo gangan re mo be bere kan to lagbara gan e ba ran ti orin barista tin fi wole soro nipa bi a se ngbiyanju ati jade calori wowo ta fe fi jeun
2: amo tun tun wale o
0: calori wa n ta fe fi je eyan ti barista yen so npa eniyan
1: iya to loyu fo su mesan
0: o kilo fa loju ona pe a fe wowo ta fe fi je eyan a fe wowo ta fe fi jeun a si tun ma wa beni kun ti se subu why oh god Ibi a tin se ka funra wa gangan niyan o. Ajo gba shop po. Ajo gba le po. Kilo de ti mo nwa sodo Aisha. Aisha bo se won Sophie. Bo yen wo yen. Ki se yan gidi o mo ba se o. Meanwhile, iba se yin po. Ini o bi nkan re sadugbo yen. Ini o bi nkan re si bi itaja yen. A fi oja mi le to ye ki mo soro aje e wa re ja o. Era panle se be. Sande obere to ye ki mo polowo oja fa won eyan.
2: Ona mo mu ki e.
0: Ma fi le o. Me ni ri toja mi ro, ma ku mbi oja mi tan yanyan. A lo sodo GM
2: the
0: brand creator wa yen almost Yusuf yen mi trust won o mi trust won o e de yen to de head of marketing yen na wo se panjo nle di akunpo won pa won owo kan na because of pe mi fe je why ti mo fi nsabo si elomi oto ni pe eyan kan wu wa ti oto mo pa kiyesi bo kilo fa abosi ta mo se ta mo fi alan wa n ta je ka mo pade nti o je wa but why ti a tun fi n de trap fun ti o je lomi why mo fe mo en to fa e ja jo so la ro elomi ijo to ti gbe moto wa office bayi to ti tan ti celebrate ijo e lo ti ni problem ko mo ni o o ra moto wala de

ane kilo ma on fa kaluku ku onle pelu mind mo fe lo wa ntemi na je kemi na o le je eyan amo ta ba ti doja tan a tun ma wa be lomi o se subu why lofa 0705 odometa 949 08097 odometa 949 09062 odometa 949 oju opo

tiyan gba wa si ka to wo be apart from pa mu cv amu gbogbo e wa a mo se je ni baba ti wole tan lo nse leyi abosi loku ta jo mo tenu bole why alan wa nta je alan wa ba se yo alan wa ba se je eyan amo ta ba ti debe tan sa mo nso ero wa nu ni aba ti debi ta ti wa nta fi je nta fi je eyan tan en to le wa ku o le sa ma n gbagbe ni abi en to ku o mbadan to mura fulu eko lori ko le ba je eyan elomi a fe bi farale ose meji koni ti ri yawo atomo

0: fọkan ba le Aisha o mo ti wa be se jeun lo o ni believe pe en to wa bo se jeun lo o tu si nsabo si enikan en to si nsabo si nkan o se o because hatred o bere ama create hatred boya odo en to lo ba yen boya yen ni ma fun loja o le mama o o ngan le mama o o le jani ni ma fun loja ya doja kini ko soja o ayi bi loja ni ore mi kan ti fe wa ko o ni di oja ajisa duri yen block inu be si re in to no o je lo na nwa ki adua olohun mo fe bi pa wa olohun mo fe bi pa wa ya je eyan in la ma gba ka to ku ni olohun jaje o wa loni o jojo ya o ki lo de to pe a wa debi 30 soja yen tan a wa fi gbogbo n to je main oro ja wa le abo si enikan loku ta mo se beni kun si subu loku ta mo le baba ni abuda wa ni
1: alaga mo ku sauti ige alubi mo bi
0: 09062 odometa 949 08097 odometa 949 09062 odometa 949 07055 odometa 949 number yen lo wole sinu kulu laaro yi lawon eyan fin da si to elo e ku ojume ka aro e ka aro sa
2: elo atokun
0: e ku ojuma sa o
2: e ka aro sa
0: yes sir
2: no ne do ba pe mo rayi wole olohun fa igbeyin na
0: amen
2: gbogbo te nwa o
0: amen olohun sa
2: yes e wo baba ajegan leyin ka gba fo olohun
0: nkan ti baje
2: gan baba ja en afa nkan ti baje ko ja yi o sa wo mo ta awara lu gan afẹ nigbagbo nu samu ile to opportunity ta ba tun wa ni gan e le bi e le to tene ka to ti mo ni sin ile ke ru ni pe e ni won sin ni pelu ni yen e yin o ni mo gan won ti ati foro pele kele won ti fi pa yan labe mi teyin o de ni afi ko lohun ko sa nu wa ni isoro de mi wa ri kini o dabi pe ti nkan bi abimo o ti mo ba ti fe ba ti le to ni eradication
0: abimo wa ni
2: adamo
0: olohun ti damo wa
2: olohun bi adamo ni ti mo ri fo yen si so olohun ko ayo e ko
0: amen amen e seun o kon la bimo wa ni

0: tanki yen se o
1: ki mo da ni temi
0: oju ki ti na le oju ko ni ti wa ko ni ti gbogbo wa lagbara olohun
1: emi a je fi po e
0: ba ba lo la aro ya n pada bo lagbara olohun lo lati sojo bo Thursday iwa di igba na nko ti

0: mo ki yin e ka san e si ku ise lataaro iroyin agbaye lekun re le ngbo lati ile ise radio 32 fm 94.9 to fi di kale si Laughter House Premier Hill Mokola ni lu Ibadan Olusola momo loniroyin yin awon koko to fojulede ninu iroyin na ajo ayanilowo lagbaye n lo tin ro orilede Nigeria lati mo se pada si asiko ti won san wo iranwo ori epo bi o ti ro ijoba lati gbe igbese ti yo mu ki ara ro ara ilu si tele ojo mesan ti isele bi oko oju ofurufu to je ti ilese omo ologun bo ti ja ni ipinle Ondo gomina ipinle na Ayedatiwa ti pase wipe ki won fi awon odo ni agbegbe ohun ki won si pese ohun ilera ni ile okere ile Russia ni won ti se akolu ohun ija oju ofurufu kan yi to ti sakoba fun bi egberun lona egbeta awon eyan ni ile ti Ukraine bi won ko ti ni na monomono labala ere idaraya Lisandro Martinez en lo ti fesun kan iko agbabolu ti Manchester United wipe won ko lati gbe awon igbese to to ninu iko agbabolu na labala muludun portable ni o ti wipe ohun fe tewo gba owo si tele bi o ti kopa nibi ipolongo ibo fun egbe oselu ti APC iroyin na re lekun rere eni ti o ti fipa kan ri je igbakeje awe orilede Nigeria Atiku Abubakar ina lo tin soro ni bi o ti benu atelu bi asiko ti ri lorilede Nigeria bi nkan ti won gogo ati bi oro abo ti ri lorilede yi Atiku ninu atejade kan loni na lo ti ro awon ti won ti tewo gba kaadi dibo alalope won ti won si to dibo lorilede Nigeria lati fi seun toto nibi eto dibo to nbo nibi o ti wipe ko ye ki awon mo orilede Nigeria ki won mo fi bi panu ki won si tun mo koju abo ti ko duro dede le nkan na nibi o ti wipe awon mo orilede Nigeria ina lo je wipe awon ipenija ti won koju lasiko yi lori oro abo ati oro ose ati ise ini ko to fun won bi o si ti ro won lati lo kaadi dibo alalope won lati fi se ohun to ye ibi eto idibo gbogbogbo to nbo ewe saju eto idibo ti yo waye lodun 2027 awon mo orilede yi ini won si n gbe ni igbefegbe kegbe ijoba to n be lode awon ileri ti won se lasiko ti won se eto ipolongo ibo ati bi oro tin lo lowo lowo ninu isejoba na lasiko ti won ba koroyin ile ise radio 32 fm Anjola Oluwa Suleiman soro ini awon olugbe kan ti won jo olugbe Ibadan bi won ti gba wi pe ijoba tin be lode na lo ti sa gugu pa ti o le sa bi o sile je pe awon ofin ti won fi lede ini ko mu kaye rorun fun awon ara ilu e ja gboro lenu won
1: a tun sokada n ka tun sokada o tun gbowo leri party gangan leri ko se ko awon ero wa si sanwo bo ja kan se sanwo to isoro po to je ni won ni o je won eh o je won a ni pe awon ti beta o je bi joba wa ni a ni pe awon lo pa po olorin wallahi o la ba ma fira alafia won ni nira ipo isoro po teyan la ko
0: we awon olugbe kan na ni iya ti won ina ni won so wipe bi nkan ti ri lasiko yi ini o ti mu ki ipenija po si fun awon orilede Nigeria lori oro ebi abo ati bi ewe epo na bo ti gbenu soke si ti won si ro awon ti won ba gbajoba bere lati odun 2027 lo lati se awon ohun ti yo mu ki aye ko rorun fun awon orilede Nigeria papa julo gbogbo awon minister ti won ba yan si eka kankan
2: tabani kakesi isejoba are tinubu lati gba ti o ti wo ri aga titi di seju ara lu lo le mo bo se ri lara won opolopo nkan patapata lo da bi pe ko ri bi ireti wa se ri tori awon nkan ti on won ju eto abo na ni gbogbo e o me onje onira eto eko o wole epo gbogbo nkan patapata lo won nipa awon eyan ti won de ba ijoba papo sise po bi awon ministers a ri wi pe ojuse opolopo won ni o mehe dada tori ka ni gbogbo awon ministers yen ba se ohun to ye ki won se ni a o ri pe a o gbadun ijoba awarawa dara dara
0: iroyin na ni on te si waju bayi ni bi oro ti jade si awon ti won ja koroyin wi pe ki won mo ri daju wi pe won mo otito lokukudun nigbati won ba nse akojopo awon re oyin won papa julo bi eto idibo odun 2027 bo tin sumole si anything she adari fun ajo ile itun boju to oro ante royin IPC e ka ti ipinle Eko arakunrin Lanre Arogun Dade nigba to nsoro nibi ipade kan to je olojo meji ti won gbe kale ni ilu Ibadan fun awon oniroyin lati tu fidi isise ise iroyin lona to to fidi re mole ina ni oro ti jade si awon oniroyin lati mo se ma fi si apa kan ju apa abi kan lo ati wipe ninu awon iroyin ti won ba nfi lede ina ni ki won mo ri wipe otito na lo le waju ko tu sa je ko di mimo wipe lasiko ti won ba nkoroyin ijo ina ni ki won mo mo soro lori ipolongo ibo nikan tabi kikuro ninu egbe oselu kan lo si egbe oselu mi bi ko se lati mo bere awon ibere to ba to lowo awon ti won ba je oludije ninu egbe oselu kan si egbe oselu mi lati mo ngan pato ti won yo se fun awon orilede Nigeria eni tin se alaga fun egbe awon akoroyin na eka ti ipinle yi comrade Akim Abbas ninu oro re na ini ti orilede Nigeria na lo je ko di mimo wi pe awon akoroyin eni won gbodo mo gbe igbese sise ayewo awon iroyin ti won ba nge sita daada ki won mo ba mo se aralu lona ninu iroyin mi ni awon mo rede Nigeria kan ti best in case ijoba papo lati mo se awon eto ti yo je bi doju to fo fun awon ti won ba je agunbaniro ti won ba nsin orilede Nigeria ninu oro kan to jade tele bi jamba oko kan ti mu emi enikan to je agunbaniro lo ni agbegbe Agodi Gardens ni ilu Ibadan ini oro ti wa jade ni bi olugbe kan Kunle Adebayo nigba to n ba koroyin ile ise radio 32 FM Usna Adamu soro wi pe o n ba molebi awon ti won faragba ninu isele na to n ba won kedun to si ro awon alase to fi mo ijoba ti ipinle Oyo lati mo pin wa awon ti won ba nwa iwakuwa laarin igboro ki won si gbianju lati mo se awon eto idoju tofo ti yo tu je bi itoju fun awon agunbaniro ti won ba sekunge ibi lasiko ti won ba nsin orilede Nigeria
2: tori pe en ton je en ton sin ru ilu ilu orilede lo wa sin on soju ijoba papo oye kale wo pe kini eto ti ijoba ni fun ru eyan kankan ti won gbe lo sawon bi kankan to lo nsin ru ilu yen gege bi eto adojuto fo tan pe ni insurance oye ki won ni eto to dara fun won bi on ko n ba ti esele a le je nkan ti o je nkan boya itura fun malabi ati iwuri fun awon omo ti o si ku to wa laye pe
3: o ba ni lokan je pe iru re sele ni ilu Ibadan ṣùgbọ́n mo kàn ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn sí ìdílé tí nǹkan náà ṣẹlẹ̀ sí ni pé wọ́n kó àtẹ̀mọ́ra máa rọ ìjọba pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé kí wọ́n ṣiṣẹ́ ìwádìí tó ṣe kókó lórí ẹni tí ó wa ọkọ̀ ní ìwàkuwà bẹ́ẹ̀ débi tí ó fi ń gba ẹ̀mí agùnbánirọ̀ kó yíkéyìí ba lè jẹ́ àríkẹ́kọ̀ọ́ fún irú àwọn tó bá ní ọkàn
0: ninu iroyin miran bayi ajo yanilowo lagbaye IMF lo ti ro orilede Nigeria lati mo se pada si asiko ti won san owo iranwo ori epo ni bi o ti ro ijoba papo lati gbe awon igbese ti yo mu ki aye koro awon ara ilu dipo yi nigba tun soro lori oro yi na ni eni tin se adari leka boro tin lo ninu ajo ti IMF na Rudy Grovels ninu oro re ni bi ipade kan to waye to je ti ajo ti IMF na ati ile ifowopamọ apapo agbaye ti won se ni Bangkok ni Thailand lo ti jo ko di mimo wipe ti won ba pada si asiko ohun ina lo tun le je ki ipenija tun po si fun awon omo orilede Nigeria oro ijoba orilede ye lati gbe awon igbese bi siseto onje fun awon ti won je akeko nile eko tabi sise awon eto igbarukuti fun awon agbe dipo pipada si asiko ti won san owo iranwo ori epo na saaju ini ijoba apapo bi won ti kede wipe won yo mu adiku deba owo epo petiro ohun lori ijala fun ọgbọ̀n ọjọ́ èyí tí wọ́n wípé wọn yóò ṣe láwọn ilé epo tó jẹ́ ti ìjọba orílẹ̀-èdè yìí NNPC lónìí ní ẹ̀ka ìròyìn wa ta ti mọ́ ń jáde láti lọ rí gbọ́ èrò aráàlú lórí ọ̀rọ̀ iná ni Moses Ògúntúndé ti lọ rí gbọ́ èrò aráàlú lórí ọ̀rọ̀ tí àjọ ayánilówó lágbàáyé tí wọ́n sọ wípé pípadà sí àsìkò tí orílẹ̀-èdè yìí ń san owó ìrànwọ́ orí epo èyí ló lè mú kú ìpèníjà ètò ajé kó tún pọ̀ sí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ já gbọ́ èrò aráàlú lori oro na
1: IMF to so pe boya kon ma da pada kon da pada bi lati bere kini no ti todun merin going to 4 years na bi ti Tinubu ti yo pe bo ati nfara ati nu mo de wani kon ti da pada ba kon ba o ti fe ri nkan ti fe won die si but kon ku feel em be ka go ma pa do ma ti te ma ti to ma ni oju and to yo sha mo pe o ma ni to bi yo wa ko won nu yo yen e de pe kari ara lo ri no nbe ai kon ti ri kon save nbe nipa ko won yo wo ori epo sako government nkan ti wa fe shikin ari fe worst be lo
0: ni ipinle ondo bayi gomina ipinle ondo lucky ayeda ti wa ina lo ti pase wipe ki won fin awon odo tin be ni agbegbe gbokoda eleyi to je wipe ibe ni oko oju ofurufu to je ti awon omo ologun to ti ja nibi ojo bi mesan seyin nibi oro ti jade gba tenu gomina won lo si odo eka to nboju to oro ayika ati ilera ni ipinle na ni won ti pase wipe ki won pese awon ohun ilera eyi ti yo pin wo ajakale arun ni agbegbe ti isele na ti waye ewe awon omo orilede Nigeria kan na ni won ti fesi ti gbogbo bi nkan tin lo ni bi won ti wi pe leyin ojo mesan ti isele na ti sele nloye ki won ti gbianju lati pa ibe na mo ni bi ti isele on ti waye ki won si ti pese awon ohun eto ilera eyi to ye fun awon ti won gbe ni agbegbe na lasiko to nba akoroyin ile radio 32 fm biloma christiana soro eni awon olugbe kan tin ke si awon alase lati ti gbe igbese to to lati tupin wo ajakale arun lagbegbe na
4: ki won se boho to ni agbara to le to fun gbogbo ilu ta tun seku then leyin gba yen won wa make sure pe awon oku yen to ku sinu odo yen kon ri make sure pe won wa won kan won de ko gbo won bo sita ki won ori wi pe odo yen won fun ni amojuto to ni agbara to je pe odo yen oni je orisun ajakale arun fun awon ti won gba ni gbogbo agbegbe yen
5: oya kan wa chemical kan sanitize omi yen na so that kon ma wo ma di bi tan wa gagagan kini e ma gbe jade fun so awon joba kan jo tori on kan tete se igbianju lati ri awon yen so that koni fa jakale arun fun awon to wa ni agbegbe ibe
0: ni tesiwaju iroyin won eni ti o je ajafeto awon orilede Nigeria to tu je agbejoro pelu mi ola je ngbesin lo tin fesun kan eleyi ti o fi wi pe ko tona bi o ti je wi pe eni tin se are ile asofin agba orilede Nigeria Godswill Akpabio bi o ti duro lori wi pe awon ti won ba gbianju lati ja okun emi ara won ina ni ki won mo fi won si ogba to wa mo idase ninu atejade kan loni ola je ngbesin lo wi pe dipo fifi awon ti won ba gbianju lati para won si ogba to wa mo idase in lo ye ki won mo se itoju opolo fun won nitori pẹlu awon ilana mi na leka eto ilera lagbaye en lo fiyan wi pe eni to ba gbianju lati gba emi ara re en lo le je wi pe o ni awon ipinija opolo gege bi senator Epeyang bi ona ti soro ni ile asofin agba won wi pe awon ti won ba gbianju lati para won en na ni ko ye ki won mo fi si ogba to wa mo idase dipo yi ki won mo se toju opolo fun won amo bi o ti wa ninu ofin ti orilede Nigeria en na ni wi pe eni to ba gbianju lati seku para re eni ki won mo fi si ogba eto wa mo idase royin agbaye lekun re le se ngbo lati le se radio 32 fm 94.9 feyen e o si gbo royin ni ile okere abala re daraya to fi ma abala muludun kalo si abala ile okere bayi ni bi eni tin se are orilede ti Ukraine Volodymyr Zelensky ti fidi re mule wi pe o to egberun lona egbeta awon omo ile na ni won ko ri na monomono shamulo ni bi akolu ile ti Russia kan to je ti oja oju ofurufu bo tu se bale si ile na ninu atejade kan loni ni won ti fidi re mule wi pe awon eku kan ni olulu ile won ni Kiev eni awon omo ija oju ofurufu na to ti bale lati abala ere daraya eni ti ndi owo eyin mufin ko agbabolu ti Manchester United Lisandro Martinez lo ti benu atelu awon alase ninu iko agbabolu na wi pe won ko se awon toto fun iko agbabolu na bo ti pada si bi DJ ti UEFA ibi Martinez ti wi pe igi Michael Carrick tin se akonimogba fun iko agbabolu na nikan ni o le dagbo se bi o ti ro awon alase lati gbe igbese to tuto lori ikwa agbabolu na bi won ti padanu ami ayo meji sodo sowo iko Atletico Madrid lati abala muludun ni bi ta ti mo fi gigun iroyin agbaye wa fun ti asiko yi gbajugbaja onkan re orilede Nigeria Abibu Kikiola ti opo mo si portable e lo ke si are orilede yi Bola Tinubu ati omo re Seyi Tinubu pe ki won tubo san owo fun ohun si ni bi o ti kopa ni bi ipolongo ibo fun egbe oselu ti All Progressives Congress na APC ni ipinle Eko ni papa asere ti onikan gege bi oro kan ti jade loju opo ti kaye lu jara ninu foran video kan ti won ti reportable ohun ni bi o tin laagun to si nke si are ati omo re lati tubo san owo fun ohun bi awon kan ti e ti so wi pe o daku ni bi ti won ti se eto na awon iroyin ti e ba fe fi to wa leti e te lati ajise si wa lori 0704-700-4949 tabi kekan si wa loju opo yi 32fmnews@gmail.com nje loruko Mary Ojo to lewaju awon ti won ko iroyin yi jo iroyin na ni oni ju bayi lo Olu Shola Momo lotu tosika si eti igboyin ese te ngbo 32 fm 94.9 fenye
6: Titi irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani dati 2fm dosu o letente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudu ayo atori sun idunun ni dati 2fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yale se kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 fm dosu paran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: apa bi ni gbogbo e o ti mo roke lapa ati memo number ibere lori isare budan futo se yi ba mi e je aboju awon ibere ti
1: pataso be ni won ni ara ile won daran won ni oka won nbo won fi taku ba si
0: oya
1: olohun ni jara ko
0: amen
1: tori ijo mi ile kuku adugo tan pe ring road ni isin ni nje be be ko ya mu iyan ta ba si daruko awon ile ise otele mu la won orilede mi lagbaye CIA wa nbe Mossad Federal Security Service ti Nigeria gan DIA ni FBI Federal Bureau of Investigation ti be be lo eni ti oko gba se ologun le Nigeria Wellington Bassi ni lodun 1933 o na ni number je number 1 Nigeria nami
0: okay
1: lodun temi ko juba lo
0: oda tori ojo mi ekiri ewure ni amo
1: lai ku ekiri ani ke fa wo e se gbe
0: ni ke fa o le wure gbo awon ti mo wa nu gbo won e awon le ba mo pe ni white goat in ba mo to fi ti pe nri legbe odo yin ta ba wa ni orere oruko adugbo o le joruko adugbo ati wi pe o ba ni orere le nwo pe in okan kan bayi orere eyan lapa ti be obirin to kokko fonu ofurufu to je pe ohun la kokko oru re Valentina Tereshkova ohun na ni omo ile Russia lobirin yi Valentina Tereshkova ohun ni lapa ti be ibere ti mo wa bere lana mo tun bere loni tin ba ni ke fi da ke fi kun oro mewa ele pe ojo da ele ni igida ele ni da ejo ele ni oda ele ni da aye da aso da koko
1: ojuda
0: ojuda won tun le da ifa gan ba
1: ni egbe da
0: oro o po lori
1: olohun da
0: te gbo ba won tun lo olohun da
1: ojuda
0: ti a pada wale
1: ojuda meji
0: o pin meji nu
1: e ka mo dupe olohun to nsatile ifeto lati gba iwa o papa julo baba wa Biola Yaliyali ile lomira mbog ni jamni lohun be na ni baba Charles Okanla won eya deso ala to do na arapaja e fun la tejise yin o be na ni ba ko la kin pelu eyin na pe mi leyin eto titi di
0: o se to
1: nbo la se ledu atabu akoto eto wa se ti gbo yin
0: yeso
1: latodo
0: oluwa mere omo ojo loruko mi
1: ba moto ademola dejumo

alaafia logun emi e ka san lode yi mo ki yin ka ro mo ki wa ku role koda bo ba tun je po gojo oru le yin ba wa mo ki wa pe a ku dede asiko yi 32 FM 94.9 ikoni ta tin de repo suno dokita ori afefe o na leto ni gbogbo bi te ti lori ofe ma gbo wa awon lolufe eto yi won tin dara po mo wa loju opo aye lu jara awon ti won ti joko si di radio won ti joko si be won ti gbe si 94.9 ise nitori nkan kan mi nitori ilera wa ni so ba te ka wa na ki yin bi opo eniyan awo na ye wa ko se ra gbogbo se ta ba se adeda ko ni je won ni dubule aisan

0: emi ise ogun jemi eniyan lo eje atoju ara wa lori eto dokita ori afefe loso idi ko ni 32 fm 94.9 mulayo lati so fun wa wi pe awon dokita wa won tun ti wa ninu okulu ogbo safefe yi pelu wa lati jiroro lati soro lati bere bere lori nkan ti oye wa papa julo aisan to di toro fon kale be gege na lo se je wi pe awon dokita ta n gbe wa ati awon koko oro pataki to ni se pelu ilera wa ta n foro jomi toro oro le lori oni se pelu ilana eyi ti awon ajo to moju toro eto ilera lagbaye bi won se la kale awon nkan to ye ka mo ati eyi ta ti mo saaju olubi n pe fatoye lo ko mi e ka san ninu okulu gbo safefe yi dokita wa lori eto loni awon na ni akose mose dokita ileto ilera dokita Olasukomi Adesina ti won je alase ati oludasile agba fun ilewosan Academy Hospital ati Mokola Itop leyin kule wa ni ayin dokita e ka san o
1: e kule o
0: e ka bo le kan si
1: lati wa le reto ile kan si
0: e se o e gbogbo awa ta ba wa loju opo aye lo jara e je ka lo si Facebook tabi YouTube wa at 32 FM 949 feyin e ka gbaradi fun awon ibere lasiko to ba ti toni gba ta ba se oju opo sile leyin ta wa nu fi ma bi dokita lere jejere oyan ta mo si breast cancer o na la ni ka tun se agbeyewo re loni nitori pe ipe nko ta ngba ati opopolopo bere ti won bi mi sugbon mo so fun pe olubi npi o ka dokita awon akose mo se dokita awon na ni a ma gbe wa ti won si ma la wa loye eje a lo tara si ori bere dokita ibere akoko ti won fe ka koko wo lori nkan ta npe ni breast cancer iyun jejere oyan bi o ba wa je ko ba loruko mi ti eyin pe ni lana ti imo isegun e npe mi o ka dokita boye tun le la wa loye re sugbon to ba ye pe be na ni ma fe ke tun ba wa ton mole si ibere akoko ti mo fe bere ni wi pe nje awon ewuwo on lo wa to ro mo aisan jejere oyan papa julo to wa je wi pe ewu yen gan o fe je pe gbaju gbaja ni laarin awon obirin boya ta ba so pe ewu to wa nbe o boya bi mewa ni sugbon ninu awon ewu bi mewa yen o kere tan gege bi iriri ati akose mose te yin je pe iru ewu bayi on lo saba ma nfa julo boya ka ti beyin ka ti bebere
1: e se atokun cancer tabako bubu ejo yato si jejere ti to yan yato si breast cancer o je aisan kan to je pe iwadi e o into manfa ko ti ye awon onimojinle science dele di wakati ti mo n ba yin soro yi
0: de wadi shin tun lo lowo lori e
1: iwadi shin lo lowo pe ki gan lo mo fa cancer yi ki gan leni eni lara to fi ni cancer yi abi ki leni e je to fi ni abi ki leni e se to fi an idea awon nkan kokan but in term mo ni pe awon nkan kokan ti mo na ni idea po mo fa yi opolopo yen lo da awon nkan lara ti mo si ni o so wa je pe kini te so yen wi pe o se se ko fa ko se fa ni ole to se fa ni ole so iwadi si mi lo lowo lo ro pe ki gangan ni wule wule n to nfa
0: n
1: ta n pe cancer yi
0: okay
1: so ko yato si gbogbo cancer every other place to wa ninu ara na so ni jejere tito yan ikini to ma nfa ni ojo ori se pe beyan ba se ndagba si o ni o se se keyan ni cancer o mi po wopo ina awon agbagba ju omo kekere lo
0: okay
1: o wopo ina awon to ba ti 60 70 ju 40 lo o wopo ina 40 ju awon to ba ti 30 to 30 lo
0: okay.
1: To wa ni 30 ehe so beyan ba se ndagba bo joru ba se ngoke si o ni in ta npe ni incidence cancer
0: okay.
1: No mo po si si so EKG o ni pe in ta npe ni family history genetics
0: okay
1: to ba ti wa ni inu dile kan ri boya iya kan ni o iya ya o iya baba ni o se se ki omo won to jo mo obirin na ko ni o se se ni mo pe o
0: okay
1: o se se ko jo ko mo obirin ri ni
0: dokita e soro nipa pe boya boya ti inu dile to ba wa je pe boya ko si iru akosile be ninu dile titi won se irufe eni be le fowo gbaya pe o nti moribo kuro ninu eni to le ni aisan jejere niyan
1: ko se fowo gbaya pe o mo so pe in to fa gan ni wule wule ati tu su desale koko
0: Oda.
1: So enti ko ba sinu dile na ni.
0: O na si le.
1: Ore nikan ni na ni o ti won bere.
0: Wow. Oda en soro nipa isan jejere yi. Iru isan wo gan ni. Se isan teyan kan le foju wo pe bo ba ya yo ba ti e lo jare abi isan ti a le so pe ka ni gbagbo ninu Olorun abi isan sa le so pe biya ta ba lo sori oke. Abi boya ta ba lo si odo pe boya ka toju e ni lana ti bile boya boya asalam o mo odo enikan boya ta ba mewe jagba teyan ba se wedu to se to ran dada teyan ba gbe mu o se se ki cancer yi ko lo ta mo si arun jejere irufe eyes oruko wo gan la le peju se ita le gboju ni abi ta le tete gbe igbese kan mo ko bo le lori
1: to cancer of the breast o je isan to wopo laarin obirin especially ni Africa ni ile ajulawo o kere tan ni odun kokan obirin 200,000 lo mo ni cancer
0: lodun kokan
1: ni odun kokan
0: wow
1: ni iku ti o ma n ba la to ma n jade lati bi cancer na o ma n to 90,000 deaths
0: wow
1: lododun
0: iyen ni pe aisan se kupa ni
1: treatment here o pin si ona orisirisi
0: dokita ka to soro nipa itoju e eje ka wo se bi eyan ba ye oyan wo tori pe gege bi itanije atawon kan ta ma ngbo nipa pe ye ka lo se ayewo oyan wo se nje o ni awon ami bi oyan o se ri nigba teyan ba ni arun jejere yi so ni boyan o se ri abi eni to fun omo loyan se chemo o se se nigba mi ti omo ba ti mo oyan oyan na si ma nle kuopuo bakan se irufe awon nkan bayi se iya ton be laarin won abi bakan na o na ni ipo ti oyan ma wa nigba ti eyan ba nfomo loyan ati pe se teyan ba nfomo loyan eni to nfomo loyan ko le ni arun jejere head down si bere yen sugba je ka lo si oju oja ta ba ti pada de a le tesi waju lori eto dokita ori afefe an pada bo
2: Ma wo mi bi mo se feyin
3: mo n gbo ka ti
4: 2FM 32FM 94.9
5: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
6: eto igbeyawo la yo
3: ajowo e duro na jare
6: ah bi lo sele
3: ki won to so wa po nje o ranti po osele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ki ise le wa ma fowo ofoso nle e ni 2026
5: eh ni tuto
3: ka sa so pe o ti ra won abi
5: ta lo ti e so pe mo gbe ro ra gbogbo awon kan ile kan so nibi ti cdk e wa
7: e won lo tun je cdk e bayi
5: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
5: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
3: oluso agutan e so wa po
5: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán. Àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
8: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Besnai Bus Stop àti Àpáta. Ẹ lè pè wá sórí 0707-460-3911.
9: Ìgbìmọ̀ tó ń ṣàbójútó ètò ìnáwó àti àlàálẹ̀ rẹ̀ FSRCC àti àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àjọ tó ń ṣàkóso ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ NBC ń lo àǹfààní yìí láti pe àkíyèsí aráàlú sí ìkọminú wọn nípa ìtànkálẹ̀ àwọn tó ń ṣòwò ìyánilówó lọ́nà àìbófinmu IFOs èyí tó ń ṣàkóbá fún ìnígbẹ́kẹ̀lé àti ìdúróṣinṣin ẹ̀ka tó ń ṣàkóso ètò owó níná nílẹ̀ yìí. Àwa ń fi èyí gbà yín nímọ̀ràn pé kẹ́ ẹ yẹra fún ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú èyíkéyìí nínú àwọn ayédèrú ayánilówó yìí. Ẹ ṣe ìwádìí ipò tí ìwé ìforúkọsílẹ̀ irú ilé iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ wà lórí àwọn alátagbà yìí. www.cbn.gov.ng www.nacom.gov.ng www.pencom.gov.ng www.sec.gov.ng www.fsrcc.gov.ng Ẹpẹ CBN sórí 0707-338-4828 SEC sórí 0209-462-1168 àti 0916-772-3240 Olùkéde FSRCC.
10: The power of God is descending upon the city of Ibadan. There shall be salvation, healing for the sick, deliverance for the oppressed, and total transformation in the name of Jesus. Oh yes, for His Glory Evangelistic Ministries, in conjunction with all churches in Ibadan, present Jesus Ibadan City Mega Crusade with Evangelist Rob Welch, President for His Glory Evangelistic Ministries. Also ministering Archbishop Francis Walioke, Bishop TV Adelakun, Reverend Dr. Elisha Ogudia, Reverend Samson Ajetomobi, and in music, Lillian Inneji, Like Bekele, Balumi Debra, Boys Olorun, and the Dentons. Date is Wednesday 4th to Sunday 8th November 2026 by 4:30 p.m. daily. Venue, Obafemi Awolowo Stadium, Ibadan. There shall be free transportation, free palliatives, and free medical outreach. For inquiries, 0803-579-4064. Log on to forhisglorymin.org and all our social handles. Come and encounter Jesus, the miracle worker.
11: Lokutu pebe adio tan la won malu tin rin kaakiri lai lori su yi ni bi aye laju de kawon ko to ma da malu kaakiri igboro ko malu wonu oko oloko en ba ni nkan osin ewurete idori malu o wa bi kan se lojo ki won ye rin kaakiri igboro o ti dofin o ti diwa odaran ati malu ateni ni malu ni won jojo lamba labe ofin ajo tin ri si ibowo fun ofin ohun imulo ofin nipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority lo Atata yon ta wilona ti yon bo Inbo wa figba Yere mume kika Eye dama lo kaguru Nekwe li ojo
12: lo rayo wa nitori po lowo lowo ton ba tan po rayo wa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to ko se mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinuloka yara re o veniton clean sani ko semu agbanugbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomade tagba tokunrin to obirin lo le lo osokunrin so obirin do pepe veniton clean sa Jẹse maradan bi korosin Benetton cleanser kikide gbogi ti o lo tinu la fi se o tu wa ka kiri le taja ogun jake jado le Nigeria asun wa lagbata fun Benetton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ile se emi won naturalist care lo se Benetton cleanser ohun laye tun lo
13: Yes, Lafia Events Hall and Apartments, Akpata Ganga, Ibadan is your event destination with modern facilities to host memorable events, ceremonies and programs such as weddings, chieftaincy, burials, birthdays, and BGMs, concerts, and anniversaries. At Lafia Event Center, there is a big hall that can contain as much as 1,500 guests and a smaller hall of 300 guest capacity for seminars, symposium, trainings, and small get-togethers. There is also apartments for family and organizational retreats. Seeing is believing, located in a very serene environment. Lafia Event Hall and Apartments will give you an opportunity to enjoy uninterrupted power supply, ample parking space, and watertight security. Check us out today at Lafia Halls and Apartments inside Lafia Hotels, Akpata, Ibadan. Telephone 0708-759-5867. Lafia Halls and Apartments. We are waiting to host your events.
6: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà ókè.

0: Moki wa kaabo pada lati oju di oja 32 FM 94.9 Dokita Ori Afefe. Ona le ngbo wa gbadun gege ba tin se agbeyewo lori arun jejere oyan. Bawo la se le dina re ki la won ona ta le gba ati igbese ta gbodo titi gbe ta banke fin awon nkan to sajeje lagu ara wa. Dokita mu bere lowo yin nipa awon ami abi awon nkan ti o sese keyan ma kiyesi nibi oyan re bawo ni a se le se ayewo oyan wa ati wipe opolopo obirin le ru ma n ba wa lati lo se ayewo oyan wa bi a ba wa ayewo boya ta ri koko abi ari bi awon nkan mi to sajoji se o ye keru ba wa iru awon koko yi ta ba ti wa ri ninu oyan wa mo wa bere wipe awon ti won je iya lomo teyan fo mo loyan lawon asiko gba na oyan na ma n fe le lowo die die bakan nigba mi ati pe se to ba n fo mo loyan se o le ni aisan jejere
1: to e je kin ko bere lati bi koko
0: okay
1: tori nti science o wopo ju teyan o fi mo pe cancer wa ni bi oyan o ni koko so e je ka soro npa koko yen
0: okay
1: koko any size to bo ni bi ru oyan abi anywhere ni bi oyan dokita yin gbodo wo pe kilo fa bo la so a mo pe koko wa nbe be se so e pe ka ma se ayewo loro ikoro teyo ba kin se ayewo oyan bo se ri igba koko ba wa nbe yin oni mo
0: eh
1: be ni o di dandan ko o le mo so loju o le mo foju han teyan ba wo ninu mirror but teyan ba tin se lati le ojo koko ba de be eyin o mo pe ah kini igba mo losu to lo ko si nbe
0: se a le wo oyan wa funra wa a le
1: wo on ta mo so gan ni pe egbe omo wo funra yin do le ni leyin ojo marun ta ba ti paru nkan osu
0: okay
1: awon ojo te mo wo oyan ni e
0: leyin ojo marun to birin ba ti pari
1: to birin ba ti paru nkan osu
0: okay
1: ojo to ru pe ko to je ojo marun yen ko ojo marun yen to pe ngba mi oyan ma le ti nkan osu ba nbo
0: okay.
1: So eyan le mo tete mo pe boya koko wa nbe to ro ma nle te pe ko to de nkan osu yen eyan o ti se fun bi ojo meji si meta ko to di pe asof ti pa so nta ma so pe duro fun ojo marun leyin nkan osu e ko wa bere si ye oyan ewo boya koko wa nbe o ni ba se mo ye wo eyan yo duro si waju glass
0: okay.
1: Yo fi owo tun yo fi wo koko ni apa osi yo de fowo osi yo fi wo koko ni apo tun yo tun wa wo de ibi abiya yo tun fowo kan labiya en ti e ba wo titi e ojo ti koko ba de be ko ni mo bo en to ba ti ma wo to ti so di asa
0: okay.
1: Ti e gbagbe te pe e kan losu o kere tan mo gbe oye oyan mi wo pe se koko wa nbi abi ko si koko nbe o iro eni yen ojo ti koko ba de be
0: yo mo wow.
1: Bos ko wa se koko nikan mo kan koko nikan igba mi oyan ka kan mo tobi wa teyun ti eni mo boya koko gan wa nbi abi o si koko nbe o la se ma so pe iyan ajo ni waju glass
0: okay
1: ni time to ba fe wo so normally oyan kan tobi ju keji lo gbogbo to je meji meji ninu ara ikan mo fe tobi die ju kan lo te ba wo bata ri pe ese kan fe fit ju ese kan lo te ba wo owo yin mejeji ikan o fe tobi tintini ju keji e lo even oju mejeji ko ise ko mejeji gan ma ri da bakan na so nkan to awon nkan to je meji meji lara ye ko ise pe bakan na ni won se 100% kan mo tobi ju kan so te ba ti mo bi oyan se ri pe ele to ju le lo en to ba to bi yen to ba tin kere si eyin o ti mo pe nkan kan sele oyin to ba kere to kan de libre si to bi si o ti mo then change of color na a kan ri pe apa bi kan kan dudu abi o pupa si
0: okay
1: so te ba ti wo nkan kan sele nu ri pe kini yi ko si color yi nbe ehun pe yen wa fe to ba ma wo lososu tele o a pe kin kan discharge omi to ma n jade lori eyan gba mi
0: okay
1: normally omi to gbo jade ni inu nipple o gbo je bi colorless
0: okay
1: bi color omi
0: okay
1: o ko fe ni milk tin tin ni ko fe jo awon milk die ko se pe ti o funfun sansan bo ko ni clear bi omi so any other color to ba si ato si mejeji ti mo so yi bo ye je ni o abo yo green iru ye
0: ewu ti wa
1: so gbogbo awon ta ba ko jo ta ma ri ta so pe o da e ja wa wo kini idele gbogbo awon ti mo so yin teyin le mo fun ra yin ni ko ni kiyen ko se dokita ni o kokko mo fun yin to je pe ile oyan yi koko wa nbe oyan yi o n tobi si oyan ile o n kere si kolu e o ti change nipu e ti gbamba te bi koko yen n to n jade omi eje lo n jade o je color red abi je color green iru awon kan bayi o to dokita e lo
0: se eni to ba fun omo loyan se o bo kuro lati ni arun jejere
1: ko bo kuro ayun arun jejere le mu anybody ati pe o fun omo loyan ati pe ko fun omo loyan in fact o dangerous ni inu eyan bayi tori te ba fun omo loyan oyan pe e ma po si o ma n tobi si se pe milk lo wa nbe so iru eni yen o ko ni tete fura pe cancer ti debe won kan o pe ti tobi toyin yen tobi ti tobi breastfeeding to breastfeeding ni so wi pe eyan tomo loyan ko so pe ko mo ni jejere eyan
0: o da am soro nipa jejere oyan obirin se obirin nikan lo le ni arun jejere oyan ni se okunrin na le ni
1: okunrin na le ni o ifa si ti won buru ju to birin lo
0: a je pe ko si bi ti arun jejere o ti le mu
1: yan ko si bi ti o ti le mu yan o si tokunrin yen gan buru ju to birin lo
0: bawo lo okunrin na se wa mo se okunrin na to lo ni koko ni
1: koko ni
0: yo sa mu koko iwa na ni
1: koko yin wa
0: o da je ka wa wo bayi e ti soro debe lekan sugbe ja fi bere sile awon eyan ma n gbagbo wi pe boya se npa wo obirin lataaro ta ba ti lo bi ise ta ti lo taja wa ko le sese ka ma lo brace koke se teyin o ba wa lo won ni awon ko ni teyin o ba ti tu lataaro abi teyan wo to fun yan titi pe o sese ki irufe eyan be ko o na ni arun jejere se lo to ni wi pe lilo brace koke lataaro titi di bi ale lai tu se o le fa
1: bracea o le fa wi pe eyan lo bracea eyan kowo si inu bra eyan fi boya phone si be gbogbo eyan o le fa breast cancer
0: sugbo
1: ko le fa
0: oda ibere mi tun be ti ma tun bi dokita wa e je ka wo pelu awon nkan ta nlo bi perfume orun amara ta sosan elomi bayi bi igba ta fi mo gwe ni a busara busabiya se gbogbo e ta ba wo awon nkan won yi boya yala bi won ti awon nkan ti won fi pe lo re nje o sese ki awon nkan yi na ka won na o se akoba gege bi okun fa arun jejere abi imo ijile science kini nkan to so nipa awon elo ta nlo sara
1: actually awon elo te da ko yen ko ni nkan kan se pelu cancer o se ko ma awon health issue kankan lowo boss cancer si nu e ko si to jomo cancer nbe nipa nlo air freshener ni o body spray ni o igba ni awo ko si ko nfa cancer
0: 32 FM 94.9 kwani tatin derin po shono lori eto dokita ori afefe o na lawa pelu dokita Olasukomi Adesina ti won je alase ati oludasile agba ti ile iwosan Academy Hospital ati Mokola Etop bi eyin na ba ni ibere kan tabi bi meji ma soju opo le laipe lati bi won bes na le le darapo ni ojo opo ayelujara Facebook ati YouTube wa at 32 FM 94.9 lati fi ibere yin sowo ranse si wa nibe bi eyan ba wa ri wi pe oyan boya o kan yun ohun to eyan kan o bere si ni yun boya ti o ba wa di wi pe boya eyan ho to bo iru itoju wo o lo ye ka se se be yan ba ti ri bi awon ogun to le teyan le ku soju egbo se a le san mo kakan ku mo nti wa abi ka ma gbebo ni ile iwosan ni
1: to anything ti o ba ti ni se pelu ki inira ko de ba oyan a beta ka gbe lo si ile iwosan idi ni pe o le je pe se eyan ko lara awon igba ti mo nka awon apere to le foju han ti cancer ba wa inu oyan ni pe skin to wa nbe skin bi oyan yen o le bo o le pupa si o ko juju o ki skin yen ko fe dabi a pe ki yen yin peel the orange e mo bi epo san bo se mo ri to mo dabi po ni o photo photo photo photo bayen iru awon changes ba na ti skin oyan ba ti le ri bayen cancer wa nbe nu so I fe fowo yepere mu nkan kan to ba se se oyan en to ba ti complain pa ko kan bi lo ba dokita ki won ba wo pe se ko si yo ni se kokoro la san ile abi se pe cancer wa nbi sale
0: oda 0705 5009 49 tabi 0809 7949 plus 234 906 2049 ko to di bi pe mama mu ipe mi je ki un bere bere leyi na igba wo ni arun jejere oyan to le wa lara obirin da ti yo fi di wi pe won so pe boya won o se ise abe fun akoko ekeji ni pe njo ti e sese keyan ni arun jejere oyan yi ko ma mo wi pe ohun ni
1: o sese fa opolopo gba awon to ma ni won ki mo pa won ni awon to mo tete mo na awon to ba mo ye se ayewo yan fura won ta n pe self breast examination awon to ba ma wo yan won to mo didi se ayewo e lososu bi mo se so ojo karun leyin teyan ba pari nko osu ke yan se
0: eni ti o wa se nko osu mo nko bo lo won se le adawon ti mo ri bo
1: mo se le kan losu ko ti mo ri bo o gbo ma se le kan losu o gbo ma yo so en ti e ba se opolopo ni o se bi mo se n ba yin soro yi ba se n so yi wo pe everybody o mo se everybody o mo e kan popo lopo ni se te ba bi eyan bi awon to ye jo je sawu abawon ro ile iwo so mo se lososu e ru pe ni eyan mewa te ba bi awon meta pere ni o so fun pa won mo se so agbo awe ayese gbo opo pe gbogbo obirin o gbo ma yo yan won wo lososu
0: hello e ka so o yes ma oruko yin ati bi te ti pe wa yes ma
2: ti dokita wa o
1: yes you
2: area mo soro
0: ah umu
2: now e do mo fe bere yi pe nipa oro ti doctor so yen se mo pe ipele meta ni oyan wa wa nipu yen dudu ati body e gangan mo wa fe bere pe ewo ibo le yo ti discover wi pe eyan ni jejere akoko ni yen elekeji sa ẹni tó bá di kọba ri pé òun bá kóró pàdé tó dẹ̀ lọ sọ ọsítù tí dọ́kítọ̀ kan bá mu dọ́kítọ̀ ni kò sí nǹkan kan bẹ̀ẹ̀ nọ́ọ̀sì ẹ̀ ní pé wọ́n ń pè nǹkan kan ní ẹ̀sọmúròrò ṣé ẹ̀sọmúròrò wà nínú fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ dókítà tẹ́ ẹ̀ bá wá tẹ́ ẹ tẹ́ ẹ̀ tuwìtì
1: question te bere la kokon yen mo fe ni se doctor leyin na ni tori
0: doctor le ami no
1: tori e mo pe meta ni oyan pe si lo to ibi koro yen ibi dudu to tele ati bi body gangan be se pun yen
0: omo you are
1: so ibi body yen gangan lati mo ri koro ibi body yen gangan especially awon en to ba wa to nlo sona bi yen awon gangan la ro fun wa si juke se ko se cancer ile awon to ba wa lowo nu ngba mi a wa opepe to ko se gbo ko yoro to ba wa nbi omu bo ko se gbo eyin cancer o
0: okay
1: ja so ko ye wa ki jeje o mo ti mo ma won yan pe ah opolopo koro to wa nbi ka ni bi oyan in fact en to je cancer nu meta ninu 100 ni
0: wow
1: opolopo koko ninu oyan they are not cancer they are just a lump oh no orisirisi oruko ta mo npe won fibroadenoma wa fibroadenosis wa cystic breast cancer popo o po so in to won je cancer nu won meta out of 100 ni but a mi ti o je meta o la se mo nfe la se fe fowo je pere mu pe ka mo kan foju wo so ti doctor ba so fun yin pe doctor le foju wo ko so yin pe corotimo wo yi o ko se cancer o hun o na won ayewo kan ta mo se sori awon koro yen igba mi a so pe a se scan have the scan wo igba mi a so pe a se mammogram te yen ba ju 40 lo have mammogram wa igba mi ga wa te pe a ti abere bo a fa nkan jade nu koro yen a wa lo wo nu lab se pe ko se cancer e ko se fe nu so pe boya cancer yen abi ko se cancer a sayewo le ko koko ni ori ta ba sayewo yen a wa so e pe e fo kan bale ko ni di ke yo ati wo ko se cancer iro ele o kan se re nbe yin ibo baya yo lo fun re awon kan wa baun eh ti o ba si lo ni o lo on lo mo ko fi nkan kan se yin
0: okay
1: afi te ba fe yo loku okay eh gba wa ti sayewo le lori ati ri pe ko se cancer eh so bi bere keji pe so mu ro
0: won ni so
1: bi e se so bi bo se bi o se be mi na se mo njo lodo titi ta wa dokita wo mo to nje be e mi se ni salaye
0: e mo so mu ro ro
1: e mi salaye mi won ko wa mo ise wa ojo mo
0: okay
1: la na yun
0: oda umu I mi ati ya ka dokita oda 0705500949 lo mi to wa loju lai hello e ka so o hello iyan oduro an boro bo le koko to di pe ibere wole lori wi pe ipele wo oni arun jejere oyan le ti wa lara obere de bi pe won o fi wa so wi pe won se ise abe fun irufe eni be bi won ba wa pada e ti dan bere pe se se gan keyan ti eni ko ma mo lara ehe se bi won ba wa mu oyan ti won ba wa sise abe ikeji nko ati wi pe ti won ba ti wa sise abe yi se koni ran ikeji ti o ba wa ran keji se rufe eni be so le gbe igbesi aye alaafia
1: tan e se ganyen ikini na ko n se gbogbo cancer la mo sise abe fun even ka mo pe cancer ni o ni pele to mo wa ti o so pe se abe lo kan igba mi itoju e pin sori si meta
0: okay
1: ogun wa ta npe ni chemotherapy ise abe wa
0: okay
1: ipele keta la npe ni radiotherapy te pe won o tana kan si ni te pe eyan ni ise abe won o tana kan si ni so o depend lori ipele ta wa doctor ba ti wo a ma wo toju to je mo ipele kankan ipele ti tele yo ogun lasan yo lo
0: okay
1: ipele ti tele yo yo logun yo tun sise abe ipele ti tele yo yo logun yo sise abe atun tan na si awa la mo interview wo pe in to kan lele but ki a ma ni impression pe ton ba ti ri koko ni bi oyan ba o ti da ko je sise abe even to ba je cancer wi ko di dandan ki won o ge da hun o ti o igba mi wa chemotherapy la fi se igba mi wa radiotherapy la fi se
0: e wa je awo ile ka ni o ba gba pe ki won sise abe fun ka ni won ba wa sise abe ti won mu eyo kan kuro ninu oyan yen ikeji se ko ni ati wi pe bi o igba pipe melo leni yen si tun le gbe ni ori ile hello
1: e ka son
0: yes ma
3: oruko mi ni agbẹde onara
0: yes angbo yin ma
3: mo ni oyan den soro bayin o po kan na mo nwa den to mo o wa den na sora to lo nda mo se to ba ti wa pe meji ni e gbodo fura si
1: so e se gan ni se koko nla gbigbi kan wa ninu e iyan kan la nso oyan mo nfe le die ninu lowo o ni o se da ka mo wo lososu so ti imi ba de be a ti mo pe eleyi o ya to si lile tite ti o mo fowo kan tele gbugbu die ma wa ninu oyan tele ti eh eh fe pe yen te o da igba to bi kan fe le fatty nu e lo leun yen se lump lump ni koko tuntun to sese de be bo ite yen o ba mo pe nkan je tuntun yo je pe en to ti mo bo se ri tele
0: o ti sayewe lori kore
1: o ti sayewe tele fun re
0: ibere temi pada bi pe bi won ba wa se se abe fe yoko se ikeji
1: o le ma ati pe gba o yen o lo laye in my bere lati bi second question pe ti won ba sise abe fun yan pe gba o ni yokute emi ma won ti won ti se fun 20 years right ti won o si ate se mi ati se pe te yin ba so fun yan pe won se gan loku ko si nkan ni kankan se pelu yojo te yin o lo laye
0: okay
1: ti won ba ti te yan ti o ba ti gbile kaakire ara but ti o ba ti pe keyin to yo igba ti o yo o ti fan sinu lungs o ti fan sinu liver o ti fan sinu egun o ti fan sinu opolo iru ye e mo pe pipo laye ni owo olon lo wa iyen ko so bo en to ba tete yo ti to tete mo ko to di po fan koja ibi to yen wa ti o ti fan koja ibe nlo je pe ibi oyen ni o si mo ko si yato nu eyin ati elomi ti ko ni nkan se pelu lifespan eniyan
0: okay
1: ikeji ni pe ti won ba yo kan se ko ni se akoba fun keji o ti o but en to ba ti breast cancer lo yan kan
0: okay
1: o gbo mo wa tera ma yewu oyan keji to o se se ko tun in fact a so pe en ti ya ba ni o se se ko mo na ni ka to mo wa so pe to yan kan ba ni oh keji e
0: wo fara won lowo
1: so agbo mo a ma monitor keji na
0: wow
1: from time to time I'm a monitor page now.
0: Oda plus 2349062949. Alaja Olayinka show ari at jise yin ati Alaji Mufta Ogunrinde Marie.ti gbogbo eyin ololufe wa e seun e darapo mo wa lekun si e ba wa salabapin e 0705500949 tabi 0809700949 ayewo jejere oyan na ni agbeyewo pelu dokita o lasukomi adesina hello hello iyen ti lo npa iyen oduro hello
4: hello ma
0: yes sir
4: mo kinye kushelu e mama sheo
0: e se oruko yin o
4: said atakan latanyan oki dokita wa na
1: yes sir
4: jejo ibere de temi la pere iru eni to ni jejere ni eyo kan to the situation fun se iru eni elele se ko le bi ibimo e lowo ati wi pe bo lo mo se gbenu si nkan se iyi to ku yen so si wulo fo mo e ku eto
1: okay
0: o da pe rinu mi o dokita se ibere won yen se oye
1: o ye mi answer e pin sona meji ko se down street answer e pin si ona meji ikini igba mi ta ba so operation tan ta ge oyan danu o sese
0: okay
1: keyin wa lori ogun kan igba mi eyin mo logun yen fun osu mefa igba mi eyin e ma lo ogun yen fun odun marun so time ti o ba fi lo ogun yen lowo oyun o ni dro time ti o ba fi lo tori awon ogun yen o fe dabi ogun ti o fe dabi ogun ti o mo bi ogun to je pe o mo fa koyun mo jo lara
0: okay
1: so te
0: okay
1: so teyen to ba to ba nlo ja itoju e lowo
0: okay
1: o sese ki oyun ma dro
0: nitori awon
1: nitori awon ogun
0: okay
1: o sese ko yun ma dro nitori awon ogun to nlo igba ta ba ta ba ge oyan tan
0: okay
1: ni pa se abe due to cancer a ma place yen lori ogun
0: se ogun yen se yen o ma lo logbere abi okay
1: o mo se so pe igba mi wa osu mefa pere le yen o fi lo
0: okay
1: igba mi wa o de legun ko ke bi odun marun te yen o fi lo depending on ta wa ba ri se re yin gba ba yo tan ai yo danu a tun wa lo se test lori inta yo yen bi pe se ni yi se ko tun ni di ogun o ai so ni di ogun to ba ni di ogun irogun wo lo tun ni di so igba mi a kan se ko ko kan lo ogun fun bi osu mefa o ba tan eyin o pass life
0: ni ko bere loju opo aye lu jara nbi pe jejere yen si to ba fara han ni bi oyan ta yin pe ni koko won ni so se se pe koko yen gan pe to jeje ke kuku yo kuro ninu oyan o se se be
1: o se se
0: iyen ni pe
1: a man da koko yo ta ba yo ta wa lo se test opolopo da a man yo koko
0: wow +23490622949 sugbon ke to yo koko yen se o ni lati je wi pe eni be o tete lakiyesi lati wa ba abi to ba ti di po ti di jejere yen ton na o na le tun le yo koko yen kuro
1: to ba ti jejere ko se koko nikan la won jo a mo fa oyan yen lojiji
0: oro ti pada loju tu ba adupe 32 FM 94.9 koni 13 derin po sonu dokita ori afefe o na ni eto kini bere yin fun dokita Olasukomi lati mo nipa eto ilera wa papa julo bi a se le dena ati bo sinu aisan jejere oyan 0705 50949 ati 0809 70949 +23490622949 ase wa loju opo aye lu jara Facebook at 32FM 949 feyin darapo mo wa lati ba wa se alabapin re gege bi nkan ta wa nwo bayi bi elomi wa nbi hello yes ma oruko yin ati bi te ti pe wa hello a ngbo yin o wow ije urufe onje wa ta le ma je to je wi pe o sese ka ma fi ni arun jejere oyan sugbon pa te n soro le kan so wi pe iwadi o ti fi die mu le gan ni pataki ni pato pe nkan to n sokun fa rere sugbon awon ona wo o n le yin lero gege bi imo jinle wi pe a le gba ta fi le dena arun jejere
1: okay ese gan atokun ala kokona gbogbo obirin to jagba gbagbe o ma se ayewo oyan won funra won lekan lusu ona to method to prevent e ju ni mo so yen
0: lakati ma ka ma yewo
1: lusu lusu
0: okay
1: amo ti obirin ba ti pe 40 ayewo mi tun wa ti won tun gbe o ma se won pe ayewo yen ni mammogram o fe da bi x-ray
0: bi sawa na le se yin fun ra
1: wa e lo si hospital ti won tin se ni
0: okay
1: mammogram yen lati ejo 40 gbogbo obirin gbe omo se le kan lodun meta ne kan lodun meta yen obirin ti o ni complain kankan en to ba ti ni lump yen ko lo so hospital
0: ti
1: won se gbon to yen won se fun be but wi pe yen o ni complain kankan
0: ko
1: lo lati ejo 40 o gbo ma se mammogram le kan losu me ni odun meta
0: hello e ka san o
5: e ka san ma
0: yes ma uruko yin
5: lo so lati ondo
0: lati ipinle ondo
5: emi fe bere
1: olunde
5: okay olunde ti ewo bi ti ni o wa ti opeke won ti ro fa omi yen kule se re ni yen to ba bi mo si ti le fomo ni ona keji
1: fomo na yan keji
5: abi omo o mo
1: won yo rara la omo le mo yan keji igba ti e pe yo kan won yo so ikeji yen omo le mu
0: sugbon se ko to ma fun omo loyan yen oni lati gbe lo sile wo so lodo dokita ki won so npe o da jo omo yo ma mu
1: ko le to ba
0: ko le to be
1: to ba ti won ba ti ti kansa o ti lo ti lonu
0: wow se ko le pada wa mo
1: o le pada bo n to fi pa na pe yin o so pe ori koko ni bi oyan
0: ti koko o ba satide
1: ti koko ba si de ti won ti yo yen ti flat ko si ti o fe pada se nbe ikeji la soro npe bayi
0: +23490622949 nje iranlowo kokon nbe boya ti oko to le se fun yawo e lori nigbati won ba ge oyan se mo e ja wo irori eyin wo pe ah bo le won ti wa fe se kini nkan ti iranwo wo oni oko le se fun yawo tabi awon ebi re be na ni eni se mo pe ironu pe ah oyan kan ti lo o eyo kan oku eyin okunrin si ni elemi na ta ni yo mo wa soko oloyan kan eh kini nkan te le ba wa so fun awon okunrin ati awon ti won ti la iru awon kan bayi koja be na le nikan na si bere so ba te bere wi pe se keyan loyan pupo se o ni se pelu pe boya awon loyan pupo o awon ni won le ni cancer to wopo laarin won yato si awon to ba je pe oyan won opo.
1: Okay e se ga e je kin bere lati bi bere keji wi pe se en to ba sanra to loyan pupo nkan meji ni o en to ba sanra ini eyan le sanra ko mo loyan pupo so en to ba sanra to jagbagba obesity overweight o wa nu to mo cancer mo wopo laaruru awon eyan be ju en ti o ba lara lo so en to ba lara to lomi lara to po obesity la pe o se ke yen ni cancer ju en ti o ni en to je moderate weight lo so ko se pe toropo yan po toropo yen sanra ni so obesity o lara won ta fi mo de na cancer yen pe a mo encourage awon obirin pe ko mo exercise won de mo mo je ounje ti o mo mu won to bi pupo so ti weight ba ti po pe yen ikan na awon to le fa cancer yen ti e ti ko block angle bi ona so ikeji ni pe imoro la le fa awon mole bi oko atawon ara ile en ti won ti yo yan kan in te so o se pataki pupo to iru awon eyan be won ma witness in tan pe in stigma
0: ideyesi
1: awon ma ta won nu oko elomi o le jade nle
0: hello
1: to I lo yesi ni I lo ye ni en ti won ba ti yobo so pe ti won ba ti treat e won ti treat e ma won kan to pe won ti treat won ti yoyan won last 20 years ago ti o si si nkan kan bayi ta ara won won o si ki nkan elo owo ti mo na mi to fe se mo olodun ti ko mi yonu ile mo ba ti e lo enti won ba ti yo cancer ti won ti toju o ti lo nanu ka won mo de yesu
0: won
1: fa won mara to re yen go mo ronu yo mo ironu gan pa yan ju cancer lo so awon family gbo yo sugba e ki won mo je ko mo fi ronu pa re ki won mo de yesi
0: ti eje awo itoju arun jejere lorilede Nigeria lọwọ lọwọ bayi nje nkan ti agbara gbe niwon ni pe edakun bi n ba ti gbajọ mi eya nlowo ki si ara ki ka ti kokọ fi toju e na abi kini nkan ti e tun le so fun awon eyan gangan lori arun jejere
1: oyinbo mo so nkan kan pe prevention is better than cure ko se better nkan prevention is cheaper than cure prevention is more sensible than cure afike eyan mo ni
0: eyan
1: mo ni ko sinu nawo kisi le yan fi ni awon ti o na lowo ti mo so o pe ka mo yoyan wo lekan losu ka mo se ayewo kan ta n pe mammogram te ba ti pe 40 ke eyan o tete mo se te eyan o fi se mammogram boya lo to 50,000 ni o yu odun kan lodun meta so teyan ba tin se ogbo yen teyan ti tete fi prevent e pe igbo ti wa kekere bayi won ti yo kuro nbe so iyen o ni na yan lowo pupo but ni toju cancer gangan fun re owo goboy ni o ko se ni ori dede nikan ati gbogbo agbaye ko si bi ti won tin treat cancer pelu owo keke
0: omi adua nko
1: million
0: dokita bi agba omi adua nko bi o ba omi adua bi te yan ba lo sori oke ni gbagbo pe abi
1: ibi e fe mo gbe mi lo awe that's it mo pe n ti won ba fi koyan o le mo authority lori gbe awon ofin yan ko mi je so pe da ni o abi o da boyo n sise abi o se emi o le so
0: nkan kan pe omi 77 won ni bi omi 77
1: te yo ba mo npe ko si beyan se fe so pe o to le so abiro le pa to ba je te yo le yo so
0: mo.

0: Ọlọ́run ogo ogo ati ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi si le mi nje oba obirin ori afefe ikoni 32 FM 949 ti awa ni Laughter House ni Premier Hill Mokola Ibadan mo ki gbogbo eyan lolufe ki lati se ni pasaki jilo gbogbo eyan lolufe 32 FM 949 mo ki yin mo ni e se gan ni e ku ife wa ife ku ni ale lomi bayi to ba gbe radio mo si bayi awon ode se kan ba gba 32 FM e jo e ba mi gbe ife le ni ma ife le ni sa Olorun ade ni fe gbogbo wa lapapo e se gan e ku idasi eto to ba je pe igba kokko te lomi gbo won so be won ni ki ma gbo program kon ni 32 FM won ni ki lati se ni mo de man gbo every Wednesday ko ojoju morning on se ni Monday on se ni Tuesday on se ni Wednesday Thursday bakona Friday bakona Monday to Friday ago meji abo si ago meta abo e je wa pa yin lerin ko wa si program kankan ti won se ni 32 FM tele yin wo se ye pa aba e kala ko le ko me e ko kola ewe lo kola se kola ra ko si program 32 FM kan to je pe se sports la fe so ni Shawada keri keri la fe so ni se faji bamba gbogbo e kon sun lo se dokita ori afefe la fe so ni se kai fi la fe so ni abi ki la fe so se ko la won la fe so ni se lo wele wele la fe so ni se ne ba mi ki awon kan won to ba se party ni Thursday so mama ba yin pe won so mama to ba se wa je ta won ile ibohun won mama so ni fitin fisin bi akobi Margaret Thatcher awon yen ewo emi gan fe lo cable ebo bi opa english sheri english mo gbo mo ko le ni o de loju bi tin tin ma nso emi o kan sha dede se ebo ilo se ebo kan loluwe rogi emi ni time tin ma nso but I want to so ebo only time only period ma de ra so bayi ma make sure pe mo ti ko le ba ti ku seju meji ti mo ma so ma ba se practice ni ibade ti rara nu so ba aye atun da ke gbogbo e to ku te ba nsun ma kon ra ma smile ko yin mama ra sori legbe nle bi ba bi taga mas lizard ero bi intense ero bi mo gbo ni mo gbo e se gan ni omo yin tun si di ori afefe ololufe yin ore yin one and only egbon nigeria leyin nigeria ko senti mo tun ju lo igba bi melo gan lara mi ataburo mi sugbon ni igba kokko taburo mi pe 66 years old ni igba koko nigeria aburo mi to pe 66 years old o pe mi ni sister bi sister mi emi se ro be lo mi nlu npera an se mi se yin ni mi pe na mo like oh god aburo mi for crocodile like you mean like seriously oni o ye e mo reason ti o se pe mi ni sister kin so fun yin mi fe fashiri don wo yin so eyan ara le eto si bere na niyan e ti rerin abi enikan fi nkan kan ranse si mi latanu mo afẹ ki gbogbo wa kajọ eje kajọ wo kajọ fi oju sunuku wo emi wo mo de farabalẹ gbọ daada just bibi video kikiri be ni mo wo mo farabalẹ gbọ daada bo sile je pe ede gesi ni won fi se oni mommy onu fe ke o le ti o le e ma nso awon oni ko ba te je pe awon nkan te ma nso yi lawon yen ma fi se content oni because e ti sa awon oro nkan to fe send si yin like 2-3 years ago e ti so something like that ri e wa wo nsin o de wa ba igba mu kilo sele ni igba si omo ipe omo odun 5 ni baba ile mama e jade wa lomo odun 5 so for solid 25 years ko la ojuri baba e be ni mama yi ori oko e sugbon sha wa se pe o gbo odun 5 dani ani ko mari mari ko possible now eko eleko legbe legba unti wo ngbe se pe li prayer point elomi oko e ti o da yen ti won se pe fun ri bo se ri ori danku bi je amina ori prayer point ti elomi pe ha ye raye nu awon ha car bi o si ega boko mi o si ejurandu lorandu avenue baba mi o mind gbese gbese ah eh oh yeah she ah baba o oni prayer point elu mi nto sun won yen nti won respect yen nti won bullshit every time yen oni prayer point elu mi gba bi mo se so fun eh bo lo nse dale aye niyan oda kilo dogba sheke dogba sori nto koju sa won kan eyin lo ko selomi bi ilu gangan bi de se ma wa niyan ti christi afi wa ka won ayan fe ediyan mu eji nigba si mama yi wa fi arakunrin o toju omo yen toju e o toju e o toju e o kawe olorun lowo ọrọrun lọwọ won ni ko mari won ni o ti e je gbogbo n to n ba fe di laye e je ko n di so ohun be te ti ko n to mari ohun be 35 okan won a balẹ eyin mama ati baba te se lalale mi lori eyin na e laye re jeun mi o ba ni ko lo wa nkokan ko lo wa nkokan se se mo se me pe awon mo wa nsin te bari nti olorun tolorun so awon mo wa da awon to ko se aso nu won ton farabalẹ ko te ba de workshop elomi e ma wi pe ah kin ti mo e kin ti mo ngba ta wa ku iwe nikan na siju wa si awon mama wo siju wa si si owo won believe pe iwo to ba je pe primary 6 nikan local lo le ko se won believe pe omo to fi arale to lo secondary school aba omo to lo si higher institution ni ngba ti wa won believe pe o ye ko ko se believe won ni pe you either go to lesson during the holidays or kaloba family kaloba won shoulder ka de pada ka pada law school but aye ori beyen o aye ori beyen later vocational schools wa shemo boya technical school you know boya like that like that like that bo ngba ta wa nkawe awon ti o kawe boya awon ton ni 875 ko yeyin to boya pe boya form 4 no ti duro aban to je pe won lo modern school aban to je pe primary 6 no ka ton fe kose ni won ti se nu ise bo wa to ba lo fe ka lo won believe pe gburo kose bo ko wa ri be mo nsin she was signed ma mo yen se n law school no tun kose awon mo lomo she ri ti ijoba o ba fun won ni ise ta mo iba farabalẹ sise ise ton le fi jeun for the rest of their lives o ti wa lowo won but to ba kon se ise ton gbowo osu won fe fi ni experience ni be ni mo so fun yin pe o ti en dojo waju ton ba ti se pe kin wa kon soro emi na ma ti se 10,000 per month ri ko lohun to so mi di ton lohun so mi di olohun wa gbowo omo yen soke ise to ko olohun ran lowo o ti wa ko you know like big is not all that big but be school e je ka so pe be fashion school on wa fe si nyarali on ti te se mo strictly by invitation card ni o ni access card bayi o ni wole sugbon ni igba ti omo yi se san tolorun so di n to fe so di definitely eni kan to sumo family yen o n fun baba e to ti lo ni 25 years ago yen o n fun baba yen lowo sadede ti gbogbo eyan si joko tomo yen na ti lo boya fe lo change aso abi nkan ti stepfather ati original mommy ati stepfather se mo won si joko ni joko Mr. and Mrs. omo wa lo nse party now baba bade mami kile so e gbo mo ni baba to bi omo gangan baba to ti lo ni 25 years ago o bade o kagbada sorun lo fun oni fila beti aja lo fun oni filo oke lo aso oke lo gesi bi lo gesi normal place tokunrin nge fila si afi ka ko straight to the front ni o ba so fun stepfather pe ko joko excuse o aye to joko si yen ibe gangan laye obirin yen kan gboju soke ni mama hey kilode ni bo lo lo sesa mo obirin for the past 25 years o sese wa nbo enikan sare lo pomo yen pe ko tete wa attend the scene you come back she eje bo kan se de niyan ah oni daddy she daddy mi ni my ni daddy e daddy ni bo le lo lati joy mo de ni but don't ask me emi sha ni mo bi e emi sha si ni baba e wa so fun stepfather ko dide omo yen kan ra whisper si stepfather leti pe ki da ki stepfather nko ma binu ipe kan jo ipe kan dide kan kan lo wa bi joko si for the main time pe kan ba wori ipe kan lo wa bi joko si
1: Chemo, offer she stepfather da yen, ni bi binu, but olo maturity, we are, she in kokon now, is one of those things. Babe, shani, oh yeah? Ek babu, she so funyi, babe, oh babe, ti lo si kwe kokon yen, yon kokon aye. But babe, walking, enjoy yen yen, si wo de fe kwe yen yen daru, babe, shini. Ibi ti mba ti mparo, ete ti pfa, mi kpada. Baba yen de joko si mama yen, mama yen no worry. Nigba ti party bere ton se on de ti to aga meta ti ori stage se ma pe definitely te yan ba se reception I table ma nwa am boya se ma nu mo fe pe nbe but aga meta ti wa lori I table on kan fun celebrant ni mic ni on kan gba microphone ni oni on dupe lowo gbogbo eyin se wa mo mo lori e se gan ni oni mo dupe o so short story you know oni mo dupe lowo mama mi only because igba ton gbe mi kiri yen only time for me aye ton ni fun mi ni orire mi ni se soju mama yi bi kan ni mama yi o raaye fun mi ni o likely nton witness leni kon ma ni ori ofe ati witness e olo na de dupe lowo baba to mu wa saye oni baba na ni now baba un shine awon na bi o oni sugbo kenikan ti o gudo ma dupe lowo e o ba daruko stepfather yin oni looto e le se pe stepfather mi ni won oni sumo father before father lo npe won leni o kan do bale gbalaja ni oni mo dupe lowo yin sir ah oni for solid 25 years undiluted e se mi bi omo e ti mama mi leyin mo lo primary school mo lo secondary school mo lo higher institution mo ni first degree mo ni second degree e tun bi mi pe ki lo wu mi ti mo tun fe se mo ni nkan bayi ni e fi mi senu e ise yen mo ko mo mo awon owo ti mo ri gba awon siblings mi to jo mo yin nkan ton fun yin en fun mi nbe ni ti gbogbo yin ri leni lo fi duro e le roruko mi nbe o but n to lu fun iro mi mi oni baba to joko e oni se wa ri bi te joko si yen sa oni be gangan ko laye yin o kan lo fa ma yen dani ni o wa lo tun ku enikan enikan le lo da joko si bi ti mo fe ka joko si o kan tun mu ma me dani ni lo wa wa laarin won la meje se mo no ba work hand in hand o kan ra mu won joko bayi sorry I table yen o na wa ra joko bayi eyin ara le mo n pada bo eku kale

0: ọkùnrin ti baba yen ba lohun fe ri omo yen to ba ni ko le ri a je pe baba yen ko lo bi mo fun yes to ba je pe lo ni omo e lo baba I mean what's a ko lo da omo bi to ba je pe lo ni omo yen lo ti so ati lododo nto wu kejo fa yin emi o ni interest mi fe mo e sha ti ja o gbo mo ku lo de ngba to yen wa lo mo odun meta omo meji amo esin lo so mo odun mefa won lo ko mo odun meja amo yen ti dagba baba yen wa pe pe je kin si eri awon omo mi je kin mo bi sawon omo mi wa o da mu fe ma soju se fa awon omo mi mama send account number mi si e inu bank mi ni ko ma sanwo si o ni lati ra awon omo yen to ba sure fun e to da e loju to be pe loti so ati lododo baba yen lo ni awon omo yen je ko lo mo ro mo e ah ah se ngba to nbo ni o komo dani now ina wo le bi mo fura yin now e ma pe won obirin kan wa ton ma nse be ton ni je kokunrin yen ri omo rara elenu nuru ro lamu ya e bo soju se fine bi o soju se fine je ki won tun four hands yin en te nko mo pamo ma se o ti omo wo ko to se bi o eyin papa mi o won ni ti owo omode o ba se ekuda ko de bere ku to pa babe mi gbadura fun yin eni ku o eni deru yin le o sumo paravention tintas bere ba sele omo yin a lo le baba e so ro mo to fe ko lo loju eyin a wa lo se bo wa ni ta omo yin ba wa gain admission ton ti di higher institution without telling you wa trace baba won abi aba won sin ko wa trace baba won ti baba ba wa le won ya gbo yen bo to ye pe baba o le won wa wa baba won ri awon to nko baba ya egbelelede baba yi ebebe omo to wa ni boya university lo wa bi poli to ni ko ma lo do baba ki do fun any impression ipe ko ki ri baba emi riri da ti da omo se dundred level ba wa baba en kan ni abe de nsoju se nje graduation babe wa but ba me o me pe babe wa mommy I'm coming I want to go and see clinican ohun ati babe tun bo se other side of the fence won ya photo won se o tun pada wa ba mama later ni mama to mo egbo iru ohun to sele yi so mo yen se daada abi ko se daada eyan bi merin si marun ni mo fe fun laye tori ari ojo mu so lokun rara 09062001949 omo yo jan pata o no babe no shine sha lo bi ko mata na o ya hello
1: ma
0: e ka san sa
1: hello ma mi fa
0: e ku jo meta mo ngbo yin sa ye se ka san sa e se sa
1: adebayo ti ja tan soro
0: mo ti da hun yin mo e ka san sa
1: se ri mo le omo yen ogbon ologbon omo ni mo tun wa like baba e to to yen na baba yen si ogbon ti e to omo yen ni
0: be ni ko ba ba da party yen ru njo yen kekini yen ma ba da
1: lo ko ba da party
0: to rawo ro joko awu yen joko be ni
1: mo like n to omo yen si dada baba yen ni oloju ti to ba je ko loju ti ko ni wa ni ojo yen
0: ah
1: omo to di file latodun omo dun marun
0: solid 25 years
1: to mo bo se to mo bo se lo school to mo bo se lo si university to wa nbo lojo nkenye o fe wa da party yen ru ni
0: se bo lo nde ju
1: lo omo yen ni ogbon agba olohun fun omo yen ni ogbon agba ti ku irin ajo yen olohun de ni palaka ire
0: amen
1: o wa le pada that one baba yen wa pada so pe baba yen ni mo se kan bayi
0: of course but of course
1: o ti fun baba yen ni eje ti e jona
0: Eshi
1: mo fẹ to to eleye ti e mo like omo gidi
0: eshi
1: e pe to mami wa
0: eshi sa mo fẹ kokunrin kan pe wole ko ni je yin bo so ba to ba je yin party ton pe e be se ma ka gbada won niyan te fifi labe ti ajasi after all it's like some emi ko se me pe ko se n to ba se po nkan lo lomo and truly omo e ni now ah what are we talking about omo e ni hello mo wa pelu yin emi eyin na mi collect she osi
2: mo ko ti go come
0: e ka son ma yes ma le
2: she ma
0: yes ma
2: je wo papa mo yan she mo like e mo like e gidi ru nkan to n sele yen gan lo n sele se mi gan
0: ah
2: in fact

0: percent.
1: Yes.
0: Ma ku 5% o lojo wedding temi gan won da bi ra won se bebe ti won o de na won na lori wa ti won o de na won na ton de duro ni duro yi pe awon fe se se baba atuko lo atuko ogun kan lo fun won tun gba
1: awon gba
0: won tun mo si mu ara won tun duro pe awon la won lo mo so like ko gbon yen se ba ye pe mi gan ni ma se ju be lo
1: se jare e se e se
0: o se gan
1: yes ma se re je kin so fun yin mo fe be yin obirin kan mo fe be gbogbo yin ise kan ti oko yin o toju omo e je ka gba pe ko toju omo sugbon olorun ran yin lowo anu le ri gba adura wo le le gba agbara wo le ni olorun ko mo mo koju si n se lore le se romo yen to tin kankan o somo to ba dojo wedding e je kan joko e gba bi mo se e gba bi mo se so fun yin e wo if to ba possible gan taba ni gbogbo eru engagement awon fe ko lo le won igba no mele no ma to je tan e je kan ko lo e je kan lo je ah en to ba loju loju nsi en to ba loju loju nsi awon agbalagba na de so baba ti o ba soju omo to ba joko ni joko pe on fe je won omo en de so be yin agba e se pe o jo hun e je o je e je o je ah se joko joko ojo kan yen ejo joko ejo se baba afi to ba je pe nkan le bi fun but to ba je pe on le bi fun to wa lo nde ohun fe sojuse ohun ohun sese me po mo fe se yawo ohun fe joko ohun fe se baba omo in actual fact so ba je mi ni mani ko joko ejo joko gbogbo ere engagement kini nkan kan gba o mi agba ya gbo e owo e ko be ba mi e ko fun daddy e ko fun baba re engagement ni e je kan ko se ko ba mi e ba mi ko seyin moto won e de bodije eri sura se de bodije eri rice ra mo be lowo yin ni o e de bodije eri po re rorora e je kan ko lo e je kan ko lo eyin no aje e je ton lo lati yin se isu yen e wo ta lo wa loju yin lohun pelu mi ka to wa lo se to tini hello hello mo wa pelu yi o toni e je kan jo emi de te lai bo se nse nsin ni reception won pe baba yo baba a jojo ti e lori lori stage ni iya no a wa jo wa ti wa ko awon orin meta orin ope ti wa si so fe mc atelere orin ti mo fun eyi wa ko ni si center le ni ara e ba mi dupe ye ni wa ko mo le ba wa jo lo swaju bayi wa tun jo pada seyin bayi pe ah mi o mo se mo ko ri anu ba ni e ba o gogo fole bi oluwa o se mi o mo se wa wa ma gbe ese yen ah oh my god eh e je ki se eto tini eyin ara ile e gbona iluwo la tun da si gbedu ori si mo gbe wa losan yi arabirin lo foro lo mi oni ohun ati oko afẹ sọna ohun ibi kan na lawon ti jo nsise oni ohun a need lati gba ile to n fe ma dagbe tori ohun o le gbe lodo en ti o ti itoro ohun no basa basa lo ma seun bi aso ato ile emi pe aso ato ile te ba mu ma fi sibe yen so sibe yen se gbogbo ito to so sibe ibe en mu ni so si mo se ma aso ato ile niyan oni ile to n wa ri to n fe gba ile ba ta won dodo landlord baba landlord omo marun ni baba bi obirin de la won mararun meta ti wa ni ile oko meji won ti setan ni a institution won sise.

0: todo baba ono wa baba landlord yen 66 years old ni won but yawo won ti ku won ni baba yen wa ni laye ohun ni ri mari to ba to akoko to wu ohun to fe fe yawo ohun a fe yawo but lowo to ohun wa yi kon sha fun sile ṣugbọn ni igba ti won mu mi de baba landlord wa gbele fun caretaker ohun lo ehun to ohun bayi lo fe gba yan sile to ba de gba yan sile to ba fun ni ofin meedogun to ohun ti o ba te lorun ohun ni gbele fun to ba te lorun ohun a gbele fun oni igba ton ohun de odo baba landlord oni baba landlord se pe ile to fe ko wa yi ohun to ohun to ohun o as the bona fide landlord of this house owo odun meji lo fe gba ah baba e shanu mi just last month ni mo rise ah be lo wa won to wa nbi owo odun meji ni mo ma ngba mi o ni gbo son damage si mi but owo odun meji olohun se pe da na ko buru e ma binu sa owo odun kan abodo wa nbi tori won ti so ye te fe gbelele to ba ma fi to otun la sojo merin ma mu osu mefa to ku wa e baba ni ko fi sile ohun kun ni ku kokoro le ba ma mu wa won ni to ntenu e awon struggle lady ro struggle ohun wa osu mefa to ku o pe o po odun meji ohun ko fun baba landlord yara kan ni but yara yen wa je she myself con gbogbo nkan lo ni ni kitchen ti e ni everything to ye kile ni lo ni but just a room oni won de se to je pe oni won se call yen gan ah oni oko dada to je pe won tun se bi leyin lekun won tun se burglary si to je pe wa kokko se burglary e wa fi padlock ti ko to silekun yara e ko to wole wa tun ti yara yen pa she understand oni bo kitchen yen ita lo wa ko nse ita gbangba o awo obigba te n ba ti sibo glari to ti mo re tan yi ni kitchen wa rawa ni egbe bayi ko to ma si lekun yara oni but ninu yara yen baba yen so se to je wi pe won se bi window si so to n ba wa ni kitchen instead to ma fi gbe onje koja ti gbogbo yen ma ri o wa no onje yen oni won se kini e bi slab bayi si waju to n ba ti wa nje yen ton kitchen o wa won wa se space bi ho bayi o wa no nje yen sori slab ohun le jade ko kitchen na mu kankan den to n ba pada wole won wa sese lo gbe onje yen lori slab ti won se oni ba ti ma pe bi osu marun si mefa o sa ri bi baba yen se ma n baba sa n fun oni body language oni owo odun meji to n san oko to n fe o ba n san o lokan ni e ada ka fori ti olorada wa njo olo so fe da mo mo eto ngbo mo eti mo ngba ajo mo eta jo ngba nbi ise ni ori ada ta ba ni ka duro yi fori ti ngba mi olorun ma je korun okan o oni baba landlord kan njo kon kan jade ni baba landlord ba ni sisi mi jo wa o la omo baba de wa nle you know oni fine girls oni bo nde se wole la omo yen kunle na kiun baba ni ko njo pe nbo lo hun lo lo so pe ah on fe lo si oja ni sa on fe lo ra nkan be ah oni baba se pe fine jo ma binu maniki kon lara awon omo mi ko tele e jo mo kon a fe si obe gbogbo nkan ta awon omo yi nse ko mo manage na ni but mo sa fe si obe ko jo ntori olorun ko ba won ra awon nkan be oni gba ti baba wa fun lowo tan nje awon omo mejeji si baba ni won a tele nko boya baba lo ko won o lohun o mo o la omo yen de ohun o de ri won mo na daddy awon omo yin ko ah ah se ba jori won sin ni baba ni ko ma binu ko sa bo n lo lo n sa lo ohun ra igba to n wa ra igba to ma fi pada dele baba ti jade o de gbo nkan si odo won wa wi pe ohun omo gba ti baba yi ma de eran ile baje nkan wi pe ohun baba won bo ohun baba won rat ohun baba won lo ata ti won ohun baba won bo so gba ton de baba ni ah o ba ku ti ba mi se awon mo to lo lataro mo ni meeting ni mo se sare jade show mind bo si kitchen ko ba mi se olohun de sare ba baba se nkan kan be yen gba sa se ohun de ko le ohun kuro oni bi omo baba se kan wa ba ohun leyin ijo keto pa sister e se ma god bless you e wu daddy o ki je ka jade jare a opportunity la ri yen ya de fe so yin lenu ni ta ba tele yin gan a ma sa lo leyin sa se mo kekere na graduates ni wa won de ma si wa mole nkan kan be yen anti e fun wa ni phone number yin so ajo ma sere a ma gist ni se mo ngba ti o de se nkan kan to po won ati baba won po o ba fun won ni phone number awon mo oni bo kan se di ni ijo keji only was a phone when you pay WhatsApp number, ni be baba, be landlord, she bears any chat only, eh? And how is this? I'm your landlord. Ha! Oh no, by reply, baba, bani, mulike you go. That's your to see good day, surely. Oh, what do you want about to feel a little fellow, she may find you see? Me, barry low and body. To warm you back, what do you be low? I want to your cordially bomb, mulike, unconconana. Baba, and make the money. Oko afesona to ma nwa mi wa sibi baba ni mi o emi o se girlfriend boyfriend imi fe fe mu fe fe ni shuloka ni yawo mi siku won de ni kin ri mari mu ni mi o ri mari pe tin ba ti re ni to wu mi ibi to ba wu mi kin ti ri mu fe fe ah baba e wo but daddy ah, ko possible sa o lo ni kin ni o possible o ni baba sha ma n disturb ohun olokan di jokan ni o ni kan lara omo baba kan ba pe sister ijoma e mu ni mu ni owo kan dani mi de fe na just 15,000 mo fe ra bata o yin o de ti pe ore mi fe se wedding mo fe ra bata atasho ko de ti pe ejoma e fun la account number yin ki ma fi owo yen sibe die de just 40,000 owo ti mo need ti daddy ba fun mi ni to ti 15,000 ti ba ko dani ma na ejoma e fun la account number yin ki nkan fi owo yi pamo sibe so to mi ba ti pe 40,000 e kan transfer e pada si mi tori wedding yen in 2 months time ninu pe a o carry omo dada lagbara olohun bi won se ma peju se wedding se niyan o lo n ba ko account number fun oni bo se di ale ojo kiji on ko gbo bas bas meanwhile o lo transfer 15,000 yen sa account ohun jo yen o oni bo kan se di ale ojo kesi ji si ojo keta o lo kankan bas bas bas bas eh lo n ba woju phone oni on daran e gbaun ta lo nse lo ba di 3 a.m. eh lo ba kon tun sare lo bi message lo ba tun ri WhatsApp message ni baba landlord ni mo fe se ni se honestly speaking o kon vu mi mo like e so radio to si ba mi si obe omo agba ni o mo be se mo fun ni 3 a.m. yen ni o kon ra ma lo fi so mo kon gba fi gbadu emi nkan to ba fe emi ni mo ran awon omo mi si e ipe kon lo fa idea agba count number wa awon mo mi na like e gba ti mo ti so fun won pe mo fe fe awon la won like count yen pe gbogbo awon to wa nu le ton je sisi anti yen nikan ni ko ki se ranu anti but to ba gba fun mi nu mi adun won la wa pe ah eni arugbo se o jakara akayin se wa jakara oni yanyanya oni mo se gba fun baba ni yen oni baba wa se pe on one condition okunrin ton wa e wa leyi mi fe ri mo olona kilo ngbe o kilo kilo nje na tele o nje ni nkankan nbo nkan ti de bi ise leyin bi ose meta nkan so fun en to won ni pe ko jo ko ma wa won ni se pe kilo de ko ba wa nwa mo bo se nwa mi wa yan awon awon yan robo ntoju mi ni won de ni me po ntoju mi ba wa mi wa mo for heaven sake please sha ba wa mi wa mo ma se bi won na ni le kekere kan en to ba ni time unu sha fi idea un fi discard boyfriend o yen un ba go out pelu baba oni igba ti semo owo ti wowo o ti den to nlo si oke ati be awon ara ile de tin ri won tin ri lodo baba won ri yen mo ko wa semo fun bi 4-3 months 5 months won ri bo yen ko wa wa mo rara wa ti nlo si odo baba o wo yare na n sale o bo semo jo mi odo baba lo ma sun baba gbe jade baba jorisirisi pelu e oni sadede loya lo n ba loyin igba to yen wa posu merin wa lo so fun baba pe ah excuse sir o ma ti loyin oni meanwhile o ma loyin yori oko ohun yen to n fe fe yen na o bo ko riri yen o kan se bi bo o ma nri baba ni e ko si nkan kan baba lokunrin lo ma bi baba lo n de nwa okunrin pe sugbo to ba je pe lo to okunrin lo bi ah ma gbon yanu lare bam bam nigba ti oyun wa pe 7 months an ba lo se ultrasound on ba ni okunrin lo ma bi okunrin lo wa ninu oni leyin ose meji baba ba pe family meeting awon ebi e awon omo e to wa lohun baba ni kan se video call awon omo e to wa nle ohun ti niyawo en to n fe fe re o baba de kole baba kole se ko daada so o ma lo change will ohun o ile ta won gbe yi ile to n gbe yi on fe fun logun ti e oni baba ba de lo ile ta won gbe to rent baba ba de se will loruko on lawyer everything every documentation every papers everything baba de se bayi lo dindi baba de gbe le ni owo ni hen oni sugbon inu nkan kon dagburu lokan pe oyun yi se baba yi lo loyun yi ni abi oni because period yen ohun ati okan ti won ni ko ma wa won wa mo yen awon si wa pa awon si ni social ti yin se baba lo loyun abi oko ohun to n fe fe lo loyun nigba ti baba ti ko will fo ohun ti ni ohun ti dun ton ti gba on lowo lese oni oku a week to ma bimo baba kan lo fun check up oni tori won ni awon ni ifunpa to ga pe padade ti baba ma padade ti baba sun bi baba se ku niyan o oni bi baba se ku niyan o hein ah hu wala ekun to nse o sa bimo yen layo atalafia omo yen de jokunrin on de wa ninu leun se mo oni oko to hun fe yen ko mo boya baba lo loyin o ko mo boya un lo n loyin ohun so nkankan fun o se mo bi ti gbogbo eyan se roti oni because gba to ohun so fun pe un loyin o tori gba ta won ti jo wa to ti ri pe ohun gbo furinfurin pe boya un tele baba ko fe fi be gba to mo lady yi ni inu ohun odun eyan ara ile oni nkan to wa n dun ohun ni wi pe eru n ba ohun lati lo se DNA pe to n ba fe se na o mo bo n se le se ohun boya baba lo lo mo abi okan ti tele tori gbogbo gba ti ohun ri baba ohun ri ohun na ipe boya ko n de mu ko n jewo fa awon mo baba pe ohun se ma ri former boyfriend ohun ohun men to loyun laarin awon mejeji o iwe le ti baba gbe fun ti won ko loruko ohun se ko boya ko n da nkan pada abi kini ko n se ma emi lo foro lo o mo n se roro to fi lo mi je kin be lo awon eyan eru ogudo by now ati se DNA kilo fe be leru nbe o le lo se secretly keni kokan ma mo to ba de ni pe baba ko loni o ba fe ko wele won fun won fine to ba de ni oko eyan loni to ba wa lo gbe fun to ba lohun o gba se je kemi ti e wa fi seto na ka won ton sun awon ojogbon ton fi kila ti se le mi lowo ton wa leyin mi bi gba ti eyan ba fi ti gba ke ba fi owo ti le je kon ba wa dasi ki wo na wa lepo bayi ko bere si ni igbo ki gba ti mo fe wole mo ti aye o de lohun won ti wa pelu radio egbe eyan ara ile loju woye ti yin kini ko se then e je ka wa gbe pe DNA result yi o jade ko false ibi ta fe ko false ba o ni ko se rin salowa loju de lohun pelu mi hello
1: e ka son
0: ma
1: yes my question ola ita lo nsoro latajia e se
0: ma
1: seri awon obirin ko lohun kuku sanu
0: o olorun ma lo le gba wa
1: Olorun ni o sanu wa o igba to ti ni mind ni pe baba yen lohun fefe ki lo tun lo n ba mind ki lo n ba boyfriend
0: in fact iyen lo ku loro awon omo won yi
1: na ni si yi ko fohun na ni si mi
0: iyen lo ku loro awon e ma so be ma se doctor leyin ni eje kon se DNA se ri DNA lo le yanju oro yi
1: anti emi si se ri awon obirin amen to lo mo seri ni so ti mu to dey pe okan ri o da lare yen daju bobo yen lo lomo lai se di
0: anti emi o gba ni igba pelu yin ma e je seri e to ba se di to le lo se di eni ko je baba ko je pe seri igba to lo n pada ba eni yen to lo pada ba o le ti loyun ba yen ko ma mo se mi
1: possible
0: yes e je ko se di eni but kaka kan ba won mo wa kaka ba gbogbo awon mo wa isoro ni
1: ko lo won ni ko
0: je kini o le egun ni won ni ko je kini o le egun ni won ni ko sonu o le ran si wa nbe e je ko lo se DNA ma e ma ti je ka da lebi o hello mo wa pelu yin sir
2: e ka san o ta la bi la ti lora
0: e se mi gbo
2: ya se ri to wa nbe ni pe le ti ko si wa e e ri o ko fe ti so fun pe fun ma bo fe yen lo ma to se DNA na e ma bo fe yen lo ma lo pe ti to wa nbe to le si to le fun ko ni ti slide kọlọ fi bi eni yen ko ma kristi pẹlu ọlọrun ko so fe dara yi ko wa nbi to wa yi ko wa lọdọ baba yi ko mo so fe dara yi ka ko ma sibi to ba so fun family baba yen pe ayin bo do yi kan lo fe tele bo yi kan lo lo ma tele yi aye ma kata ni ko ma sinu ko ma gbe de baba yen lo bayi
3: oju be lo e se sa. Hello.
4: Hello ma.
3: E ka sun ma.
4: E ka sun ma.
3: Yes ma.
4: E jo ma ko lo se DNA na.
3: Very good.
4: Ko lo se DNA ka to le mo nkan ta le.
3: Beni, beni. O de promise pe to ba se wa so fun mi wa je ki mo. A kon mo mu lo mu ni.
4: E je ko lo se ka to mo nkan to igbese ta gbe.
3: E se ma, e se. E se. Because that you to soro yen fun mi emi se mo agbalagba die na sha ni mi mo wa bi lo e pe igba wo lo se nkan obirin e last oni natural fat oni igba to n ti so fokan yen ipe ko ma wa oni lara won ta won jo n gbede so pe akini iwo landlord ni yawo e ni girlfriend e nfe oni okan yen wa pe won pe asiri e titu o asiri e titu won landlord lo nfe e ma fe so me pe o ti so tele tele na pe o le do si suru lere oni so gbogbo gba yen ohun o ti e ji soro bo njo kun kan pe e kun kan ti e lo yoju si lo wa nbe pe yen o de se suru kini nfe fa gbalagba se nkan fa gba nkan to nfe gba lowo e o likely ko je pe nkan ti loyun yen ko to lo doko e emi o nse doctor nsi se woli o. Hello.
5: Hello.
3: Hello.
5: Hello,
3: e ka san ma.
5: Mo fẹ́ forúkọ mi pamọ́. Ẹ wo ma DNA kò ṣe é dá ṣe o. Àwọn méjèèjì ni máa lò. Nígbà tí bàbá yẹn ti kú, ó láìpẹ́ òun ló lè mọ nǹkan tó máa mú lára bàbá yẹn, ó lè lo búrọ́ọ̀ṣì ẹ̀. Búrọ́ọ̀ṣì bọ́ yẹn. Ó lè fi ṣe secret but láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò lè ṣe.
3: Èmi náà àwa náà o náà mọ̀.
5: Bàtáwọn èèyàn sọ pé kò lọ ṣe ní òun nìkan secretly ni.
3: Ẹnu wa o náà mọ̀. Oyan mo se me pe en to seru nkan yen ounu ati mo gbon to fe da en to seru nkan yen ati mo gbon to fe da ta lo sun loju de lohun ta lo wa loju de lohun pelu mi. Hello. E kasun.
2: E ku ise o.
3: Daddy mi e kasun sa.
2: Omo da Ajibola lati Godija.
3: E se sa.
2: Omo da ni lodo tin. Ajibola lati Godija.
3: Yes sir.
2: Omo da da lomo. Omo da to le di okan.
3: Be ni.
2: Awon omo to nbe nta ni ise awon moju na ko tin tokan mo. Ko tokan pelu DNA. Won ti odi de leti te lowo. Ko tin tokan. So omo da ni omo yen. E ko lo se DNA. Ọdún tí àwọn fámi tó bá jẹ́ pé ọmọkùnrin ọlọ́ba ní ọmọ táwọn fámi lè bá gbé èèyàn dáadáa dípò tí ẹ̀ jò lóòótọ́ tọ́ wọ́n lè yọ̀ǹda ní ẹ̀fún. Tẹ́bà lọ bá ọmọkùnrin yẹn ní ìsìn yọ yẹ̀yẹ́ ẹ̀ ni a ní wọ́n tó ń gbàgbà lọ́gbà yóò kó wá jù mí kó mi wọ́n sọ fún ọ pé mi lọ yọ ọkọ mi yẹn sí lọ́rùn mi ni yóò ìdààmú wa di méjì fún yóò dára fún ọmọ dáadáa ni.
3: Ewo yen ara le ma se binu si mi mo mo lore ibi bayi la fe fi adagba eto ti ni ro si pelu ogo olorun ipade mi pelu yin sudi ni ola ni ago meji abo si meta abo e wa di ojoro lero le wa ti dise bayi emi e pe olorun tun mu wa jade laaro yi ti gbogbo wa lo si bi asije asi mu wa a tun gbogbo wa pada wole ni ayo asi alafia so omo yin ore yin ololufe yin oluwa yemi si obobirin ri afefe te ba ni oro bayi te fe ba mi so e kan ba mi so lori WhatsApp se den te man send voice note si mi e wa se rerere iseju kan iseju meta iseju ma wa to ma to bi 15 a to bi 10 lori kini e jo ma whatever te fe ba mi so ko je kekere o daaro 08166 75 6685 o daaro.

0: aki dakeku aki wosun daran bi nkan se oto dake bi eni mama fe fi ai maka gbemi ara eni salaye ntin se o aya wogun to lo si salaye alagbo laje tun mo bi agbowo nbadan to yen se kankan ni posin opo ni nkan se lagbo ara to nkun to bore male wa salaye ni salaye alagbo laje tun mo bi agbowo nbadan ai ro mo bi ni telo mi arun balopo lojo pipe lori to legacy ogbe enu arun malegun atogbe lori awoka narun ajaka oko mama de o tetejerin se o tete soro o legboge amusagbara soro kete kete na ro won ago topin o ni fe si o ga lo na bayo ntin se ni pelu amulo ti sese lo fin ju won se pe won bo kevin kankan lagbo ara 08058984013 08058984013 WhatsApp number 07013902958 fun kude kude ago ara e kan si salaye alagbo laje tun mo bi agbowo nbadan debe salaye ogbagbo o si gbadun tara
1: orore adayo wa haleluya o
2: to akiyin pe kaabo pada latoke lohun ninu ile agbara pelu mi alejo pataki nbe ni ayin kini ta tori e ri won kini ti won ni fun eyan wa ni ile to fe ke tun janfani e mama wa e ba wa ki awon ara ile ati nta tori e ri ni koni lale yi
3: mo ki gbogbo eti to n gbo mi ni dede asiko yi oruko mi ni iyafin olawoyin ti gbogbo eyan mo si salaye alagbo olule ise wa wa ni ajetumo bi agbowo ni ilu ibatan gbogbo eniyan olorun da ewe ati egbo fun iwulo gbogbo awa omo araye bibeli ni gbogbo nti mo da dara dara ni olorun mu ki awa eniyan ka mo ojutu si irin ajo aye wa ti a ba ni aisan kan abi erikeji ta ba ri opo eniyan ti won ni aisan ibalopo ti won pe ni arun ibalopo o le je pe lomo obirin ti oju ara re to n yo omi ti fun jare loju are abi to je wi pe oju ara ma nyun oju ara ma jaje o ti ni arun aisan ibalopo to ba jokunrin ni to ba ti to o ma ma ta o ma ma ro ati to ati se yo yo disoro fun iru okunrin be o ti ni arun aisan ibalopo iru ele ma leak si arun koloria to ba si dojo waju o si wa logun logun o ti gba bere ko lo gbianju ko kan si emi yafin olawo yin gbogbo eyan mo salaye ni agbowo ajetumo bi ni ilu ibadan olorun o fun wa ni ona bayo si gbogbo esoro to nda won laamu papa wo mo nfa aisan airomo bi fun okunrin abi obirin ti oni je ki eyan ori oyun ni olorun ni kapa lori ewe ati egbo lagbara olorun ti yin oni soro se mo tun ni egbo ogi kan to sise fun kokoro nu eje ta ba ri eyan ti kokoro nda laamu o ti tojo e tojo e lagbo ara re amo ti ko lo o ti gbianju gbianju kokoro nja oje inu tita inu rirun abi ese re nku tai tai gbogbo orikerike ara ko ti esi omo gbogbo inu san re eje ori bi rotate kaakiri kan si wa ni olule ise wa abi ko pe ero bani soro wa 07 30 90 29 58 07 30 90 29 58 iwon ba ti olorun fun wa lati ma toju awon mi eniyan ni olorun fun wa ni igbiyanju e won to ba wan to ito atoju to nto bi emete emerin kile to mo o ti ni arun esan togbe esan yi ko sibi ti o le resort si esan yi ma nfa ke eniyan ma rorun sun ke fori ma da yan laamu ke eniyan ma ru ko mo gbe e kan si wa ni olule ise wa olorun o mu ona bayo fun yin eyin na o si dupe bi awon eyan se ndupe e o yin olorun
2: e seun e je ki n bi yin lere ibeere yi ma yoruba bo won ni moko a ma lapere awon ito ni lati se awon nkan te nse yi to je ise te eyan laayo yi nje lo ri ikose yi nbi kan ni to fi je pe awon eyan pariwo salaye alagbo lotun salaye alagbo losi to je bi won ba ti idodo yin dele ise yin ara won e balẹ lori gbogbo nto ba dabi aisan tin be lagbo ara won tin ba won fera bo le ti gba to ni ohun
3: mo dupe lowo kristi mo dupe lowo olorun nigba ti mo ni kristi ni mo mo yi pe ewe ati egbo o nso gbogbo olorun ma fun mi ni emi itoni ti o ba ku ola ki eniyan kan wa boya o n bo wa fun arun iju kile to mo eje mo wi pe olorun a ti fi han mi loju orun keni e to de to ba tin salaye wi pe o n ri arun iju o on de ti ri pe iju lo n da un laamu o ni o je ko un royun ni ma wa ma bira mi lere pe eyin ni olorun mu wa fun mi ni oju orun lati je wi pe ki n toju yin olorun o ti fi sipaya ewon mi keni e to de ni
2: oda e seun adupe e ba n juwe bawo eyan se le de ile ise salaye alagbo
3: lati bi kibi ka wo moto to lo si agbowo UI ta ba ti sokale ni UI ka gbo kada to lo si ajetumo bi ko si olokada te bere ti o mo be ke so pe lo si shop salaye alagbo iwo wa si ni tosi to fe ka send di oja si o pe wa lori nkan to nda olamu abi lori orisirisi aisan ti o ndoju ko ninu agbo ara a o fun o ni imoran le lori a de send your jare a ma send e si o
2: eje bi yin bayi ko to di wipe amo lo yato si awon eleyi te ti menu ba nja tun ri awon nkan mi na to je bi aisan ago ara eleyi ti mo da awon eda laamu ti ke je kan gbegbe aye gbadun to ba awon oba fun yin ni imo re lati mo se itoju awon eyan lati mo fun won ni wosan
3: e se olotu a n pe aisan kan ni aisan si je ke eyan rorun sun o ma nje ki ifunpe eyan ko ga ni gbogbo igba too much of thinking la won loyinbo ma npe teniyan ba tin ronu aroju ije ki eyan rorun sun aba lori kan yo ma fo mo nigbagbo yi pe ti olorun ba ti mu yin dodo wa o ni gbogbo aisan ti o ba ti dodo wa ino won olorun mo ba wa segun re e o de ma sun dede e o ma jeun e de le ma rorin sun lasiko
4: hello madam e kan san akujo meta emi ni Julius ti mo wa si odo yin fun kokoro inu eje ti ara ti o ntami ti o ndamila mu nigba yen mo soro lati eleele mo fe dupe lowo yin tori emi je eda kan to je pe mi o nigbagbo ninu awon nkan ibile yen tele ṣugbọn igba ti mo wa si be yen ti mo de wa ri ti mo fi gbagbo wa ti gbogbo awon kan te se o ba mi lara mu ese gan mo dupe olorun a ma fun yin se lagbara olorun ese gan iya mi adua yin ma gba ma
2: oda eseun e ti menu ba bi meji meta ninu awon to je aisan ti mo da ago ara laamu ṣugbọn nje ti e mo se toju oju na
3: nipa itoju oju teyan ba ndi pe ko le kawe dede abi oju nyo lenu abi ko le fona abi oju ma nyun o ma njaje abi o ma nro a gbiyanju le lori to ba se nti agbara wo ka a so fun ni ton wi pe agbara wo le ka mo to ba je pe ntolorun fun wa lati se a ma so fe niyan wi pe a gba oruko re ko pada wa boya ni ojo mi abojo keji
5: a se ju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
6: stay tuned to 32 fm 94.9 After the tactics comes the play.
7: What's he going to do? Oh!
6: After the play comes the goal.
7: Could be the match winner from Lionel Messi.
8: Ronaldo!
7: Aguero, that'll do it. It's a terrific goal.
6: After the goal comes the uproar. It's sports on 32 FM 94.9.

0: a tun ti pade ara wa ni gbagede ere idaya lori ikanni wa derin poshonu 32 FM 94.9 ninu papa sere ti wa ni 32 FM Laughter House Premier yi mokola lu badan e kuro lele kan se kaabo sori eto iroyin ere idaya lede Yoruba ta se gbadun ara wa ni lati ago 5 to ma fi di ago 6 won mo royin lo ni kekeke tori pe ti mo pe labalala bala ni gege bi a se ma nse lojo segun ati ojo ru bi o ti n waye lati bi ose melo kan be ko ni si yato leyin na ba se ma tesi waju amo ki mu lati bi iroyin awon oje we to tori be la be odun 17 Tonje obi rede wa Nigeria pelu eto to ni leti bayi o to aswaju fe ka ba ga wa koju orede Poland won ti balẹ si orilede ti Morocco ilu Casablanca ni ti gba ifese won se ile tojo ni gbaradi siwaju akoko yi ti a si wa balẹ si olulu orede Morocco ohun pelu rorun o ta de ngbo pelu awon ojo to ni leti o fi di e mule wi pe ti ba fi di ojo aba meta lowo ago mejo asale Nigeria a ma gba ifese won se wa koju orede Poland to ji akoko ninu dije fe yagbaye to je ti awon ti ojo ri on be ni abe odun 17 e ma ri pe Nigeria ti Comoros ta je iko agboje lobirin won gba ti won pari iye ni ose ta wa ile ana nibi ti atina ameyo marun si odo ama papa a o sala ifin kankan kin tori Rashida Tajibade o gbe ifarapa ile to won si gugu olu ninu fese won se ni e ko nse pe pelu Poland de kan won Nigeria gba bo ninu dije ohun to ba ti di ni ojo Saturday ta gba akoko meji mi to nbo ni sori elekeji ta wa pelu ile olomi ati Korea bakana magba Puerto Rico ninu DJ ninu sori ohun ile itawa e de ba ri pe iko agbojo orede wa Nigeria lobirin o ajo ta kangbon ninu DJ e to pari pelu orede lobirin ati Korea Republic pelu orede China ninu DJ ti ife agbaye e to pari tan nibi ti Nigeria ti ja loju ona bakana Labaspe na gba ninu DJ ohun Korea ona latu ko ni ti oje we bayi o so to po loro nipa pe orede Nigeria ani ise ribi bi ati ribi bi ise lati se ni ati kuro nbe ka du sodo awon tojo ri won be labe odun 17 yen na papa ni ekun iwo oro elekeji ti ile adulawo wa fu bi to je ti awon under 17 yo ta gbo niro yin yo da to o si to n bu anu ate Luis Akoso ni orede Nigeria papa lagbere daraya wa tori gege bi a se gbo ato o ta gbo ni pe awon oko yi ti an lo si Burkina Faso lati lo re gba ifese wose ile to je ti awon to jori won be labe odun 17 odun ni to pe papa sere ile ti an bu owo lu pe awon ti se igbaradi o ja si odi fun ni owo oro le ana tori pe gba ti en de be won je ko di mimo pe awon iko kan won ti sanwo gbangan ohun saju ki orede Nigeria ko to de be ngba won o si ko won lo bi kan ibi je ko won lo ke se bi ti o mu na ibi ti ojoju ti to ra won ni sugbon won jo di mimo pe awon ikan ti jele won ni ikan be nle lagbon ti be awon pobodu na fi I don't know ha lori nkan to sele ohun te me to sakoso ninu ko igbe gbolu ohun na lori bi nkan ti an ba pade be bo se ku die ka to ka ma ba lowo na gbogbo to ba wu ko de ba Nigeria o ti mo wa la lati le ko to ri pe a lo si oke ta na ni tori pe ka ni le dun wo awa goro ni toro de ya todo elomi amo ni sori ta wa to tu je elekeji na fu iko je to jori on be la be odun 17 orede wa Nigeria ama koju Cote d'Ivoire bakan na awon alamulegbe wa ile lomi ni ati Nije lajo koju ninu dije ohun eyi ni o so awon wo gan ni te waju ninu dije ti ile adulawo to je ti awon tojo ri won be labe odun 17 eto nbo lona bo se je pe ni ajo bo se lohun o ma ri niyan awon kan bayi bayi bayi la ba pekelu amo tori akoko ga ge pepepe a de nu ko Manchester United na tori ron to je jade ta lori to sele lana iseju akoko ni ko ti Atletico ni ati tinabo awon ara Old Trafford lara ninu fese won se kan lo gba lori de Spain to je pe lopin gbogbo e na pelu card pupa ti awon gba ameyo sije meji sugbon ti anfani ti an ni to je meta ninu fese won se eyin wa re na Lisandro lo soro Martinez oko gbogi lara an gba bolu sun gba bolu won yin fe ko Manchester United ati lati orede Argentina oro to so o ti biru o ti bi wale o ti bi sun bayo o ti di bi nkan to po to po lorun awon eyan so to po nipa iya ti o ko si irufe rungba ti okunrin to fi lele ati awon nkan ti oro e to ti bi gangan iyen tun di igba ti a ba se tan lati ma pe kelu oro bi o se jenu royi to n jejere lati agbon ajo to n dari bola fese gbalagba laye o ni pe kukushi owo rogurogu o ti n bele bayi ti o si bo si owo awon to mo na atawon to mo lo tori ti royin fi ye ni wipe ta ba fi ri awon akoko kan si akoko kan ajo FIFA won mo fun owo to n lo bi milionu 25 owo dola fun awon orilede ti o kan ile adulawo na o kere tan won jodi mimo pe iti ani lokun te lati ma pin ona ni milionu 10 owo dola amo bayi aleko ti n de ba laarin milionu 10 si milionu 25 to je pe royin to je jade lati agbon bi ta ti moyin o je ti an le fokan si ajo FIFA na lo se alekun awon owo yi fun awon to n be lagbon UEFA CONMEBOL CONCACAF CAF ati osoni atofi mo awon to n be ni agbon Asia apapo owo yi na ni ti o ba je pe bo ta be lo to ti an se pe fa awon orilede yo mo to bi a billion mefa owo dollar iyen to je pe apadele ko se olongbo ni ijaba bi e se rinu e te ka de dunu je bolu ala fi gba lori isabili tori pe ta wa fi ojo pere chenisi eni ni ojo 14 la na ni ojo 4 5 bayi ni tagia loriede ti moroko iya ni oriede ti moroko ifagabago o bere e bi nkan se ni ohun ori pelu nkan ta ngbo tori pe awon agbabolu lori tabili eleyin awon da bebe e to wa fe to bi ju nbe ni pe okan gbogi lara awon rawo to ti lo dollari ni adulawo papa julo lati orede ti olominira ti Congo Congo Brazzaville ni pato mo so nipa Sakasu Rajudeen leni adota odun baba ti o pada bo wa takagbo wa kopa e ba gbagbe fun to ba je pe won alagbo table tennis baba ilo je pe gbogbo nkan na fi damo papa julo oju owo re to je pe bo ba sa e sa ogun ni to ba la nana adawo fun alatako be ri lodun 2025 o pada wa nigba teni kokko focus si lati inu dije ti 2016 Rio Olympic to ti kopa fun ile olominira ti Congo baba itu pada wa lodun to koja ninu dije ile to je ti adulawo to waye ni Brazzaville orede Congo to je pe ipele keta si asekagba ni omo bi orede Cameroon kan ti won re ti oruko e nura koko yi to ti jadanu awon ba se n gbo bayi won fi die mule pe babae suraju saka yo tu wa ni tagia lorede moroko ni bi ti idije ti ile adulawo ti o ti ma fo sowo oke ma tesiwaju ke ti onikan na ni agbaje to ti kopa ninu ile adulawo tori pe oro nbe lori wi pe awon eyan mi o sese kan fara won le mo wa gba ninu idije ohun sugbe ko je pe a ri oju won lasan ni royin o se nkan ta le ko ton le kan tori akoko wa je ki n denu agbon ese kikan tori ojo to si de pago na lati so fun wa ninu gogan bi ta wa wi pe iko tori ede wa Nigeria lagbon ti ese kikan atokunrin atobirin wo bale si Nairobi lori de Kenya lati lo kopa ola idije o bere ti o pari ni ojo keji din ni ogbon niti ese kikan iyen to pe ni idije fun awon okunrin atobirin eleyi to moyan lori ni adulawo African Elite Men and Women Boxing Championship ti o waye lo bere lola yo pari ni ojo keji din ni ogbon osore ta nbe ninu re keke o ninu yin be latori kan ni edun ni pesho 32 FM 94.9 to ba se n lo Nairobi nitan san gangan la ma fun yin lori kan ni eleyi ta wa okunrin marun obirin marun ni osoju Nigeria papa awon abese ku bi ojo tu je ti wa won je mewa e ma sule rara ti o ba fi ojo bo ojo bo ose ta wa yin ola bakana ojo eti to fi mo Saturday awon ija ni agbon ise kikan to nbe ninu DJ ti ise kikan to je ni agbaraye e gbo dendebula lori awon afese ku bejo ile ti an gbe won dada kiroyin ko mo ba lo ju ba nlo tori akoko wa ta won kan mi bo so ma pe iko ti firo boxing promotion won o wa si ilu Ibadan sugbon sango ni won wa lopin ose sango ti sango ota ni ipele Ogun ama won ro ti mo gbo ati awon afese ku bejo ti ko ni pa ni re bi o mo ibi ti karuku le wa lasiko ti yo poropo awon ti mo npe lowo ni won ti gbe ipe won a ka tin fi atejise so won si mi pada lori bi won se rin ajo won wa sinu kulu 32 FM 94.9 si waju ija beyond the ropes to nbo ni agbegbe ifako gbagada bariga ni ilu Eko ni ojo kerin o le ni ogun gbogbo ta ke mo saju ja na le mo won to ka fun gege bo se ka bo tele papa julo ti awon kan ti nbe nu je won ati ana ni mo tin pe apataroro no ti gbe ipe mi lati ri aju pe apataroro wa sinu kulu mi bayi ija won ati abuchi e mo ka pe ni ja se kokko ja ti o ja lo to bi awuye wuye lopo omi ni awon adari ifagabaga won na ka ija na si lare Bartolome Abuchi ati Samuel Moses Apataroro boro ba si wa je to pe apata to wa gbe ipe lasale oni amo asiko ta fun apata lati wa beyan lo le fe soro atawon kan mi to go focus si ile ita te pe pere tori pe ibi na pe ni 32 FM 94.9 to bo si je pe lakoto re en to je oga agba ni ajo to ndari bo la fe se gba lori ile ile adulawo iyen Patrice Mosepe adere on tenu bodo lo emi so ni joni mo si so nu agele oro mi ki soro ni so wi pe en to ba dun ko mo ke bi ko se pe ko mu o to oro dani to ba dun o satunse ni Mosepe ati Infantino won ni nkan ti en fa laarin ara won o de ti bi esu gege bi mo se predict e bye Abimbalala mi loruko mi Sporty Crystal nibi ta bade nisin isoro ti padida o tin laja awon ti an je alatele Mosepe ile adulawo won tin pada leyin re lori oro to so losu mewa seyin wi pe Africa a ma gba idije Afcon lodun merin sugbon to yi ohun pada wi pe to ba di osu to nbo awon o kede pe ko ri be mo odun meji na di o tun ma waye 32 FM 94.9 laughter house premier imakola lubadan lekan si Abimbalala mi loruko mi ka bo sinu kulu
1: Rejuan Adekunle clever nkin
2: Aji galado e na kin ka bo so etege
3: Islami olajmo ke busari lo kote me ka bo sura kote to na
4: Ebenezade Osun el professor non kin ka bo so etege

0: Gary Kivo 3-in-1. O mini kaloku coffee kun. Kivo. Gary Mix. Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people them trust Panadol Extra. Them don't prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain way tough. If it no be Panadol, it no fit be like Panadol. Make you always dey read the label before not use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
1: I said, you can't be said, you mean? 32 FM, you are okay.
2: Akira Lepe Cabo, Latu Georgia, 32 FM, 94.9. Laughter House, Uriyo Kitinti, Premier Makolani Lubada. You read, I lady Yuruba, not Lenje Badrum, but shop by TNU, to the people below Jala Gumu, Kodenda Kulu, Tuma Loli Kotuma, Sopishi, Muritori, Mekri Dola, Uoko. Online, you tell Jay, only Baratan Bishawan, and where to Bishawan said you have a patapata, you know, it's over here, it's over jail. A DJ Jabio security test, why do you lay a knee, lay in Cato Shelley, and no, Ali Kalo won't, you were clever, Kali Morota Mumbo. Eto Luca.
3: Cato Shelley, Nibbe, Akokona, and Batimo, Roy, Mori, we won, and the Jack will find you back. Latin DJ.
2: Yes.
3: Akoko leto lati DJ. Ayokan ni elekeji to wa nbe ni wi pe o nbe fun o gege bi asistele ton ba gbo ko wa ve campaign ni se wuru asgo ta wa nbi ni se ero yelomi ireran je insun segbe titi ba mo ma
2: mo re jade
3: mo re jade mo ra bread ma so sori bread o dun gbo awon kan be yen ma gbomi e
2: o tun kodun merin mi
3: so mo pe o nbe fun lati le wa wo pe to ba so po so fun agbo be se ka president wa wa bi ale re ki ati ma se bore o ni Cameroon se ibi to ti ba football won na lo gbe de aboda pada se
2: o ti improve de be ranti ade on brilliant bolo atawon mo mi to so pe
3: odun merin kuro ka si odun meje oboru fa mo gan emi gba gbe eto gangan fun lara ibi to joko ni problem ni lu e toro gangan oro e da bi oro eyan wa kan ni apa South America ni ti gbe se fun gba to na to ni lokan lati jade fun to se dugo da yin ne ba duro nbi kan te strong yin gan de ba le se o ye lo re se bye tabi ku me gun kan ten fun kan se mo ri kan se
2: dollar South America na
3: ni South America dollar
2: won ni kan se o
3: kini ori se
2: ni sale
3: kini ori se mo yin kan se mo so fun won gba won promise won mi pa won se pa siri meta mo o se yo kan mo se purple mo se monkey mo se monkey na
2: won se tara won
3: ambition won se ko wa lo o ti pare
2: ko se pare yin ko lohun
3: mo se mo le jade mo nbe pa won se kankan mo ni
2: mo
3: si se lo ku tan kan wa fun won so pelu nkan to se le se ri eto to ba ye pe mi leto ni to wa gbo fe ja asiku si nbe fun na tori se ni sise ni siku ba be odun kan lati ni pada si drawing board bi kan
2: meji
3: o ti pada si nsi Cameroon lo pe ibo ni mo ti get the wrong ibo ni mo ti si sugbe mi keke bi enikan o e ri pe mi o si na to ma crave pe e je ka fi eni bayi sipo yen tori bo ti ye nbe ni iyen o mi ko mi ni ko ti e ba nkan o da lagbeju ni si baba elegbeleye yin nisin nje aroye ru gbe oke o njo ti e ti n ba kini won bo won yo won se coach kan ri bi kan abi kini kan won gbe won sibe mo gbe won sibe wa de rapere laarin kan bi odun bi meji meta ti en lo agba conclusive mo agba psg mo won se lo won gbe won agba je okay nisin e je ka wo bi ta wa gere baba lekan salami nisin se a ri ninu akosile mo wi pe won ti kokko lo se are club kan ni kadobiri
2: ajebi ni
3: eh so se sata ba lo ta ba je pe ju wa mo ni so pe ti won se bi kankan ri tele ko si to kan gbe lo ti ye kankan ri bi kan ta bo se kankan ri se ka no gba bolu ya da ko won laye ko won lorun second odu eyin ba bo le ba ni pe no struggle yen won struggle la season ni season na won to ti cozy se ru ka lu yen kan fe gbe se fun ka mo beru ni a ba so pe ball oye mo se fun tennis mo gbe si ni
2: ti e to le ba leru tori ati mo se bo re da
3: ati mo te bo to ba so pe o n be gba ball lo da ko mo bi o se se oto ni pe ke le ba se wa ile labu so so ke pa ti ko yen do le nira iyen o mi iyen olo le fun bo yen ni kan so bo pelu ko le fun wa tan ko so pe ta fe da so iru e to yen ba ko joko si be yen ko wo ti are won e ba re won lo di fatu yen be bo e bo yodun to ti wa nbe to na ba ti pare odun meje le ko tun pada lo mi nbe ko ni suru na ati ni ri ru re la Africa bayi a baba mu se pe ati baba Infantino ni se bayi nkan to da wa na le ju pe kota te ba ran ti bi ti wa la ti nbere ati kata ni wa la yen ti loyun so didi pe to fi mo pati no kokon so wi pe owo to ri owo ti fifa ri o lori DJ yi awon ori bi enkan ri po pin owo yen lo bo se ye ko lo ngba yen
2: ele
3: o
2: mo se pe o ni dowo
3: ke so kilo wa nidi
2: awon e tete popo won ti lo mi ko
3: tete popo kankan o si din je be ko so je e ma je ke se enu enu bo to ma wa po so ma so bi pe tete popo won ti lo mi nle te ba le ya so re ko si don je be
2: ko lo mo won ti le
3: ko si kankan to je be to ba lo mi nle joko be ma mu o fe bi kun ni e ma ra mo gun ni eyin ra mo gun pe to ba be le o si je kun ni tete popo ti owo le kowo je ko si don je be so we mi gba lu kan to meme eto bi kada ba ko na
2: uru le
3: o o le wole o
2: e seun
3: baba yi o
2: e seun gidi gan ni olodun je ka ma rin yin ba eh yalaya
4: o
2: kenu yin ti ready e ka to lo sojo oja eh mo ngbe pe ifese wonse kan to ku ta gba ni November wi pe ati ma se bo ati se dada kelechi ana so lowo lowo o ti je kan da oro re ro pe kokun awa ti a ma kopa ninu komesi oyo yi oro nbe lori be mta ba lojo ya ta ba de na eh boya kelechi otosi abi otosi papa ni nkan ta wo to gba pelu egbe gbo bolu ride Russia ninu olore sore ta gba meta meta 32 fm 94.9 laughter house ori okititi premier makola ibada eku kale ambo
5: ma wo mi bi mo se fe yin
6: mo ngba 32 fm
7: 32 fm 94.9
8: lo rayo wa nitori po lowo lowo ti won ba ntan po rayo wa nitori duke atopo to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia lo gun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to ko se mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan ya ara re o veniton cleanser ni ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomade tagba tokunrin to obirin lo le lo osokunrin so obirin do pepe veniton cleanser atẹ se maradan bi korosin veniton cleanser kikide gbogi ti o lotinu la fi se o ti wa ka kire le taja ogun jake jado le nigeria asun wa lagbata fun veniton cleanser pe number code demand 00340515330 00340515330 ile se emi one natural care lo se veniton cleanser ohun laye tun lo
9: you. Yes, you would hear me like this. Make you bring one finger down. If you don't leave something where you won't buy before, but come they wait. They

0: ninu saa ta wa igan ninu ko Manchester United o nfun eti wa lara awon to ko ba iko Man U lopo gba ninu orisirisi ifese won se now pelu in ton soro si en to je technical director team yen we call ton soro si nipa wi boye ko awon agba bolu mi fun iko Manchester United ju awon agba bolu ti o ra fun oluko ni yi lo atorisirisi nkan to so ninu be yen o to ro ni tori pe leyin ti Man U qualify for Champions League nigba fun gba kokoko lati bi abi sa meta e ma reti ki won ra ju awon agba bolu ti won ra yen lo ni summer sugbon nigba ti won ti ra to je pe awon te ni le niyan to ba ni ru iru ehun to fe fi yan bayen wa lo ba awon alakoso so sugbon mi wo ni ke bi wi pe Lisandro Martinez o lo nkan to lo lana yen o mo se ni tori pe ade won e ninu ko Man U o ko odun kan o de njo bi ke Man U ready lati fun contract mi so wa wule wo ni wo bi pe wa wule wa je pe ni femi na contract mi ko to di pe mo ma ti pada wa lo abi ko aye ke ma pada lo ka wule fogba aye ga ka wule da gbogbo nkan ru ohun lo fi n to so lana yen se
1: all right alo sojo da pada yeta ba de ab mo oro yen lati atibomi papa julo lori Hollandia zone eleyi ti Ulani ajuko to sagbatero e 32 FM 94.9 Laughter House Orioke ti pe am ko labada e ku kare anbo
2: Aseju ni ka gbe si radio mi 32 FM ti wa oke

igi fọwọ mu gi odigbo ọpẹ fọwọ mọ pẹ o dọdan agba lasan pade ara won dalagba lugbo omi eku ile eku ro le eku ataro o ọmọ aligo lo nkin yin mo ni ke lowo mo ni ke bi mo ke jere ke bode pade

0: nu material ti won ko wa tan ko wa de ise yi mo yin salaye le kan pe 140 150 nu material o to wa je pe 110 ni won ko wa si de ise
1: owo le ni meji to le pe lo
0: aisha beni so ro pe o se wa je o se wa ri bayi oro se ase so
1: baba
0: lo to ja si pe boya eni ti o gbese en to gbese fun gangan boya oni ora awon material yi pe ni to je pe o ti moye ti won lo to ko fi awon yoku to fi digere nbe
1: ayawa
0: ja pada bureke won fa lo won fa bo eni sa ya ri pe awon material to ku o n fe ri ni site yi ko to di ojo keji
1: you see la baby
0: o lo si gbowo pe iye bayi lo fe ra to fa je pe iye bayi lo wa ko wa ko re kin se pe lenu se kan awon kan na nbe to je pe iye material ba yen la won fe ra iye oto ni iye ti won ra imi te nbe to je pe material ti won ra won le ra pe amo ko je pe ilaji be won gbe lo ni gbogbo re ko ni won gbe de site ka ma foro gun ka ma foro bo won sa fa oro yi lo titi oni se gangan sa so pe material to ku 40 to ku yi o Ferry ni site yi lola afairi 40 to ku ni site yi lola owo to seku ti nbe lowo mi o la fi di o
1: omo ku siru wa yi do do ba bi do omo ku siru wa yi do
0: bo ba je yin le ni se
1: omo ku siru wa
0: bo ba je yin le gbo se fun ni se owo yi se wa pada ri pe gbo material te a je so on ko le ni ra ki le yin o si bo ba je yin lo ni se owo e te ti ri pe a o ka ti fo lori idan te ni ro lori idan te ro ile yin o se lapo odo si yin be 070 55,949 tabi 090 97,000 090 62,949 080 97,949 o la won jo po te pe te fe ba nda si e je ngba won experience ti yin pelu awon onise owo te ti ba pade se ti experience ru e ri

0: oruko yin asibi te tin pe o e kuro le o
1: lati eleyele ni
0: lati eleyele
1: le ni erora o e petu
0: enyu
1: se n ti mo fe so o tun yato se te so ti e
0: mhm
1: to e de kilo sele
0: kilo mo n gbo yin
1: agbo aso fun fashion designer
0: mhm
1: ite mo so yi o ti le ni about 15 years a se party ti mo fe wo lo
0: enyu
1: o na n bo nbe
0: edo party te fe wa so nlo e nte pa so fun ko ba yin ran o na n bo party okay
1: ajo mo pe be la nbo awa wa de party aso mi la wo
0: aso mi le yin wo lo party
1: ati ba lori joko
0: ah edo se se elomi le se se elomi le ba te ro bo ni
1: ah
0: aso ti yin wa nko
1: o lowo sorun
0: aso hey
1: agbada
0: aso ti yin ni te lo ko sorun
1: lo ku sorun
0: eyin si wa so mi lo party o ti ye mi mo ti yo o ti da
1: oju wa se merin bayi
0: oju yin wa ki lo wa sele
1: o kan di lo to se mo pe bagi e gan ko se ko wa pada wa mu ati fonu
0: hey
1: n to lo ni
0: o di ge lo to ko se pada wole mo
1: o to lo ni
0: hey
1: awa kan gbe ni awon ore ta jojo ko pe baba yi se lo yin ko ni aso ta to ni opare ko lowo sorun ta wa wo so mi wa bo ti jenu o dabo
0: hey

0: o le bo jaje fun yan o
1: iwa pele nitori samaniya o da mu omo
0: ma si mi gbo in tabe ni kankan o in soro if you best si ba se ni kankan je abi lati fi tako ni kankan ibi to ba ti tako ibi to ba ti tabo ni kaluku ni ke je ka mulo o ti to se pataki be owo se koko amọ en to kowo fun yan pe lo ba nra material to lo o ye ko le

0: What's in this? Let's rainbow. Oh, be assignment if I not. Eh, she painting in ni sheka kuku gbe yin ko giri museum te ku gbo ara se color ara won sanu yin ko ma sa saku sare kini ta se ti oda makeup wele ki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ri o bo se nje ti gum gan bi e to nje ya eh so o walk out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up ti ba ti se pe yen je pon mo ketekete
1: ah o pari o e ba leyin oni sogo mo en ti ogbo go ni ja o bo won ti ki ba bo fu eleyi eh tan wo bi akoku ewon
0: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
1: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
2: This piece was performed by Usain 32 FM 94.9.

0: ti mo fi asbi dupe logo ti won se atile ifeto lati gba iwa pe nisi ko nire yin o bere latori baba wa bi ola yali yali nilu ambo gle lo mira jamni lo won se gboro bi owa so be na ni baba Charles okan lawon lati Washington DC Washington DC lo won baba booksellers mo moriri yin o ajo so wa ni baje ngba ko kan e mo pe te ba ti n bo igana lato baba Victor Abimbola Olaiya, ba motoyin Ademola Adejumo.
1: Ni
0: rile won le wo.

Irawo kan yo mi lutiti. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han kete kete. Ikani dati 2FM doju o letente. Obala ni awon okan ni. Dati 2FM 94.9. Ikani aderin ko sonu. Oke tente premier. Mokola ilu Ibadan lati sun didun didun fo won araye. Ibudu ayo atori sun idunun ni 32FM. Iroyin asiko ti o leja makan nu. Ere idaraya lese kuku ati kakiri agbaye se bi se wa ni. Agbadunu eto to n parunu re. Ka ja fe to omo niyan. Ka si gbe ni a fe reje lowo are ni je. Tenu ko tete bo li ko. Ikan ni 32FM do su pa ran kaye. 94.9 lo ba won.

gbogbo lala koko jọnyẹ ta ti se lọ latẹrọ o ni je ka gbadun eyan ba ti dọwa ile bayi ti gbogbo e ti lo le de to ti pa lọlọ e wa go kan ke gbe tile ke wa won eja kan ti legbe gbogbo nkan na ko le yin o mo ko yin mo ja kuro mo dola po ni isin ba ka lo ti gbe yawo le bi se nlo le lale ni isin ba yo ti mo re ti ku won bo je nle iro o ko ko gbe yawo para wewa awon aro mu narun sumonu Colon Bansi, I want to buy a car for one another drink. You must say Bolero, you say Lagidi. Balloon Bolero, you say Lagidi in the part to part. When you call, eh, Marie? Eh? What do I call them, Marie?

0: ẹyin ba yẹ se n tan radio ti yin e ma da radio nla mu eyan sa ti fi sile loju aseju ni ke o gan pe radio si radio bo mi 2 fm na ti wa oke ngba yin gba le ngbo ale yi ajo mo fa won orin olojukan ojo kan ajo mo fi sagbejo mi ara bi mo fun yin be yo mo da mi lo mo to ba wa di be o wa go mokanla a wa jo foro do mi to roro I mo ro wa fun yin e mo si yanu hello loruko yin ati bi te tin pe o
1: hello
0: hello e ka le ma ma mi elizabeth
1: e ka le o
0: e ku ataro
1: e ku eto
0: awa nu
1: e ma mo se loruko jesu
0: amiu
1: ko ni se mi
0: amiu
1: ya elizabeth la to jo ni
0: aro jo eyan ya mi na nbe lojo
1: ewo o ga
0: ti da be
1: e kun baba yin kenko
0: oga mi nbe layo atalafia
1: ah e ba wa ki won wa jin da ro ma je o
0: ami ase awon na mi gbo yin bayi
1: eyan mo n pe se na awon number yen ko lo ni
0: eh network inu
1: network yen o buru ja igan ni
0: network
1: eh
0: eseun
1: e pele ma be to bo
0: yes ma eseun
1: amba yin bo
0: eseun I'm your Elizabeth, I told you. What is the lady for you? A lot of your country, Mamma, for you, Lalay. I don't call a dog in Sonia Day.

0: wa re ni o jo duro nbe eyan re wa ti ju be lo goda bi oba ba fe bi wa ri o ba ti da ko le gbe le oba ko le gba afin wa ida re na ni o fi da leru ni o fi to afitan fi le darun nbe opolopo yan ni nbe loni lo de pe wa won buru jai ama wi e oro mi ni egbagbo e ma wo si mi oro mi ni ewe ma wo si mi ni bo nbe e lo oruko yin ati bi te tin pe o
1: e mi se kere ni e kan si
0: se kere lati gbo pa
1: o le gbiyanju awon album supa o
0: ehe e fe gbeje si
1: e mo le gbiyanju awon
0: marun ninu album osupa oya e ja jo debe o
1: fuji party school
0: gini kini
1: fuji blues
0: ekeji
1: demonstration
0: eketa
1: champion
0: ekerin
1: fuji boogie
0: e karun eh draco master blaster
1: eh
0: draco stainless fuji
1: wa won da draco gan awon da dubu jabi na ni
0: o ti pe lati 90s I want fuji fire school ni bagbagbo bi 1992 ko nu fuji blues in 1993 Fuji demonstration 1994 ati jo wa ti pe Fuji boogie 1999 la se yun ati jo wa ti pe ke se re emi okun ile kesi won ti da ko abo mu supa marun eyin na ba le da ko bo mo supa marun eyin na wa ba sekere e wa ba ma fi gagbaga 09062000949 08097949 0705049

0: Hello, Ruko, yes, if that's in blue.
1: Obara wo. Bi odun ni o lati omi adio.
0: Lati omi adio. Lona bakatari lon. Lona Abeokuta. Enjo.
1: Ben. Iba kali mi fe gba ni yanju ni mona.
0: Enyo.
1: Iba awon eye egbe ojo wa ni ugbo ajo ni. Ohun loro kin se ti awon eye egbe o ni ka. Igbe to lo ba fa wahala yi bo se ra njo rin wenewenewene to fi bo to fi ko wa lomi obe je niyan o wa nugbin igbe a fi gugu to inu a fi baye je patapata ko ra joko re je ko ra ma ba se ti e lo ya iru a lo yi ise baka
0: igbe kite ni se ye
1: o ni yi
0: o ti je mi O ti yemi. Iwa se koko iwa se pataki. O ti yemi.
1: En ton shote to ku yin sin. Ori e lo mo yi. Lo to yen la la so ton sugbon no with ko yen o ti lo bo ti ja la so ton na to ibaje ton se o no wa npara go no para jo ntwa si ara won yi. Olorun asanu wa nu gbo ajo ni o.
0: Ami o.
1: Awon ko.
0: Hello.
1: Bo ti wa po.
0: Inu ni bi mi o mo ta yo kan wa ka mo wa wu.
1: Den e se ngo sa e pe fun wa.
0: Awon agba na lo ni opolo kini kan to se jeje ikupa ka to wa se popolo tin jere mole
1: e se o da ro
0: o ti yemi e se nwo
2: ewe
0: soro tara eni ba leti on lo le gbo nta.

regbe agbegbe temi gangan on loro ti sele ni so bi to ti sele gangan ama won to ba n gbo mi ta don gba dugbo won ti mo ti mo nso ko le mo me ti mo nso ni oro isele le bi osu kan seyin ladugbo bi ti mo ngbe ama kini n to sele me ban ni gbeyawo for better for worse ti ni to ba si je for better for worse ebi kini o for worse ebi kejo o for worse baba gbo iya gbo as introduction as ni kai ni aba fe si traditional wedding aba fe si church wedding arakunrin yi ati yawo re to je ibeji yawo arakunrin yi je beji okunrin ni beji re yawo ni kende to je yawo arakunrin ti mo nso okunrin to je ibeji yawo arakunrin onin taye mo pe bi abandagba bo ninu dile okun atobin gugu wa ta ti je bon sun papo ajo ko mo lubo ajo sunun yara kan amo in ti mo gbo ni pe eyan agba se so ti won mo ba tin dagba bo to ba tin to bi omodun mejo ki won mo separate yara fokun atobin ko mo je pe won jo mo gbe nu yara kan na tori ngba to ba tin di awon omodun awon bi 12 age 8 9 10 12 kankan yi aro obirin yo ti mo develop ju tokunrin lo be tokunrin nu mo develop amo development to obirin I mo ya ju tokunrin lo lopo gba

kọmọ ba le di pe boya awon okunrin atobin tojo mo iya kan na won ajo mo se ko to inu ile kan na won na fi mo se be pe kokunrin mo osun yaro oto ko bin mo osun yaro oto amọ se mo pe ife afeju abi fi aniju o mo n bo oju ngba mi abi boya kin so pe awon obi to bi awon beji yi o ni won sakiyesi dada opolopo obi ni nbe to je pe ise ku je kan raye to mo aje amu ada to ti sa lo lataaro lati bi ago meje lati sa lo lataaro awon mo nikan ni da wa le na soju ara won en ti won je ni o tu da leki ya ati baba to de lori ka je ka mu ina ni.

0: awon beje ti mo nso yi yara kan na ni won johnson ta awon mejeji fi dagba e si mo ko si bi omo bi beji bi won si jo wa ti won ni nifi ara won beji la te nso en to jo mo ya sira omo ya omo ya baba sira won gan ife tin be laarin ara won elomi e le ri aarin won ti mo wan babo awon jo gbe dagba ni won jo gbe won jo sun yara won jo mo so ra mo okunrin ato bi beji won jo mo watch after ara won na ni won jo dagba ni
1: abale ikoyin da awon ti to lo si ba lori e mo se fi eye tun
0: but as e go to kan mi eji lo le o kikin ti o lo le o ko lo le o ko kin ti o mari ko na mari kaloku lo lototo ndo je kende on lo fi arakunrin ti mo nsoro npa re lale yi kini nto wa sele ni pe leyin bi odun melo leyin igba tawon meji ti fe ra won ta ti gbe ra won toko ati yawo lako laya aye fi kan sele o okunrin to fe ikeji to je kende o se akiyesi awon kankan lara awon omo ninu ile esi mo to ba ti di pe omo fe mo wa bakan bakan le yo si mo pe se mi mo si bi omo yi bayi ba sa yin ba be asa yin agbalagba eni omo to ba da ti baba re ni to ba ku die ka to iya re ni barakunrin ba gbegbe se o se DNA lori awon omo mejeji ngba result DNA o jade olorun ma ja sa se danu ni to di pe arakunrin ko lo lo omo mejeji o ko lo ti je ki lo sele o gba result yi ko fi han yawo nle po hun se DNA lori awon omo o sa kasara o nikan lo mo sinu ara re asiribi to ti lo se DNA pe awon mo yi ke so mo ti e lo ba mori o mori lona suku to e lo ru awon mo yi si suku ta awon mo yi lo o mori lebe ngba o de be o so fun en to nje bi principal fa awon mo yi e mo primary to ba ti yan ba ti ko ni primary so ti wo secondary school awon principal won lo so lo ba pe oun fe withdraw awon mo yin kuro ni school ti won wa kini to de kini to sele daddy lagbaja da fi fe withdraw awon mo kuro school se school lo se yin ni abi kini ngana to sele

ti principal fẹ sọ ko mọ bi o se soro e ti mo wa fẹ ka da si nbe ni pe bi baba to bi awon beji ba gbo o se se ki baba I je pe olohun pelu ntun sele laarin awon beji ti won si se loku oro laarin awon beji bi atoko iki atoko to je ti kindi joko na oro se so to ni pe o ti mo pun ko lohun lo mo bo lati wa salaye pe omo ti kende bi taye re lo ni o

ti gba mi ti a o tun mo pade lori awon eto mi kan ni 92.94.9 ke ma gbo Absalom Adigun loko temi am se banse landlord won fi sinu ibanuje won ni ba inu nu ibanuje ngba gbogbo won fi se bi ran mi sin yin o mi no ni di se bi sin yin won fi se bi ran yin se mi na inu dunia atayo on laojisi la ro la o da ro